0: siraju agbara n to nbe nu re ti o ba ti re ka o le lagbara won agbara buto buto ti won mo temule ni o mo ni o mo wa wa agbara e ba n ja ori pepe ye si johnson e ba n gbe bo fa won aye ti won je rona lo awon aye si je rona lo a don ba tun din o ba gba di e lowo won o fi gba mo lowo re ni oluwa lo ni mi agbara lowo ba jo ni luke 10:19 only I give unto you power mo fun ni agbara lati tejo ati akeke mole ati bo ba agbara o ta gbogbo gbogbo ah mo like a scripture here it be lati verse 17 ni luke 10 only awon adoyin na pada o ni won pada lagbara olohun olohun ti n be loke mi mo n gbadura si o o pada lodun
1: ami
0: omo re o pada
1: ami
0: e mo ma n so fun pe not all departure qualify for arrival ti o gbo n ti lo ni pada o ri jesu fe lo si so ji o fe lo tre ni kan le ni mark chapter 5 ninu mark chapter 4 yen verse 35 jesu ni eje agoke lo sode keji bi won ti n goke lo to gbo ni se se ni mark chapter 5 verse 1 lo tin go kilo ibele wi pe ijide okunkun lo gbeji yen dide awon me yin ke wa ba jesu bi ton sun o bi kita be wa segbe a je kun won reji yen lati je kun segbe jesu dide daka je okun kan soso ti mo ri ti o soro mo nu o dake o gbo okun mo ru mi ti e ti de odu agbeni o dake sin bi obe panu tori pe kin to won ti gbagbe ati fi rin lowo e dake je ojo on jesu ni ko soro mo lati gba na baba mi o se o soro mo gbo je aye re o ni soro
1: ami
0: jesu wa bo so di keji o pade were un ara gadara won ni melo ni lo wa nu re o ni legioni ni legioni o tumo si e mesu egberun meji si egberun mefa tuta se o soro mo gbo je aye re o ni soro jesu wa bo so di keji o pade were un ara gadara won ni melo ni lo wa nu re o ni legioni ni legioni o tumo si e mesu egberun si egberun mefa 2000 to 6000 lo wa nu e kan jesu yi e ba e po tu e ma ju be lo okun yo ra yan mo lo ko jesu ara yan mo lo
1: ami
0: so kini to wa nu we ayan be ni won pe ni agbara tori pe psalm 74 verse 20 juba ma je mu re o ibi koko aye kun fun ibude ka ka la wa ye o won si ni ri o won
1: ami
0: ekeji leyin o ni oro o gbodo tun tele jesu ko to si o to ba ri we ayan mo ka o lo to si o ba ti ri ka oro ni sa aye omo gbe wa ni omo dide ran lowo ni oro no wo lo ti mo mo ni olorun jo agbe
1: ami
0: o le wa nu jesu ko tun mo sagbe ka ki be fun ara o gbo to so ni 2 Corinthians chapter 10 verse 9 o ni ni mo ori ofe jesu oluwa wa o ti je oloro ri o lo di talaka e yi ko le di oloro ni pa se talaka re o lo oloro ti mo tori o di talaka o wa transfer oro re si wa sketa o ni ogbo iya ni mo re ogbo wa o le tele jesu ko do ngo o ni wisdom is a pattern o ba de fail the principal course o wa nkan mi se lo ko to face the principal course o so lenu wisdom is the principal. Principal. Only can you know to fun to nbe ni iya yin mo re logbon o sakosu ogbon lati mo to kan lati se ogbon bi obirin lati ko ile ologbon obirin ako ile ara re o ni fanule ologbon obirin o ni ara re o fadu ajawu ko be ori obirin buruku danu ko legbe oko re o ko ni lasun obirin na fi wole o ti ton kan la o ti o si efo iro foko re ni be ni o fi gbe o fi patosi o mi se be iwo na mo aye kiwo bo lara ni o wa aye ara en ti mo wo fojade
1: ami
0: idi awon agba ko siko lo ogbon ogbon ninu iwe ayemo re ni ogo wa ogbo eni ti iwe ayemo ka ni orogo ida keji ogo ni o le so ni abu ogbo eyan ti o ba jiyan laye o le koko ni lara o si le suku lai si irawo idi lo ba wa ogbo eni ta bi abi eyan fun ogbo eni ta da da won fun ogbo o wa ni iwe ayemo re o le gba iye esin bo se n gbe ti won fi gba ta gba olenu to n bolu kakiri ile ise kakiri o ka yin won je o ka se yori o da won je loko o da gbo ni nkan agba lagun o re si la bo sogo na re suro ogbo ti si lo e to gbe yin won pe ni ibukun ye yin mo re lo agbara olohun bo en ti a jo pade la re ki oluwa ni mu ni la lai fi la la kun bo ti sami ya ibukun
1: ami
0: o tun fi la la lowo mo o tun fi la la je yan
1: ami
0: da ibukun
1: ami
0: mo ba aye re soro ogun ti o gbodo bo owo sukewa o ya ko la
1: lana ami
0: david ni to ba ba mi re koja o lo je fun mi ogbon do be bo re koja sosu kewa o ya ko la
1: ami ami
0: sebe
1: ami
0: sebe
1: ami
0: bo ro oluwa aye mama yi o tun sin da mewa dudu
1: ami
0: ye re dide
1: ami
0: eru ti won gbon ku lara re yi o tun ni pada
1: ami
0: won gbon ku lara re ko tun ni pada

0: Adamu ni Kas Lagegi. Obi Allah Ta'ala. Ema kaabo sori eto bona oseri imamu agbade Oluwa Adefolani Okun Ade Mr. Pilot. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mukiniki ola mukiniki ola mukini lorun Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ema kaabo sori eto bona oseri ile Shay 2.9. Odofin ni won pe mi o. Ni laago merin abo laaro yi awon ba ko afa kon to ti de bu ona. Ni o ki afa pe won we lawon ko ayi seyin lo gba. E mo keyan ma bo lati jakonde ko ma bo lu ki afa. Lowo lowo bayi won ni be yen o da rara o. Won we lawon pada lo gba. Ngba won tu wa de kun e. Ni Victoria Land odofin ba tun ni Mr. Pilot kon le yo. Mun to ma dale apare o ni ka munisha last month to abesa. Awon ni won ti de be odofin Mansuru. Ohun ti won so fun mi ohun ni mo. O ti di ona meji ti mo so nipa ko afa afa bi. Oke afa ati mekun e pa radio yi sa. Elu e dapun ejo lojo mi ejo. Oke ti pa radio yen ma se elu kankan. Te ba lo si oyi plan lati onikan. Ni iyen tu wa o. Elo wa lagba bayo soko kokun so so na yin.
1: Assalamu
0: alaikum.
1: Ala gojo bayo.
0: A ni emi o so.
1: Ala ku lai.
0: Olorun je mi yogun.
1: Pastor Solomon. Ah, da lati ejigbo. Mo da ba ti koja bi serin yen ti die. Ile po kan wa ni bi boye moto tanka agbo kekere bayo. O ti baje si be fa don bo lati iwo da lo sada egbeda. Ọta ya lo bi se si kọjọ sibe kan ya. Mo to fi le ni kan le. Mo ri ale mi to le ba o ba tek to wa ji mo ye sabe. Ati be na ti mo bi de egbeda ti mo wa iru ijagire na. Mo se je ni esa.

0: abi ọlọ bo se ke mu omo goro madina abi wa sile la abi ọlọ ele la fi wole sore to ato ikoko lo erun fun ta ro ti toni oto iyo si to dun gege bi se wa ko se foro seyin o won mi ni bo mi ba bale omo nipa ni omi la koko te ku to ni pe atayin rin ina kwana nango de mala fun oga rede Nigeria kafata dr muhammed bulaba akinyo edi e lo wa to je pe radio wa metro fm bo de fe wa ni pawo won aja omoba kudiratu adenike adegoke giwa le se yabrafiu gbe afatile edi master
1: atikinyo
0: koko n tes wa tuta ni aja rife mi ojikutu kasama kirun awa lamoro ta bolo ba so kasama kirun adi olupa pelu wa sinu olubodun sinu lo ti uremi dodo wa
1: bi ba atawon my god ya wole igba wole ton ba si gate ba jagun gbo ton ba ti si gate oni wole
0: ko yo ran ti tele tele
1: oye
0: kin ko o ka ta mo la lowo la re ma din ole gena ru ko te je be si Nigeria the nation wa pelu mi fangard na to dodo mi o like by gbegbe le
1: go iwe re ni telegram ati guardian o ni e ko ojumo la ro ti ni koko nu oroyin o te si wa to ba wa je be ja mo lolo

0: laaro ti ni o nje je ma ta ri aisan omo kite to ma ju yo lawon bi kokon ni orile wa ni de Canada ma ti won gbogbo awon to je omo ilu won ton gunle si Nigeria lo e dakun e sora o e tete gbogbo bi te ba ma ja kan te ba ja si o e ni ko fere aisan na o
1: orede wa Nigeria soso kan agbalaye obi alameta ogboro mo dija sile laare omo ya meta loko itoro ti agba fun ti dabo ina nile ni o meji ototo e gboro tare se adulawo are le Nigeria so ati bola metinu lo ko
0: ba se npa na kan be ni no tun imi tun ta on je je mo pe latari bi gbogbo e digbolu ja won South Africa ton digbolu ja lawon mo ri da Nigeria ma tun tun se yo ti joba apapo de gbianju nje mo ko ma tun ti pe nikan tojo mo Nigeria nipa fonu fonsu lori dede South Africa Nigeria wa so e da ijoba apapo e wa woro ko fi sada ile ti npoju o
1: orede Nigeria ti le America alumani le ata le mo pe awon to mo ti wa kusa a je ki egbele mu kusa wa fun omo Nigeria ti le America o
0: o de ateyin na egbe oselu ide ba so pe gbe awon igbimo kan ka la wa na ti se tan o egbe oselu ADC ma ti yan awon kankankanka lati je ki ipolongo fun ibubo odun 2027 to ti awon na o fi ro won pola won ti gbe awon kankankanka sile oruko won egbo tini
1: alaji ati ko abaka won tun je ko di mo pe Ibrahim Imo la gba pe erufa bi pe won wa na awon ko ipolongo fun ti 2027 ni kawo to rota won
0: ibi ta ye ba yi si mo ba won yi si o en to gba kan du ko si ko gomina ti kadero o se lore tele tele ni PDP ni ipinle wo ni ipinle ondo alagba jegede o ma ti ku oni egbe na oni ko se o so rinu fun o kuro lo sinu egbe oselu ADC
1: ile egbe tukan to le wa Nigeria ko si bomi to to lo na ni Supreme Court won ni ya case kan ti le se to dubo le wa Nigeria pe si ya case to ran ti eto dibo won ni ambuwolu
0: e wo lo so ma so lagbara lowo Olorun ta ba fi gbogbo siwaju Olorun se mo yi pe ijoba orilede awon Nigeria o ni awon igbese kan ton gbe lowo loba ti o si anfani to nile atale ko papa julo awon odo ati awon opo
1: be yan ba da ka re o ba da ka o alagbara fa re gbosola Abdullahi an lo ko awon disi kan wa tan pe ni ADC PCC ni bo lo wa eru fe mugalu ni mi o fe sagba mu bu lori nomination na ni
0: nje mo pe gomina ipinle Enugun Peter Mbama ti soro teni ko si e ko sa se ko so na ba kokan ju pe kini egbe PC na ni pe edibo fun pe te wa ni ipinle Enugun latari pe kini e ti baba iso to le mu okan wiyan ta so pe egbe osere PC la di
1: alakoso fun olule wa buja yen so wike king be pe si akesi ta to ye ko ju ofin lo nile wa Nigeria sekile jo yanyan
0: won ni orisa ta ba se ta ba nlo mode kuro o se se ko orisa na ko tete parun o nipa aja to mode atawon obirin ko ma si nkan to kunrin se to obirin o le se o na na isakoso kokan ijoba abile ni ijoba adagba soke ni o ijoba ni gbogbo ati ijoba apapo e ma ri pe awon obirin ati awon odo won kunu isakoso ba yin
1: a la gba fun bara o ni alaafia gina ni alaafia ye o da dota 50% lori kini in aga ito dajo re je mo kuri a je kegbe ran laaro yi
0: e wo won le to ba ma dagba ni ko ma ni wa rugo nje je mo pe latari awon osise to ti feyinti te pe ogun na ni won je won milionu mejo le di ototo o na ni o ma ti tari si bayo an wo lo tari e gbo laaro ti ni
1: o lo tu orede itopa oni bi egbe ni ba jori ma ya atoku ni o kan sa si si akan si ti dangote si agbe kale lori to mo ti opa epo otale ni $1 million a je ke gbo yen na
0: latari bi orede South Serbia Saudi Arabia bo se ma pe odun 96 years nje mo pe ijoba apapo n so laaro teni a wa wo ko sugbo ri te ti se fi de omo odun ah a gbodo wa wo ko se ka wo na de le de eni asiwaju
1: abenuga Abbas o n pe Saudi Arabia si aresi wi pe orede wa Nigeria ijoko yi tabi ko toro mo ti isofin wi pe a gbodo mo ni okunkun dun
0: nje benuga le gbi ma soju sofin le wa iyan lagba Tajuddin Abala ro teni e je ka wo gbogbo nkan ti abi ola me ti won se lowo lowo bayi ka fi polongo kaakire basiko ipolongo se bo se gberege ti bayi o
1: gomina kan ni orede wa Nigeria ni awon yan mo je ko diwa o oni se ri olugbo ipile Ekiti mo godo bo fun yin e gba mi sise oye banji lona oro ni popa
0: e wo egbe oselu APC ma ti takuro so latari oro kan ti ta ni agbaye sin wi ko to so fun gomina ipinle Imo iyan e so di oro eku de ka to o ye ko yi pada ko toro na so
1: ko si ba da so nu oselu ko ra re wa ni so ta ti lu sokoto opo si akesi o ni gbogbo nkan ti ba n taku toro si ni po lo selu de eran ti wipe orede wa re je ajo ninu e ma ko mora
0: e wo si se ko se se ko sona te le gba pito bi o jawe olubori npe gbogbo ayikeye ke te le se iro ni o bade nbe tori pe kini ona ta wa asiko election ile 2027 e le ri ro kankan pamo pito bi emi ko mo so e gbo

13. Ta pile se fun awon omode, sese ni mo nyo. Mediana 0 to 10 air booster cream. Iye gogo ni aba ma pe ni odogun. Logo ti mo bere si lo ni ajerun ti ribi duro si mo ninu iran awon omo mi. Lapa lapa sa lo. Be ni won gun toju re si mo. Koda, atun le lo Mediana 0 to 10 fun awon popo ti ko ni run ni waju ati awon ti won ti fa lo leyin. Do Mediana 0 to 10 air product. Ta pile se fun awon omode wo loni. Mediana air product wa kaakiri ile itaja. Oya pe sori 0702-500-7861 0809-1799-333 Mediana, gbogbo ohun ti irun re nilo.

0: Se Nigeria ni o na awon to kan wa ba wa ni Nigeria na de ti fe ni uyo ni Nigeria wa
1: bi
0: eh na ti fe gba e ba wa
1: so to do opolopo na ni pe airo kadu elese ayo Victor Osimhen
0: ko simbe
1: o farapa ko ni gba bolu lo ni o de saaye re o ni yo le
0: gba tori Osimhen ti Osimhen ni kini kan saaye o ni so awon to wa ton ma ko pa me so ko josu won dada kini asole yin lori e
1: imorawo le ni fun iko super eagle to re lo mi wa to pe adagba bi gba ko ni ko sa mo sise lo so sise lo ni sugbon to ba gbe latodo to ji sodo mo fu latodo mo fu sodo ti sola to lo bi sola sodo ganiya latodo ganiya lo sodo re oluwa latodo re oluwa lo sodo pento gbogbo wonu ara won
0: ni beni a kan wole ni ji
1: so it is a go nje ro pe a le jawe olubori lo ni ode bo si o papa bolu
0: olorun de ma n gbogbo fole
1: e ja mo riri yin e te mo tun fi do npa bolu afesegba olootu wa ni Frank Olorun Sola en to wa bi olootu agba kokoro woroyin e se ti producer lojojumo
0: Mr. Eddie Master
1: arakunrin Gbenga Fatide Eddie Master
0: Eddie Master
1: 08034057141 oju oko teta receipt lodo temi tabi ilu moka 07012067959 awa ko gugu e sinu guru domo a o pe so ma ri laaro yi
0: 0098933388 0098933388 na ni shoki shoki mpd ti bi asa won oloyinbo
1: bad
0: e mo kan wa gba wa nle wa ni nilu wa ni bi o ni o se je o da ninu we the guardian laaro to ni fe bere royin temi o latari pe kini ab o pa bafo meke bi gbogbo e se lo ti gbogbo praise and level tawon eyan wa to e pe to ro ba ko bo lowo awon eyan gbogbo e se lala si pe ani yo sa da ni pa pa julo awon ose to e pe ta sere so pe ti won gba ti o to nkokon je je mo pe ti e ba gbagbe ta ba de gbagbe awon ajo ida da awon ose nnc pa pe to je adari won jo ajero o ma fun ile pe ijoba apapo 70000 egbe lo na adorin te so ko ta nkokon ko da ko ti e ra nkokon e ba fi kun no wa demand pe e wo ki ijoba apapo wo woro ko fi sada kon fi owo na kun bi 500,000 pe no credit ti awon ose lo ye ko ma gba ipe ti aba gbagbe je mo pe won yi pada 100,000 naira la ngba tele tele kon to so di 70,000 naira sugbon 70,000 na won ni ko ma ka nkokon nipa de en to je minister to ri si dagbo soke oko furufu ni orile wa Nigeria lagwa festus ke yamo o ma so laaro teni to to ni e ma ja paro to ra wa se ri 70,000 ta won se ngba ko ka nkokon gbogbo e se ni lowo lowo bayi to je pe awon eyan lala si lotun lo si ti nko ba kan praiser lo level ta won eyan wa o ni elo ni te ba tinu 70,000 te ba ti le yo 1000 bayi o lele to ku o ma ti ton ma niyan o nipa de e yo lorun ro awon ajo ayode ade awon se lori igbese ti won gbe lati je pe ki ijoba apapo kan fowo kun owo na ko to bi 100,500 ti won beere fun oni ko se boya ohun ja fun awon kan ni sugbon ta ba gbogbo nkan bo se lo lowo lowo bayi ojojumo ni kan lo soke oro aje wa na lo soke o se gbogbo e o nje lotun lo si oni a de ko si epo petrol ni ni ara gbogbo e o ni o kele kele gbogbo e lolo o ni owo ton se koku die ka to nipa de nje je mo pe e to fe bi ko si pa ninu egbo solo adc yin alagba atiku abaka o na ma tun so laaro ti ni pe o n so se bi po oju awon awon eyan ri soro gan awon eyan lala si atija atimu o nje obo ta ro oba toson toso oba ta le mo pa pa ju da mu so de pe owo ta sere so pe ton gba koku die ka to ku ijoba wo na ba si gba to n gbenu atelu isakoso ijoba lolo ba wi pe awon osise gan gbadun ijoba lolo to ka ma so ti awon araalu nipa do ma siran lo fun awon kokan eje bi million don ogun naira to tari sa awon ebi ti won padanu e mo ni ara awon omo civil defense to wale ni ipinle naija bakan na lo wa so laaro teni pe wo nkan to nsele o ni won tin gba ta sere gan ko ti e to nkankan kan ma wa so pe kan ma so pe won agba owo to po o ni ki yoba to wa duri alefa kan gbianju dada lati safikun owo awon ose kan le rowo pon lati won ko le ma dun gbogbo ton gba iko kan kankan boro aje se nlo loke loke lojojumo be na gbogbo nkan won si e lo sinu wero the guardian le e ri ka laaro
1: be ba se mo lojumo to le ajo mo so ko re inu edi ni san laaro ti toni fangard na tun gboro yi o je ke mi ko da lo si ajo so ko agbalaye o nje je ro pe are le wa ni ja sojo la mere tinu ise nla ni won se o lori nto won ti a pe ro idabu gugugugu fun ti ajo so ko agbalaye to pe waye to je pe ogbode kan won ni ta lo si paye oro yi ta lo soro loruko are igba keje ara agba kasim setiba won ni pade yi eleko kokole logorin ni o to pe wa ye ni new york o won ni bo ni o ba se dun to en to mo ti ijoko meje ototo ko wa fun adulawo fun en to mo ti idabu gugugugu won ni boju ba kojo oro mo adun so won ni opolopo rede adulawo lo je pe won je gbese oju alejo la tin je gbese eyan la tin san aya mo san ki igba ti aworan ti mo ya kan na ni an gbese je pe won je ni orede adulawo eja yanju e ni tubinu bi eleketa ni pe are moja ko sa jamo pare na ni o da ba o ba sele ni orede adulawo eja pe akero lori re ki po le di abe ti gba lare nfa so ite gba ni ka mo wo itoro mo ti pin agbara latodun 1945 tin lo bi odun mokale ni ogorin obi ara meta godomo dija sile laarin omo eyan meta arede nigeria orede ya lo pe akese ajo so kan gba laye wi pe joko meje ototo fa adulawo won ka bi osun ni we di nation balance change iroyin eri kalori fangard e lo kan be
0: o da mo pada sinu were ni telegram ki won mu toro loselu latari gbogbo ma wa end odun 2027 yo to kan lekun kankan ti o ba laye atalafia je je mo ko won ni ta ba npe jo ran bi jankan ma ni se bi jankan te wa ni o emi ko ni mo so ti mi o se loselu egbo solo apc lo ma na ka boko si alaji atiku abaka to fe du ko si pa ninu egbo solo adc ni bo 27 won ni kini baba ise won ni ti e ba gbagbe ngba to je igba keji are gbogbo won nkan to ye ko se ko se koda ilu re to ti wa gan won je mudu mudu ijoba ti wa nbe ka ma so pe ngba to fe di are won wa ro gbogbo awon eyan patapata orile de won ni ewo ti ibo 27 ba waye e ma satileyin fun atiku egbo solo apc lo so nigba te n to ja alukoro ninu atejade to jade latodo en to je alukoro akowe agba fun egbe na akowe gbogbo fun egbe na yen alagba felix moka to so o ni egbe osolu apc ati ri nkan ton se latojo latigba ton ti gori alefa oni ta ba ti ewo ti joba papo o ni ewu gba awon ipile kankan ti egbe osolu apc ton ti se isakoso joba e ri gbogbo en dun moran moran ni oni to ba le si daru ka awon ipile oni kan ti ewo ipile eko o le ri pe mudumudu joba ti wan ti won kale koko nbe o la mo ye ipile mo oni te ba tun wa gbagbe nje mo ipile latari pe bi egbe osolu apc bon se njawe olubori ton se otun ti gbogbo nkan lo ni irowo ran se lawon ipile won lo mu awon egbe osolu mi awon to wa ni ipo gomina abi isakoso ijoba mi ton kuro ni egbo osolu to gbe wole lo sinu egbo osolu apc yen lo fi idawo loju pe ti bo ba 2027 egbo osolu apc yo rowo pon la nipa die won wa gbenu atelu awon igbese an ti won ro gbapun pe ti alaja ti ko wa baka to so si ijoba to wa lori alefa wi pe gbogbo nkan ti ijoba nse gbogbo e lo nbaje lo ni won mo se e wa bi le re pe ngba to nse gba kejare kini nkan to se fun ipinle to ti wa ipinle adamawa lo debi ko yo se si awon araalu nipa die egbo osolu apc wan fun laaro tini lawon ko lo te mama ko loka ki gba e satileyin fe egbo osolu apc papa julo are bola me tinubu kan tun wole le kan si gege bi ipare tori pe kini ri ni obo ton gbe kale yi o tin so eso yo de kale koko ton ba tun wole le kan se loka ninu iwe ni telegram laaro temi
1: koko nu le so ba nde be na lo je ko nte si waju agbo oselu ojo oselu na re pa lowo edi nation laaro je ki mo tun koja lo si olule abuja ilu obe ba na tujo lale kan e to je alakoso olule abuja ye so wi pe o je ko dimo o ni lododo o si ntenu pe ipo a lo ntan ta bo ntan ale ori oro ta ti ko abaka to n gbe po yenu oni bo omode ba ko yen agba fitan bale bo nde wa tan yo baba baba tan ni o lo ntaku toro wi pe on dogbon seru oni ko sen to seru ibo fun asojola me tunubu oni bi baba ba be ja pare eyan du e lo oni titin se titin be so yo ku oni oni alubole lo nje pe are le manje alubu atiku lodun 2023 nipa ta la ko so folu abuja so wi pe n ba won akun so ni ilu le wa abuja oni ara ni ara la ranta wi pe odun atiku ni ore sugbon a ogbodo gba foga re ni alubole nare le wa nigeria lu atiku lodun 2023 alakosu olule abuja je so wike lo fi gbe ta nu we the nation nu we gbele gbere na kala
0: ro o da mo tun ya baradie o mo tun lo si bo nje je mo ipa awon ma ti won ni an po ro lowo ma la ronu latari bi won se ndogbo ni gado awon mo de wa nigeria lori de south africa awon to wa ni orile de south africa lowo lowo ba to je pe won ti domo ni ma n pariwo fun ijoba apapo orile de wa nigeria pe dakun egba won awon bo n ba won ba won la dede gege bi won se npa won ni ipa fun won fun su goda ba won se nkuro ton so pon pada si nigeria pada awon kokan to si wa nbe nje je mo pe laarin ose to koje laarin ode no ma tun so won ni arakunrin kan to wa lati ipinle ekiti to nbebe olatunde olaleye o ma ni won tun pa ni ipa fun won fun su lori ile south africa bo lo re se je won ni ede ayede kan wa laarin ohun ati omo lulu south africa ni bi pe o so npe se bo n le gbe gilasi niye to ma fi mu oti kuro ni bi ile to ti to ti ra lo sita lo ba di janje ele lojo monday lojo aje monday ose ta wa yi nipa ade yede ayede wa wa danrin pe yen sa omo nilu lohun se ba n gbiyan pe pe kuro nilu awon o tun ba jiyan yen ni a igbe ife to n fe fi mu oti ko n gbe kuro ko n lo mu sita lo di wahala bo se gbe bon niyan afi ta lo ba ta si bo se pa ni ipa fonu fun su ni won lele isele laarin bi ose melo kan to ye pe won tun pe nikan na ni ipa fonu fun su ina meka tun ye wa lati pinle enugun to na wa nbe to won pa to na ti fu ma ti yawo sile won ni gbogbo ele un do lotun lo losi e mo pe ijoba odele south africa won ma ri nkan kan se si no se wa ro ijoba odele wa nigeria pe tete wa gboro ko visa da o ba won mo de south africa bo se npa won mo nigeria ni ipa funu fun su o ku die ka to ke tete wa na ba tori pe kini ba se n woro yi o se se ko tunju be lo won ti pe nikan lose to koja won to pe nikan ni ose meji seyin won to pe nikan lose to koja ta lo tun ma kan ni ipele na ko ibi oni kan nikan kan a kan ma ba pa won

0: iku gbodo baje o enu ton je ni be po gbugbo iku gbodo baje o olorun oba odowo re o amu ni lu iku amu iku gbodo fe o enu ton je ni be po gbugbo iku gbodo baje o labi oba liwan akilolo iku baba fun aro ba le iku barika juma lo je kin poja lo si joba ibilu ogun ati dagba soke metadi logodi gbogbo won won ma nsise rin alaga yen je pe esin waju ni na ni teyin wo sare o won lo lojo gbodo lafia sile kitabu bowo alafia gina ni alafia to je alaga ko ti dagba soke ti apapa igam scd uruko lagbo yo gbani salu jima o ti gba won loja karakata won asaju oja ya loja baba loja ni won tun ni papo erin pe ai to ni bai ka mo toro baro so to ba gba ron ni ka ki fale so to ba gbo ni ka ki fo la so o ni e ma laju yin o lori awon oba je lu gangan wo lo to je pon sa yan ta awon aye duro oja papa duro toro mo ti epo pupa red oil nje be e to ran ti vegetable oil ororo ni wipo ti gbo de ka o wipe ohun osin ni gba tori pe lele sakoba fun eto lera awon olugbe apapa gamu ebe ati jare to ko tarisita o nu mu na kokodo sakoso ijoba awon wipe ohun ni fa igba keni keni ko mo ta aye duro oja nu awon oja ni apapa igamu tori eni keni ti o ba kan wipe yo fo egoko ata ofin bakan lo pe akesi ngba to je pe o n dari awon iko to je ko lo si oja na oni popo sin toro mo ti eto gbaligbata ti mo saba mo aye ni ojo toze fun awon oloja to je ko n lo gugu awon oja na ni esese yen ni council ogbeni jimo wa ju akoko na to je so fun gugu awon oloja karakata ni apapa gamu pe se ri card dibo alalope pfc o na ni asia yin o o na ni agbara yin e toju re bo se ke de na pe fun e gboro je ko sonu lati gbe idugogogo ti o waye ni odun 2027 asojo la me tun tu pada ni side le keji tori pe ireti isodo tun dele doko ni kerin gborowo asojo la me tun won gbianju lopo lopo en to je alaga fun dagba soke apapa igamu na lo pe akesi yi iyen ni anode ogbeni salu jimo aboro la so fun mo lo abi o ba denu re yo dodidi koko wele se bon be o n te si waju
1: be ni koko n te si waju la ro te ninu were ni telegraph la ro te ni ma ni jeje mo pe won ti en ba se dada ke yan wi o bomo ni ba dara aba wi ani fi saya o lo ma mi lo sinu were la ro te nigbati ijobo di da Nigeria ton so ni awu awu ko se tori ise dada gbele se o awu ko se owo na se je mo pe bi oride Saudi Arabia won se fe pe odun 1996 years pe awon riri te ti se te fi to be o ye ka wawo ko se yin o won leni to moju ogun na ni pa binire minister to nri si iroyin ati itaniji lori awon Nigeria Alhaji Muhammad Idris lo ma so di mo lo luwa Abuja dojo Wednesday ose ta wa o na lo ma so won ni latari eto kan to pe pe se ba n ta ba so ile Saudi Arabia o le dade o le dan lagi se yin o won leni to moju ogun na ni pa binire minister to nri si iro ti itaniji lori awon Nigeria Alhaji Muhammad Idris lo ma so di mo lo lu dojo Wednesday ose ta wa o na lo ma so won ni latari eto kan ta ba nso ile Saudi Arabia o le da o le da nla gidi ni awo ko se won ye ke yan ma wo kan ma lo soke la la la tori awon igbese lonoko gbe fun ilo siwaju ni o idagba soke ni o eto raje ni o oko fun o ati ohun amaye derun kaakiri ati eto ogun lonoko ojo pe lati orilede na ta on ri pagidi greenberg nipa ade yan ma wa orilede Saudi Arabia lati mu awon kan rorun de ba orilede wa Nigeria teni to ninu ateja to ja to je agbanimoran fun minister yin Al Arabi Ibrahim to so di mo oni se ri igbese ti ijoba apapo ma gbe lowo ba e ri pe igbokun yo de ba tori pe kini won pa awu awu ko se orilede Arabia fun awon nkan otun ton se won ni ta ba gbagbe se won pe ton ba ti lo si sanaji e ri pe gbon kan ma lo lotun lo si ton ba de be awon mo de da Nigeria ton ba de pada e ma ri iye pada rere won ni ton ba tun wa de gbugbo awon ore ton ma fun atokun lo si pe ah te ba de Saudi Arabia gbogbo nkan da ba o se bayi ni o ni won e ri gbogbo kini oni gbogbo e patapata ni ijoba orilede wa Nigeria yo mu lo ti wa ko se won kan na de nila kan orilede wa Nigeria ko di ilu pataki ta won yo mo kan sada si oni ko wa tan sibe o wa ro gba won elerun lodo patapata won ton sa sakoso ijoba lowo lowo bayi e je ka wa wo kosi orilede Saudi Arabia gbogbo nkan ton se na ka wa na mu ka mu sile ka gbo oraje ni o pele o ka mu lokunkunu dada ki ironu ko le de ba to ni leta lido ni orilede wa Nigeria ninu wore ni telegram ni mo ti re ka laaro
0: ko buru ko baje be lo soke o ko sugbo adua e mabru fatabu gafa for carol islam ye guys ni pe a ni gba canada canada a ni gba canada america o a ni gba desert de oke oko tori pe o le de wa nigeria ati le america fowo si iwe adehun won ni iwe arun si n lo bi 500 billion dollars o bi pe o gbo ese owo na ni o se koko owo tin so modi baba o tin se baba do mo owo ni bo baba sile kan ni ma si da mo kan ni kan wa lo wu ko ta lo wu ko tun ni wa lafia lo ko bu ko baje 500 billion dollar pese pese de lori toro mo ti alumani le won ni boju ba koju oro a ma dun so je alukoso fu alakoso fu alumani le

0: se pe ebu e ma wa yin e ma soro ti ran yin e ma oni ko si nkan to ajaneki won la won ni gba yin na le eni ke ninu awon oloselu abi egbe ke to ba ta to ta ofa si iru igbesi atan gbe kale o di lon to to won ni awon kokon sanso ena eyin ekeji pe ipolongo to ma se gan awon kokon tun daru pe se mo ati so fun e ni gbo ni nipa de egbo patapata mo ti fi ewe omo ninu wero ni telegram lo wa la ro ti
1: kokon lo le so bo na fe na lo je ko eso ojo ko lo ti de ni
0: Tikin sona de ba ko bo se ko yen emi o ni se
1: ko an gbianju wa wa badan gbianju be yan ba lo mo ni ko ti o ni ma ti lo fi ko alaafin ti lu oyo oba bimbola lo ro se kini ko rere 6 alagba sunday adinije gaye popular le ko king sona ade ori ajo bi mo ogorin odun onoporo kokan be fun labata lo yo lo yo be tero ko mo ku oni ta ba so ni ko rin juju king sona ade ko se fo ro seyin oni ko se o jafa ni king sona ade atomodu atagbao akula le ko king sona ade ori ajo bi won ogorin odun onoporo kan be fun labata lo yo lo yo be tero ko mi lo mu ku oni ta juju king sona ade ko se fo ro seyin oni ko se ni ken ti o janfani king atomodu atagbao atokori atobi to je pe o ni kimi
0: baba ja tan yen king king king
1: oni baba si to ni ese ajo lowo oni gbo lo je ko wa fun king sona ade o wa ri baba segun re be la ko ba ko tele fe ni ngba yo ni music is the food of love ma ru fun fi music is the food of love please play oh we the nation erika la ro lo king sona ade happy birthday to you
2: Adeleye Nature Cure ile ise kara oto ni bi won ti mo ti fi tedo nipa ka se itoju awon ilera ise tabi ailerin kakusakusa arun tabi aisan ese to sese bere tabi eyi to ti joye omo to sagu ara orin isuke suke laarin iseju marun ti joko o fe dide duro o fe joko wahala o fe rin ogun o fe lo ide ariya iruba ori ese omo re tabi ebi re sajoyo o le lo tori ese to san pelu lese fi roko ti oje o le so da ese to tekun ba bi opa kana o mo ba so fun o pe ko sona bayo so fun o pe rara o ti o gbe ni ni gbe ni o gaji to danto ni adeleye nipa egun tito won mo nipa re dugo ni ile ise adeleye ni tokyo wa ni 27b prince tude battery ohun na ni abeokuta street alaja bus stop ni idimo e pe won ta ba won soro lori whatsapp 0814933460 0814933440 0814933460 adeleye ni tokyo olohun oba ni fun won se gba be
3: Upgrade super, upgrade maturity, upgrade unity and progress. Ojo gori ojo, osun gori. Bani adun gori adun. Alert comrade Shamsuddin Adepeju Abiola, aka Kasala. Pe adun meji gege bi alaga. Nitali pile ko. Gbogbo mo be fun fayo. Lo dupe fun awon otun ati idagba so ti ba egbe ritia. Lati gba ti e ti bere sojoba yin. Be lo ti ye ko ti eni to ye be wa ni ipo to ye. Wo awon eni bi eni eyan bi ni be ritia. Be lati odo comrade Mustafa ya ya Moga, Sinasia, Sinasia 4, LNB Michael, Sibiye, Bedi, Sinasia, Sinasia 5, Kwame, Ralph, Onilari, Sinasia, Sinasia, Kya Lagawa, Adjari Rere, Doti Mouwa, Tubek, Beri, Tipi, Leko, Siti, Nalewa, Lai, Lebe, Likaso, Omu, Yvonne, Laba, Joko, Eti, Omu, Idunu, Ifoke, Bale, Ba, Ome, Be, Ti, Beri, Bileko, Sinte, Siwaju, Adjo, Yayeye, Pelu, Yvonne, Labala, Ome, Be, Ritan, Beri, Oji, Masi, Yvonne, Labala, Sao, Yawo, Awome, Muto, Ritan, So ko won ti popo da lenu ise lojo Monday 28/26 ni olu ile egbe won to wa ni kilometer 12 lasi road atosan Newton Bosop Lagos State be lago mo owuro lajo pe olohun to ti ti ile lati odun yi wa ko ni fi gba ke pada leyin upgrade super upgrade maturity upgrade uni progress
4: Radio efo dabi balaye lati di e lowo da danu pelu SKG Paracetamol ki are gbe pada SKG Paracetamol wa ni oniworo

0: 2027
1: bẹni ije to nbo a de mo pe o si me ta mo pe olowo odun elese edan gbogbo eni ko si nbe se o le yo se pa koko si be se mo se tela aswaju ahmed olawale
0: o koja be o
1: abe aswaju ahmed olawale show me lati london won ni emi teran bolu dada mo de ma make sure pe mo wo tori ma wo ni online o si me wa nbe ko si nbe 30 ni
0: se gba bo se so ni won pa ni ta ba je ko oke oko na ro lo alagbo lati le iro won lan ko wa je gan ni oke oko bolu to ni ode won ni 2-1 ni o
1: tan fa so mo ni so la ko mo me gba pe oni obirin ni mi o sugbon mo bolu daada mo ti e ma wo koda ton ba tin gba bolu bayi bo nkan tin ba sile die ni pe ah sugbon ton tun wa je pe nigeria bi ah ah ko si eko sai se ka wo se fun ra wa 3-1
0: Pastor Jilo Sora di meje opa balance CAC ebute meta won ni bibeli ni ka ma sadua lai se ni awon ti bi na anro wa tepa o sugbon ta ba ku fun adura forede Nigeria tori pe adake adura yi pe super ibu won ja wo dupo awon obiji ti won sa wo ja wo dupo ri
1: se mo wi pe ta ba soro nipa bo Nigeria ma ngbe o ma ngoroke ni Nigeria mo nipa bolu dada nipa di eyi temi o Nigeria ni o gori mi wa fe so emi ko mo so oba Nasiru Baba Tunde Ogunrobi Akinlowo ni sasa ti lu sasa o ni awon won lawon opidi nkan kan sugbon mo yi pe Nigeria o na mo
0: nda ko nda bale ru oke do loye so Baba Tunde dada Akinla bi wa anu won ni lodo tawon awon oni so pe siro wa won awon si ni so pe oni so pe 1-1 sugbon lo sese o sese ti so bayi go
1: e ka ro bibi ati alaji oluyege juma mubarak gbo wa la feran bolu afesegba nitori o ma nje ki ife wa la ni wa meta si odo 30 o na ni won ni aso tele taun ni aje ro lati korodu
0: oba de emi oluwa segun ajasa olaside wa o se gogo ka fata won to ba di bi ere idaya bolu afesegba won kan ki fi awon ki
1: je
0: ire re won ki fi sere o te si so pe lale pe won gba won ni pelu gbara di super iku yi won no so je 2-1
1: Oluṣagun ta ese Adebanje pi lati apadadi ja ewe ma ja ka paro ton ra wa Nigeria n gbianju leni eleni 2-1 ni
0: Ilamuda lati ibafu epo ojo beta Polaji mo ni adura wa gbogbo oro yi odo tawon ntan kan ri pe super iku o gbianju ni awon credit ntan won
1: Alaja alaka mami ise na lati Tom Jones obirin ni feran bolu to to sugbon lo lo ba mi credit pe kini mo san Olorun a gba adura wa Nigeria bori
0: Segun gbele se girlfriend won ni lati Somolu won ni ana feran bolu afbadada a si tin kun fun adura fun ko super ego won lo je ko je 3-2 tabi ko je 3-1 won a ke Olorun Latif Asimi alaga Somolu fun onja won pa to ko tari si awon ni pon dupe lowo re won ni gari e wa ti re si nwe won ara won ko kun la won la ba bi ngbe tita won ni pe lowo re
1: Bajima bi balogun ati Alaji Oluyege Ajeberu Ogbon lati agbara ife ni a fin gba bolu Olorun a fun won se ati won leyin 2-0 la ma fun won
0: Aja Denika Salisu won ni Florence le lati ofin won ni agbara na ni gbagbara ko e sa ja mo fa gan super igu lowo emi o ni predict o sugbon super igu yo ala won na to so ogun gba agbara won sa fun mo lu la
1: e ka o ola itan baba oloye lati orileke Olorun sanu wa tu wo ni
0: Ndi ti fun o. Adi Ogun bo won baba di ni Isa Central Mosque ni igbe. A fa dura won lo ta ba to jimo. Olorun ba yo je ko soju mu fun super.
1: A ba le mi gba fun Olorun a ki won saseyori le ni o Nigeria abori lagbara Olorun mi credit kan. Sugbon a fa dura ti won leyin. Omo ba Tafik wa ta de yemi Adire Sadu Kingdom.
0: Olorun agbe le oba ti lu lero. Olorun yo ti ire le na to so. Lati se aseyori nu bolu ta gba loni ode turu pe agbara je ti Olorun Nigeria ma win ni o sugbon won fi mo so kan won mo da bolu gba won se yada gba gbo se ko kogo kan se Nigeria
1: ai re mako ari mako atunu se ti mu se dami gori e won ni awon o predict lowo loba sugbon awon ni fe bolu dada nkan ti a se gbogbo Nigeria ni pe ka kun fun adura ni lodo ojo ji bi a ba ti de mo se lati ka gba adura fun ki won jawe olugori awon so pe enikan ni se lagbara Olorun Nigeria yo jawe olugori
0: baale kan ede kale je tumara kafa tan lu tumara o pe meji ati mo won ni lodo tawon adura ni predict o tora won ti bi na anu di kakadi kuku wa re han Olorun ba yo je ki super ego lowo
1: Alaji Muka Islander a ori won igi kan o le dago se o
0: imam opere ro ejo kun baba oke owó Ọlọ́run ni gbogbo ẹ̀ wá o ṣùgbọ́n Nàìjíríà yóò borí wọn insha Allah.
1: Ọlálẹ́rẹ́ àgbẹ̀ ọba ìlérò Ọlọ́run yóò tí wọ́n lẹ́yìn ẹ̀ ti kà á bẹ́ẹ̀ ni.

0: alagba segun amodu lati okero gba moki akola ajimose ni mo nife bolu dada o sugbon adura mi pe nigeria yo bori mi bidi to adura mo fi ti won leyin
1: araja agbomi sora opele yoru adi ni basmo won ni da won bidi ti omo badan lawon sugba fa adura ran won lowo nigba te la ni won gba bolu tan ba ti jawe olubori nigeria jawe olubori wa lu oka ti pegiri lodo mi o
0: okay na
1: you go somewhere ofe lo wo
0: ofe ero lo wo ori nkan to ti so ni e ba nta re se eran hun eran hun e ba ti ta re sa
1: pegiri lodo mi o
0: okay na
1: you go somewhere ofe lo wo
0: ofe da we ero lo wo ori nkan to ti so ni e ba nta re se kini kan eran hun eran hun e ba ti ta re sa te we eran hun amala ti gbegiri eran hun e ku se e ku la jimo bibi mo kiyin e ku se emi wa se opolopo elaye olorun a ma agbogo fun ole wa awon na ma gba won gba oroke lagbara olorun iya bolu osun san ya lati baruwa
1: osun pana bi igene lati ilasamaja ado ale je ka fi ran won lowo o ka le jawe olubori tori bolu bolu gbigba ki se nkan to rorun mo rufu sibo na gba bolu ri be ri ko rorun ado ale ka fi ran won lowo
0: Olusegun okay Olusegun tan si ade mo ti kale kan toyin pastor toyin alabi jp lati epak poka oro aro yi o da ki a fi le olorun ba lowo mi o olorun yo fun won se iludun oro ati nigeria o ni baje o
1: e ka ro bond fm bibi atalaju lege jumuha mubara gbogbo wa la feran paulu afese gba nitoro mo je ki fe wa laarin ara wa meta si odo e kole 30 nigeria ma ni ni asole temi o okay wa lodo ti na ajaro shida to mo loke ogun ayawa ni ilu ibadan 30 ni ke kole fun mi ayawa ni ibadan ni o
0: e ku se owo jesus lati berkeley estate mo kin ya ko laji mo emi ni fe bolu gan o ah to tun wa je nigeria na ti fe gba e gba gbe 40 ni ah lon lon won ti e te sadu won 40 na ma fun won
1: eleni doctor consume damilari baba ta forward by lati abule egba o lo ni yo le o kolomo kilo fomo re to do wi pe osime gan ko ni gba bolu orisugbon mo pe nigeria yo jawe olubori in predict o sugbon o da mi loju okan mi tan ni
0: e ku se opolo olorun oba yo sanu wa oju ko ni ti wa are ma ko won tun tele kan ni temi won fe ri nigeria pelu ikonju ati ife lati segun awa nile wa ni o awa la gba bolu gbogbo e agbodo bowo fun Madagascar abi Madagascar Madagascar awon super igbo gbodo gba ami meta ni o ki won si fun awon omo Nigeria ni ohun to ba e ton ba mu do pe Olorun ba yo se gbe ni irorun lagbaro ibere polongo ni yi o
1: sister commander for igbo oba ni ipinle yi Adewale Salam oni lodo tohun oni abala koko oni siro siro oni ipele elekeji oni se ko wa ologun aje tu wa se wa ni pa bo kankan wole ni di se le wa la
0: gba okay sa won ya ani tu wa
1: no oni da ba koko gba di fe ta
0: ko sa fa yen
1: oni
0: zero zero zero
1: o se ko elekeji ta ba tu fo si se ko wa oni tu wa so gbe a ba ro papo na gbe na gbo na ara
0: won na ara won na dupe lomo olorun o se anu pelu on gbogbo ni sise pe olorun pelu adura ta gba na olorun a se orun en kan wa ba wa nle wa ni olorun a se orun nigeria o jawe olubori ah pe bere ni afcon e gbagbe emi o predict sugbon olorun o se orun fun wa
1: na abugani usadik abiodun bale awuse opebi oni tu wa ni ni prediction nitori pa afcon 2027 o
0: bere olorun wa se re yan na gbuyanju won ta bi ro bi ro sugbon
1: eh Madagascar
0: gbogbo
1: ẹdálẹ́ ní agbára ọlọ́wọ́ bá ní pápá sí ikọ̀sù àpábíò adúpẹ́lá olóòtú wa frank ọlọ́nsọ́lá òkúnà fẹ́ràn bọ́ọ̀lù tó tún gbé lè wọlé
0: adúpẹ́mi ojúkùtù ẹ̀ṣẹ̀gun itis àjọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láàárọ̀
1: náà olóòtú ọgbà púpọ̀ olóhùn èrò yìí náà ni alàgbà gbẹ̀ngà fátìlì headmaster olúwa ọ̀dọ́wọ́ rẹ̀ adúrà ló gba agbára kọ àti wúre gbogbo ẹ̀ àti dá àgékù èjò tí ń sọ̀rọ̀ bí agbọ́ o jẹ́ ká lọ́wọ́ pọn lá
0: ẹ ṣe adúpẹ́ o kókó níwèé ń tẹ̀síwájú.

0: afala yen lokun ejo yin labor wu te wa ni agbegbe panti ni panti yen deputy commissioner lo lu won e dakun mi o most dcp to wa nbe ejo ta okun sibe kan ma gun afala yen mo e kon diekun e ja sora ti won fi wa tun se ni mo boya afala ijoba apapo ane abi ijoba ipinle ko Baba iwa pede kan ninu e pe a wa so bedile ido tin gbugbu agbegbe e je ka funra wa lopolo owo ta wa fin kodo ti se gba titi owo da bi gba to pe ota wa o fe ni la akaye mo ejo awon won pe were ni we ni baba wore ji yan ti wa de bi la pe boya nkan se ota ti wa gan a kon sa ko ile sinu apo a ma ko wa titi lai bo lai se koko apo ni gina kon fe me wa takaiti pelu e bola ti won lo tutun pada bo die a ma ni raiso a ma ni ogun igbele e ti gbagbe covid e ti gbagbe ohun toju wa ri rabaraba e elomi o ti bonu ede awon alalu awon re ti pe boya ki ajo loma abi joba ipinle ko environment ko se ma le wa mu ko to mu ko to ba wa wi amrita ya ma ki man ka lara ni e jeje ka gba gege bi eni gbagba o ti lati da pe oju se temi ati eni ta ba ti pe meji meta lori en to be ile to wa ngbe se ba titi kaakiri bi won ba ti wa ko oni bo eso senu ona le e so senu ma so si titi eri gbele soju titi mo e so senu ona le yin te ba so senu ona le te fo gbagbe so titi e ri pe yo mo e bere olorun e wo kini la e o wa ni pada bo eri pe mo so e dakun tori olorun mo be sare lo si ile igbonse kan loshodi ile be yi bo ba fe lo se igbonse nbe won pe bata won lo ma wo o da mo be keyin eyan so si o o lo tu so pe bata won lo ma wo wa ti fe se igbonse inile igbonse pe o lati e wole o da mo be keyin eyan so si o ofin wo lo tu so pe bata won lo ma wo to ba ti fe se igbonse inile igbonse pe o le wo bata ti e wole eyan aralu se o lewu ofin wo lo tu so be o ni ipinle eko yi ngba wo la tu ba de bi ta ba de yi pe to ba ma wole igbonfe to ma sanwo o pe dodon ni bata won lo tu wo se o lewu se bata won yi se ko si nkan mi nbe se gbogbo eleda lo ro mo ka bo bata oni bata ka fi bo ese gbogbo eleyi mo lati bere lowo wa o e dakun se nkan to leto ni ni ile itura yi ni osodi ile itura ti mo so mi o so ro hotel o toilet toilet bata won lo ma wo ko to di pe o se igbonse wa ni bata to wo wa e o le wo wonu iyara igbonse yi afi ko bo yen ko tese bo bata tawon tawon ko senu ona o tu aya ro gbaja na won se be e dakun e je se oju ago 08181509290 iyara igbonse yi afi ko tese bo bata tawon tawon ko senu ona o tu aya ro gbaja na won se be e dakun e je se oju ago 08181509290 ọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́ yóò ẹ̀yìn tẹ́ wà lóṣòdì àti ìyànà pàjá sir john olabi victor ẹ má pè é bóyá ẹ mọ́lé ètò àwọn ẹ bá mọ̀ máa dúwe fún yín alhaji abdul alubarika decency ó dọwọ́ yóò ẹ má wo àwọn èrò isaac tẹ́ ò tí ì tó tam manage làwọn kan tún bẹ̀ kan yìí o lẹ́kọ̀ọ́ wa ò tó lábẹ́ ṣe gbọ̀nsẹ̀ gbogbo èèyàn kan ní olówó ga o ẹ lo yóò ń bẹ́ẹ̀ yes ma
1: se mo pe gbogbo awon to pe jesu jesu ko ni owo joko lori to ni church to so ni o se we pa wa do ri ti awon pe pe bible da bi ti en lo ato ajura ti to wa isi se gbogbo wa ni ko mo ni eh ibule so poro ponu won o mo ba ni ato ba de so ti lagbaja wa yero re kete iro lo ba lowo sale re lowo se fi tendi awon ro wa nbe
0: mama ile itura ti le itura

0: ọba to sile kojo te ki ma pojo adupe lọrun to tun je ka ri jimo loyin jimo alabaraka jimo dunun jimo alakanu din ni ogbon osu kesan odun 2026 oluwa se o ma se lekun ewon emi wa o gbogbo orojo te ni ko je ti wa eni akojo wo omo emi pupa lafia ko wole sodo eni kokan abi sala balogun loruko mi koko nu wero yin tesi waju
1: o ope didu o ma nsu olorun tori pe olorun oba mi alaura bi ni ope ni folohun oba to tun je ko sawo lati ri jimo to kein ninu osu kesan odun 2026 where they were odun ohun ma nsu lo die die niyan ofolohun atuti de loni gege bi ise wa lori eto yin eto wa koko nu wero yin apa keji na re o lati le se radio bond fm 92.9 onigbongbo ikeja nipinle eko pe nonsense loruko temi
0: o da ninu wero yin the guardian laaro teni latare nigeria ma pe omo odun merid ni adorin kon ni 66 merid ni adorin to ma pe ni october 1st yo ojo tewa ijoba apapo ile wa nigeria mo tin fo ilaro to wa fi ro gbon ro omo ile nigeria loju pe e fokan ba le didun lo so ma so se ri won ni eni bi e to ba ma ga ni ese gbodo tin ri ni gbogbo nkan to nfi lotun lo si boja si ronu fun ani laipe lajina ta ba le fokan ba le tori pe kini ijoba apapo se tan lati mu ironu de ba gbo aralu bakan na gbogbo awon osi ati se demu to ma fi di ohun afiseyin tegun alare fiso won ma neni to mo oju ogun pa bi nire o en to je akowe agba fun jobo lile wa nigeria alagba joja pasodimo to nso gbogbo omo lile wa nigeria pe fokan ba le didun lo so ma so ni ijoba isakoso ijoba re obona metinugu olon tin gbianju lati mu iba to ni leta lejo to wa ni nigeria wa patapata ati igbo tun ton gbe kale bagba ba se ngbaradi fun ojo kinu osu kewa fun ti aye igbomira o ni e ri pe ngba ti are ba ma soro to ma so gbogun kan tan nokan lati ni won ma tesi waju nipa ri ni o agenda ton gbe kale o ni o tin so esode tun ma so itoreti oni se wa ri ohun ise atosi o ma di won afiseyin tegun afiso laipe laje gbogbo won ni ijoba to wa lori ari fo mo gbo nkan ta awon eyan ko ni lowo lowo bayi sugbon ona bayo won tin gbianju e ka to ri bi

0: oni dokita samẹ ma oyan ajose ti gogo eyan mo si sma go o ma wa ki awon ma wa se awon pele to wa ki awon lagbegbe ohun won ni eni to wa ba lejo won lo gogo lo tun se awon lalejo won wa so di mimo baye wi pe lowo bayi o ni tawon ni agbegbe makoko won ni gbon won ti tori dokita samẹ ma oyan ajose lati fi le ri wi pe ibo bo ti to ati bo ti ye se gbo se lowo progressive congress apc e no tun wa se leri o wi pe gogo awon to ba gbe to ba dije lati egbo selu ohun bere latori are bola metinubu to fi de awon to dije de I lo si lati lo soju ekun idibo won nipinle ti ni legun asoju sofin orilede yi to fi mo legun asofin agba orilede yi gbo won lawon yo dibo fun o won se leri yi lo wuro toni fu dokita samuel se won ni tori pe teni akisante eton ni tori ide o tori pe omo awon ni ogun kan na tun ni o wa ki awon o pon awon o tun se awon lalejo lako to wa ki awon won ni awon ti se tan baye lati se o lati le dibo fe gbo selu all progressive congress apc ati lati fa gbogbo igbese ati ilana egbe oselu ohun e lo ka dada ninu where in the nation to jade lowuro to ni
1: ni ba la ro ati ni jeje mo pe n to sele ni 2023 ni ipin ba ko ma ni sele be ni 2027 ko mo so en to je alaga UNDC lo ma so di momo iyen egbe oselu NDC la alagba so o ni je mo pe egbe oselu Labour Party mo se jatakutaku ni ipin le Rivers 2023 to je pe eyan ore yin ko n se APC lo gba mo lowo o ni ko ni ri be mo ti baba lo 2027 tori pe kini ati ja se oju awon eyan ti la dada o won wa soro di mo ni ninu oro alagba ye sin wike to so wi pe le Rivers ko si dondo gba won du gbosoro APC ni o jawe olubori ni 2027 ni alagba wa so di mo egbe osolu NDC yen Nigeria Democratic Congress o ni ko si e ko 2023 ko ni ribe ni 2027 tori oju awon eyan o ti lada alagba Peter Obi bo se gbianju toto won ni 2027 yo gbianju be lo tori pe kini yo rowo ponla ti boko are to ba waye ni 2027 ni ipinle Rivers bakan na lo wa so fun egbe osolu APC o ni gbogbo awon igbese te gbe 2023 se ada makaruru e te yi to je pe leyin ore yen egbosolu APC lo ja si lowo to je pe egbosolu Labour Party ju to gbe ndem won so sore sugbon to ja si egbosolu APC o ni ko ni ribe tori ni awon ti lo diramu awon ti oro won da bi ago to tadi meyin ni lo mu egbosolu NDC lowo lowo bayi to je pe Peter Obi to wa nbe to fe duku pare o ni 2027 egbosolu na yo rowo pala koda won dibo gan egbosolu NDC bi egbe to ku lo ni ipinle Rivers gbogbo nkan ti ye si wi ko to so e oro na edanu bi omi so amo ni ko wa renan tori pe gbogbo awon eyan ti mo ti alagba yin gbe won ni ko so tun ko sosi bo se se gboselu PDP na lo se PC o tun fin da won loju ni ipinle Rivers wi pe ko se ko so egbe oselu APC na ni yo tun je ipo gomina ni ipinle na o ni ka ma wo se bi bo ti sumo e na mo ipe gbogbo awon ara to wa ni ipinle Rivers egbe oselu NDC bakan na de ni fe Peter Obi o di lo ke egbe na ko jabori ni 2027 e lo ka nu wero ni Telegram la ro temi

then to fun ni number yen le kan si ko ma ba di pe bi n ba lo ton ko ma dari ojiyan number yen le ma pe si e send yes si number yen le kan na be ba ti send yes si logon bayi ni o da yin lohun number na re o 08063422699 08063422699 do ba joko to ba gbiyanju won na ori pe ona ala fun e o ba ti sun o ma sun siwaju ni sugbon to ba ti sun o sun tetere niyan o

ọmọ Nigeria wolewo be ba tin gbo orin bayi ariyanjiyan kan kan o si me gba pe lori papa fe bere niyan laisi lori papa koko ni lori ko ti ko so kaka se nle ase latodo olorun ase latodo awon to nse akoso bond fm lowo lowo ni nje aje ma pe loni gongo aso lala oku akutuku aku oku de oni meni to tera won eruko atalalala ni iwoyi ni o ni gospel apabio stadium ibi ta ti pa kaja won lo kitipe mara won lorun nigba to se wi pe awon super ego won la won oni ga o won la won oni gba oju ta ileju ile ba pa wa la wai alejo ti o ba marin rin ko sora ni gongo so o gbogbo eyin fans lọlọkan ojo kan e ko ye yi eri eri e wa se atileyin fun wa o sugbon awon alatako wa ni looto oju ile baba yin lati we bayin e gba wi pe odun oju ile baba ni ki gbeje ni

0: wa goda bada awon muslimi a ma be lohun oba ko lohun so ojo kale ojo ti o ba wa ro ta si be lohun oba fun e da kun je ma si pa water corporation o ka ko le se kini ko le so ti somo yen kale fun wa ngba to pe yi to so randi wa gan ko ti safu wa tan yan eyin le yi o lo mi tan wo lo ni oni sisi ni ko so mi yin to ti bi oni se kekini ko se yi wa kan le ko ni ka to wa so bo mi to mi gina si mu ka to wa so mi tin be somo nto le so mi tin be somo kale eri ona la dua nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ara ko ne kawa ba ojo na lo ni pe ri o si olo la bule wa awon koko wa o ti paru awon kan o se wa won tin ku awon mo wa gbe fun ara won ibi tin pa won ku latara ogbele oda ayro ojo ori ni mbare la nabi wa nabi baba esi ni be lo awon sahabi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ora wo ku lori mbare yen agba to se pe ojo lo se kini anabi o ku lori mimbari yen agba ti ojo bere si ni ro ti omi ojo nkan ni ro mare bayi ojo yo wa danjo kini ko danjo keji ko danjo keta titi to fi wa di jimo elekeji lojo yo wa se kini ni wa nro lo arakun yi ba tun de pere o si ona ojo yi ti poju ede npan gogo wa je ini se kini ka fo wa anu olodun na ni o to wa be po o wa ba anabi yo ona lo anabi wa nso wa bayi pe allahumma ri oro mo ba mi o ba mi gbe ku fun won tun jo lo side bayi to fa won yen je kan yen to nise ni pelu ele kino se nkan yen jawan adua ni ejupa yen o kan laye ipa adua ka alabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa won kankan fun wa nipa won ba ni israel meta ni won eri ojo se ni ajo ni gbogbo tan yin ti kaluku wa ti jomo na ni awon meta ta yin gbo wa lo ni rin ajo won sa fun ojo na ba sa si bi apata kan apata nla kan ba si ni won mo inu apata yen won so ju anybody ko sibe akoko adawo nu ba ba si to ju eyan ko sibe njo na olohun ko si awon big big construction company to le wa gbe crane la la ti won fu apata yin won is atomic bomb njo na olohun ti won fi wo sakamori o si laye so na gboneli si lori ile jesus beggar o ti si ati gbo awon company to ku to ku nkan mo ele dorando ko si bi me laye nu gbo won jona debi ti won wa gbe okuta yi ku lori won won to wa soju anybody ko sibe ko si saye network go saye phone lo de mi ati wo to ngbo mi o ti mo pe bokuta se seal mo won ni won ti gbojo oku eni ti o ni ki won to si e mi lori ile ki won to rin ka kiri lori ile ko si ma fo olohun oba nikan pe won soju eni kan sibe ko ru pa won ki ebi pa won ku sibe ato ngbe ina loku kaluku won wa woju ara won anabi ni won wa woju ara won nigba ti soro de bi o de yi ipe ko si to ku fun kaluku yin mo koja dada ti kaluku yin ti se siwaju olohun ki e fi bere te se ni ti tori itolohun won fi close yen si gbogbo dada ba se pata ti ba nri ni dada ti e ba se pe aniyan tori itolohun nikan lo ba fi se nkan yin o ni je dada o da ko se pe fiction kan yen dada ni aniyan aba nkan je ngba mi bi o si so nkan yen ni ti oda olohun o ko je se wa o ba je ida ti ro pa se da ida ro ko ku die ka to olohun masala itun wa se nbe awu mo ba woju ara won ikini toro nto se okuta yen o si die won lanfani ati jade si ma fe be wole imole si wole die die ikeji na toro eri akini yen to jade o si wo le laye won lanfani ati jade afefe wole imole wole agba ti keta na to toro gba keta wa toro ti etan lokuta yen wa si lori won pelu yodo olohun na to wa jade pelu alafia baba oru sele yire a ri pe iparun ti sumo wa won na ti ponu iparun olohun nikan lo fi kini adua ti won se solo
1: alhamdulillah rabbil alamin aye kama fi shi allo insha allah kelo ko gba je jowa ni se oluri ama ma wal haja ma indatu ala kai shi pe awon won se olugbowo eto yi mama wa ori aye ori orun dada aye dada orun kolon ko ma dun ni gbogbo e jazakumullahu khairan ajaha bilqiz ibrahim ni olotu Sheikh Yakub ni oruko temi Islam Media Communications 08028483735 08028483735 kabike pe 00339928420 00339928420 jazakumullahu khairan jami'an
2: Sílẹ̀ mímọ́ ájì kìí ṣe fún fàájì àbí afẹ́fẹ́ ayé bí kìí ṣe fún ìdáhùn sí òpó ẹ̀sìn Islam. Àwọn àfáà tó mojú ìtú ìrìnàjò ájà tó múra wọ́n ti wà ń kalẹ̀ ìdálẹ́kọ̀ọ́ lóòrèkóòrè kíkà Alukùránì oúnjẹ ìgbà.

yerege lago mewa lu e ku iyaleta iroyin iyaleta lo nde se ti igbon lati le se bond fm 92.9 kati ride nigeria oni gbangbo ni ipile eko lati iroyin bilikis ayepola ibrahim ni oruko temi ijoba ipile eko ti se agbekale ilana ofin titun ti yo gbege dina rogbodiyan laarin ako ati abo ati ipipa gbani lo saju ki o to sele ni jakijado ipile eko ilana yi yo je ki ijoba ipile eko tete ma se alami isele na saju ki o to sele nipase lilo imo ero igbalode lati mo ibi ti isele ohun ti sele ati ohun to sokunfa irufe isele be pelu sise amulo aworan ti yo safimo awon agbegbe to lewu ti yo ti won yo si ma se ayewo ise won losu mesa mesa lati mo ibi lati mo bi ipa ijoba se te won si lori ilana titun ohun ise won yo na ye de ile egbe ibi ise ile eko ati ori ero ayelujara lati le de na rogbodiyan laarin ako ati abo akọwe agba ni ile ise tun ri si rogbodiyan labele ati ifipa bani lo nipile eko abileko ti lola bevo adeniyi oni ipinle eko ko le dekun rogbodiyan laarin ako ati abo leyin ti isele na ba ti sele tan ijoba ipinle eko ni alale yi je ki je ko di mimo pe ko saye fun rogbodiyan laarin ako ati abo ati ifipa bani lo nipile eko eti agbega ti ba nipa atileyin ajo Ford Foundation ajo to ri si didakun itankale aisan HIV ati AIDS nipile eko ti se ikilo lori iwa idojuti ideyesi ati fifi eto eni duni eyi to n koju awon to ni aisan HIV ati AIDS pe o le mu ifaseyin ba igbiyanju lati dena itankale aisan HIV nipile eko seti na o ba sele lagbe la ma kan gusen kan je ni kolo oga agba ajo na abileko folakemi animashan lo pe pe yi ni bi apero oloje meji lori ofin ati idalileko eto idabobo fun awon osise ton ri si rogbodiyan laarin ako ati abo ati ifipa bani lo ati awon ti ise won ni se pelu iranlowo ara ilu eyi to waye ni LSCCI ni Alausa nilu Eko abileko animashan so pe ti a ko ba fopin si idojuti ideyesi ati rogbodiyan wonyi a ko le fopin si itankale HIV oni gbogbo ajo agbofiro osise ile iwosan osise oba ara ilu ati awon ti oro kan gbodo sise po lati fopin si itankale aisan ohun oni bo sile je pe ijoba ipinle eko se agbekale ibudo fun awon to ni ipenija rogbodiyan laarin ako ati abo ati ifipa bani lo won tun leto lati da si ibi ti ise awon tun ri si rogbodiyan laarin ako ati abo ideyesi se sopo mo aisan HIV abileko animashan ni kikoju iwa idojuti ideyesi aifini leto eni ati awon eto miran le ma je ki awon eniyan lo fun ayewo HIV itoju re ati atileyin ti ijoba se fun won pelu riro awon ti oro kan pe ki won ri pe won tete da awon to ni aisan na lohun lati lanfani si eto ilera iranlowo ofin ati atileyin to ye ireyele ta ko ni ju be lo tupo da awekegbe alago meji la so fun irin apapo ope lowo awon olotu iroyin fun ko lohun sola ati oluwa seyi ayo makide bilikisa epo la ibrahim noruko temi ese be se nte tisi wale se bonde fm net 2.9 na po la jimo ope lo se ruke pe edumare lo diri

0: adupa lodo olorun mo ne jijiti moje mo ba agbe lori orodudu jijiti moji mo ba luko lori ope susususu yoba ni yo ma je yoba titi aye ni pekun ori eto gbangba dekun na la wa laaro yi ta nse ngo pelu ase lodo eledumare laburo ni kan ko sene kan ninu gugu wa o ajade layo nle lone a o ni fi ekun pada sile wa sabu ni won lo nti e to dagbere o ni fe kun pada sile ibi oja ti e lo lo to wo ko lo abugun okada abi won fi eserin won ni fi oku wa sowo sile o awa na ti debi ta dagbere o adupe lodo olorun ori eto gbangba dekun na la kale si bayi ninu yoba ati eto gbangba dekun awon nkan kan wa ti o le ma jori e kan na bayi lo ti a fi ma mo pe yoba le yan je Alaji Saliu Isiaka Inde Asotemaru iku won ku daada adupe lodo olorun mo lo sibe lana mo tun lo seto gbangba dekun be na ni o boya bi orilede se wa ri lo fa gbogbo on to sele nbe lana ohun ni pe awon to ju oku ti won sin lana lo lojo ori mo ri won ti won je nbe won tun gbe onje dani lati ma gbe onje lo sile baba to bi iya to bi baba mi so fun mi pe eni te eyan ba ju lo to ba fe eku sagbaru eni be ko ye ke eyan le je onje ru eni be sugbon gba ti Alaji ku daada iru e waye lana adupe lodo olorun ohun lo wa mu Alaji Shakiru Saliu olowo sule ti won ni awon dupe lowo Eledumare awon dupe lowo ebi otun ebi itosi loruko awon aburu awon ati awon egbun awon pe gbogbo igbese te gbe lana lai gbagbe awon afa ti won wa se adura nbe lana lati local government kan be kotun Alaji Shakiru Saliu olowo sule olohun dupe lowo gbogbo yin patapata po olohun dupe lowo awon niroyin wi pe lagbara lowo olorun eni ti yo ku yo dagba a o si ma darugbo pelu ogo lodo olorun won ke kabiyesi onijegun wi pe won ku ara feraku awon si dupe lowo won lai gbagbe won ki Aishif Jalili Ainde Abu Ododo Olododo pelu awon ti won jo ko worin wa be lana won dupe lopolopo nigbati a nfi oruko Lukman Alaji Lukman Elanke la fin ki gbogbo awon ti won ko worin pelu Aishif Jalili Ainde Abu Ododo Olododo pelu Aishif Ismail Idowu Bale Owotedo bala won ni ka ki e na are oke ogbere lokota won ki Alaji Murusiku Apaomo lai gbagbe ominekun ati gbogbo awon ti won wa sibe lana won ni ka keyin lai gbagbe Akewi Odua mo ti e kokoko ro pe Akewi Odua ngbati won gbonje siwaju Akewi Odua lai mo ro pe oju Alaji lo ni won ni Akewi ko ye ko le jeun bi o oni ki lode won ni mo wojo ori ire ati Alaji Saliu oni Alaji johun lo mo jawo loro e mo kaila to nta part na mo na Alaji mo kaila e gboro jeun bi won la Alaji ja won lo ngba to ti ri be emi kere si gbogbo yin Oluwa seun adupe lodo Olorun lagbara lowo Olorun ile wa oni daru eje ka de iwaju Olorun
1: juro lo ku tora multivitamin yen de lo wara re nje o fun awon ore ni asara lori to pe

0: àjọ àwọn wo ni zakat tọ sí
1: ìkíní àwọn mẹkúnú ọlọrun tí orí kanu kọ arìnrìn àjò ọmọ orúkọ àti ènìyàn tí gbèsè ti wọ lọrun bí àpò ẹwà àti bẹẹ bẹẹ lọ ni
0: allahu akbar ìgbésẹ wo wa ni àwọn ènìyàn tí wọn fẹ kí zakat wọn ma ṣiṣẹ yẹ kó gbé torí kò sí pẹkìgbà tí bára àwọn mẹkúnú ọlọrun tánu wọn kì í ṣe mí
1: ìjọ ansor ní nakọka ni kí wọn darapọ mọ ìjọ ansor ní nakọka ló fi bẹrù ọlọrun ọba alágbà zakat lọwọ olówó tí wọn sì fi bẹrù ọlọrun ọba pin kò sí ojú ṣáájú nínú zakat pípé ìjọ ansor ní nakọka bó bá ṣe zakat ló bá wọnú owó yín tàbí sadako ansor ní nakọka ni kẹ ẹ máa bọ láti wá ṣiṣẹ olóore wọn kalẹ sí 15 alájà alake street off community road akọka ìpínlẹ èkó ẹ sì lè fi sadako tàbí zakat ń ṣọwọ sí 10 1350 4473 Zenith Bank PLC account name Ansarudeen Akoka Zakat in bracket tabi ka kuku pe 09094875711 Ijo Ansarudeen Akoka lo so wi pe ki gbogbo olowo muslimi o ma joju meran ani ka yo epo kuro ninu alikamo
0: Daddy wa awon mo yi ma tin pe leju Shall I go to support or relocate what said you be a cocker? Can mama continue education one more?
1: Mama continue. You tell really way to tell me long tell it. Subani batmo day lay we are sold in a cocker nostrum primary school. Even go back when called June Colour.
0: A sorry a cocker nostrum primary school. Even not de bella no. Moria y can to rewa. Classroom to jack here for worry. And to what's a lawyer to offin quamo.
1: Shane ni coni territory and yeah won't offin quamo ni Arabic at Western education, extra curriculum, sports, quiz, and debate. Bo ba jiyan to se lagbe akoka and Saturday ni ko ma gbe omo re bo fun deki e laaro ko wa gbe ni role pelu abo to peye 15 alaja alake street off community road akoka ni won kale si je kin fun oloju opo won pe won to ra won mo mi nlo be lona
0: oye oye ara mi o lele mo
1: 09132740223 and Saturday akoka Nostrum primary school
0: ilewe fun ojo la won mo wa
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه وسلم أما بعد أدعوك الله سيد الله وبابا الحمد لله الشيخ النبوة محمد صلى الله عليه وسلم أكي الله أسيد الله كياتك فالنبوة محمد قال الله أشي عليكم كير فالنبوة محمد ati gbogbo awon ti won gba fanabi lododo titi dojo esun atawon na tan be lojo na tan na bi filele fun wa atawon ti o tun mo wa leyin wa na kolon da kun kolon ma si wa na lai lai a wan ki gbogbo eyin ololufe eto wa to gori afefe eto wa ti e ti mo bi eni mo wo ni a zakat of hour ti ijo wa Ansarudeen Society of Nigeria eka akoka ti won se agbateru re emi omo ya Abdullah Kimode ti mo je atoko eto mo kin pelu gbolohun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Naam omo baba wa ti egbo nisin na awon na ni to je igbakeji baba wa gba ni akoka branch ya baba chief imam wa to ya sin pe wa ye loye na ni abi to ba di ola lagboro olohun a se wiye won officially lagboro olohun to ba di ola abi olohun kolohun ko ba se rorun ama baba ti wa ta fe safihan won awon na ni igbakeji won ti a mo si the branch assistant missioner wa ni akoka branch ustaz wa ti mo fi o wa takun daruko won fadila to sheikh alhaj adam olakunle ni folami ko ba salamu sey ara ali
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to gbe ti mo gbe eto wa na ni pe ta ba ti gbo salamu fa wa tan in to kan na ni pe ki a gbo ti won ni fun wa ni ibanisoro ati danileko ti won ma nse fun won ni gbogbo ose ose ile na to fe se fun won leni kolon dan kolon ki o se rorun fun won awon na ta si fe gbo won na kolon dan kolon ko fun ni agboye yekeyeke bismillah bal tafaddal mashkura
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa bi aunihi astaeenu aunaka ya mu'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد
2: صلى الله عليه وسلم
3: وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن تمسك بسنته إلى يوم اللقاء وبعد أدعوكم
2: Alhamdulillah.
4: Okun lo pe ti po fun Olorun ba le ki ola. Owo le ti a so ya fi ki Olorun so fi ki Anabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: Latara Olorun latara Anabi aki gbogbo yin ti e n tete gbo wa ni gbogbo gba. Olorun ma sa ba salekun daada feni kankan.
2: Amen.
4: Ati today sori eto wa le ni gege bi ise wa ba ti man se. Olorun ile ta ti fe se le ni Olorun ma sa ta gba Olorun wa.
2: Amen.
4: Gbogbo yin ti e n da se eto na Olorun ma sa ba da se oro ti yin na.
2: Amen.
4: Olorun ma fe kankan wa le. Naam lori eto wa le ni bo la fe lo. Ibi ti a fe ya sile ni owo na ni nkan tan pe ni fa hal jazahu min jinsil amal ije esan be ti esan ba nbe iru esan wo ba o lolorun se fe san wa lesan ta ba ri gbolohun yi yo se de de awon oro kan titi to ti sele la la lati bi ijo mi lo kan seyin nigbati a ba fido enikan pade gbogbo eyan ti ba tin da si pe insanu natik gbogbo eyan ti ba tin soro to ni laakai o gbodo mo yi pe esan be koda a muslimi lodo wa igbagbo wa na mo igbagbo wa na o ro papo mo yi pe esan be awon christian gan igbagbo won ro papo mo yi pe esan be koda awon ti won se christian awon onisese awon na gba yi pe esan be gbogbo eyin ni yohun to ba wa ti dundun yi pe ko si nkan tan pe lesan ko si nkan tan pe ni daada ko si nkan tan pe ni isin lohun ko si nkan tan pe aljanna ko si nkan tan pe ni yero ni ina iru eni be isu eniyan ni eje ka jina se eje ka sa fun o fe ko ba wa le gbogbo eniyan to ba ti dundun yi pe e ma si lohun ma e ma da won afa lohun e ma da won pastor lohun o se te ba ti ku niyan e lo simi ni ko si nkan kan tin je esan ko se kankan tin je yanu sare iru eni be esa fun o fe ko bayi ni Olorun ba le ke la bana uzu billahi minash shaitani rajim on kilo fun wa gbogbo wa lo pe sa kiesi o ba je muslimi o ba je kristiani o ba se je isese gbogbo ohun to ku to ohun to ba ma pe rare Olorun ba pe wa sa kiesi o ba wa soro bi pe bana uzu billahi minash shaitani rajim man jaa bi asanatin man jaa bi asanatin eni yohun nu to ba se daada kan o se daada kan falahu ashru amsalha daada to se ni o gbesan mewa re lodo olohun eri man jaa bil asana eni ba se daada kan falahu ashru amsalha olohun ni ohun fi mewa to da ju eye kan to hun se lo yen hun fi da pada fun wa man jaa bi sajjiha eni ba wa saida to se da keji to saburu fala yujiza Olorun ni koni sesa ka ka fun hun na ju pe illa mislaha iru aburu to se de iru aburu to se yen na lo mu san lesan wa hum la yuzlamun Olorun ni won ni sabo se fe ni kankan to ba da si pe ko se esan laye lo to ko da se san jan gbe dal kiyama a da si pe Olorun ba ti sabusi wa Olorun bo si ni sabusi lodo ara wa gan fun ara wa awon oloyinbo won pe nkan kan ni reward won atun ma pe ni fringe benefits won de tun ma pe ni incentives ele yo ma sele la re awon eyan nipa ibajo se ta ma bara wa se a ma appreciate ara wa a ma sona wa lesson laye on da si pe esan to dolohun na nbe ko da esan to dolohun gan ataye lati ma gba nigba ta Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anabi wa fe shalaye aya yi fun wa aya yi wa ni surata an'am ipe aya ti Olorun ba so yi Anabi wa fe shalaye re fun wa Anabi ni sallallahu alaihi wasallam pe daru daju Olorun inna Allaha daru daju Olorun kataba al asanat wa sayyiat Olorun ba a ma ko daada ta ba se kale wasayihat bakana asima ko aida ta ba se Olorun anabi ni Olorun a ma ko kale Olorun e malaika e ko kale anabi wan te suwaju pe faman amma bi asanatin eni yohun nu yin to ba se daada kan abi ka so yi pe faman amma bi asanatin o gbero lati se daada o da ni e ko n fe se daada kan fa'amiliha o wari daada na se kataba Allahu indahu hasharan hasanat Olorun bo ko kale fun yin pe o se daada mewa. Allahu Akbar. Daada ya kan lo se o. Ama ngba to ba ma ko kale fun, won ko mewa kale fun. Anabi wa tesu waju pe wa in amma biha. Ti ya ba wa gbero lati se daada, falam ya'mil a. Ko wari daada na se ma. Bo ya latara idi kan si keji, ko ri daada na se. Ama o ndu pe won ori nkan, won ori nkan se, won ori nkan na se. Kataba Allahu indahu hasanatan kamila. Allahu Akbar. Anabi ni Olorun o kun ni ayi malaika e ko kale fun ipo te ri daada na se. Bẹ́ẹ̀sì ni kò ṣe àmọ́ torí pó ti ní láníyàn ó ti ń bẹ lẹ́mi rẹ̀ yí pé òun fẹ́ ṣe é ọlọ́run ti kọ́ kalẹ̀ fún lọ́dọ̀ rẹ̀ yí pò ti ṣe sallallahu alaihi wasallam. Anabi tí wọ́n ń tẹ̀síwájú pé wàyí ni àmọ́ gbèsè yìí hà ẹni bá gbèrò láti ṣe àìdá kan fàlámìyà àmìlìhà kò wá rí àìdá yẹn ṣe mọ́ ó ronúkúwàdà kì í ṣe pé kò rí ṣe mọ́ kò ṣe é mọ́ ni ó ronúkúwàdà yí pé òun ò ní ṣe é mọ́. Kataba Allahu indahu hasanatan kamila. Allahu Akbar. Olorun bo ko kale fun yin pe o ti se daada. O se daada. Tori pe o ti dani ko n fe saida. O wa roni ku wada. Olorun wa Olorun ayi malaika. Ayi da to fe se tele ni ayi pada si daada fun. Tori pe ko se mo. Wa in amma bi sayyi'a. En to ba wa gbero lati se ayida kan. Familiha. O tu wa ri se o ri execute. O gbero ko n fe se ayida o tu wa execute. Anabi ni kataba Allah wa indahu sayyatan wahida sallallahu alaihi wasallam
2: sallallahu alaihi wasallam
4: ara bo ko kale fun wi pe o se aburu e kan Allahu Akbar be sin ni aburu me wa lo e ko lohun ko kale fun gege bi pe en to ba se dada kan olohun ni ohun ko kale fun ko se me wa be sin ni olohun en to ba saida na o ye ko lohun ko kale fun ko se me wa ni olohun ni anabi ni eye kan lohun ko kale fun tori pe olohun o ma ro lara yo ma ro alabosi lara yo ma ro elese lara boya yo ronu kuwada atta yakzibuhu titi to won lo mo fi gba mo to fi yaje olohun bo nteje sira ko nteje sare fi yaje yan won la fi ra opolopo awon eyan mi elemi bo so ri social media o gbe qur'ani o si ya o si gbe qur'ani o si ya qur'an o wa so po o wa so ipe olohun oya olohun yin da oya ki olohun fe se fohun ko ni la kai olohun bo nteje fi yaje yan be elemi mu qur'ani ba ba la qur'ani o si ya o si fi nje o fi nje kinan pe o fi nje boga o fi nje boli gbogbo leyi iwa to buru jayi ni gbogbo en ba tin se be e sa fun alakoba no fe ku ba yin ni e wa ri daada ta won so yi oro ba le ke lanja ka mo yi pe taada a gbesan eson nbe lodun won olohun eson nbe lodun won olohun olohun ba le ke lan so fun na aya mi pe man amila salihan gbogbo ẹni yóhun nú yóò tó bá ṣiṣẹ́ rẹ̀ min zakarin ahunsa kò bá àjọkùnrin ò bá àjọbìnrin fahuwa mu'minu irú ẹni bẹ́ẹ̀ lálẹ́ pé ní olùgbàgbọ́ òdodo ọ̀rọ̀ ọlọ́run gbogbo ẹni bá ti ṣe dáadáa ọlọ́run ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ lálẹ́ pé olùgbàgbọ́ òdodo ó dá sí pé o ò tí lè di onígbàgbọ́ òdodo pẹ̀lú irun tó ń kí nìkan o ò tí lè di onígbàgbọ́ òdodo pẹ̀lú àwẹ̀ tó ń gbà nìkan o ti le do nigbagbo ododo pẹlu awon ise ibada to nse afi ko fi daada kun ifi daada kun ni na lo je ko tete ron lo lodo olohun olohun wa ni manja olohun ni man amila salih min zakar wa unsa wa huwa mu'minun gbogbo eni yohun to ba se daada nu yin ba jokunrin iba ajobirin iru eni be olugbagbo ododo falanuhiyannahum ayatan tayyibat iru awon eni be la fun ni fokan bale laye a je kokan won bale ani je ki won ma benu ipaya walani diziyannahum ajrahum bihasan ma kanu yamalun to ba ti jan gbin dal kiyama olohun wa ni won wa san won lesan daada itudu ti won se lo laye won san won ni jan gbin dal kiyama to n ja si pe esan nbe bi esan na se nbe na ni ijiya nbe fun gbogbo eni ba koja ala gbogbo eni ba koja ala olohun to koja ala lado awon eyan olohun ni iya nbe fun won na so won ja si pe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam
2: sallallahu alaihi wasallam
4: anabi ni inna hadisi to so yipe la yu'min ahadukum ani kakan yo ti le do ni gbagbo atta yuhibbal akhihi odigba te ba ma ni te fi ni fe somo la keji e ma la keji yin te yin te fe fe mi ara yin ma yuhibbu nafsika fun te fe fe mi ara yin te si ma fe fe lomi igba en lo to di olugbagbo ododo eleyin gan lara daada ni tolorun bo ma san ru re lesan njẹ gbẹdàkìyàmà àti láyé ń bí bákan náà eje ka wo ki wa ni esan tin be ba olorun se wa fe so wa lesson ba olorun se fe a so wa lesson olorun ba le ke lan so fun ninu surah az-zalzala ninu surah az-zalzala Quran chapter 99 pe ma na usu billahi minash shaitani rajim iza zulzilatil ardu zilzalaha olorun fe royin igba ti esan na won wa o fe royin fun anjo ngbele kiyama bo won se son wa lesson anjo ngbele kiyama tira won ton so ipo ko sin kan tin je esan ke sin kan tin jal denna ko sin kan tin je ina ko sin kan tin je iku olorun ni won son wa lesson o ba lo won se wa fe son wa lesson olorun iza zulzilatil ardu zilzalaha nigba ti ni o ni jo ti ile yo ma mi ni mimi to ni agbara wa akhrajatil ardu athqalaha gbogbo awon nkan to wuwo to tobinu le ile o si ma wu won jade wa qala al insanu ma laha omo yo ma wa so yike ma laha al ardu kilo de ile kilo se latara iberu latara ipaya latara ipayin keke ti o ma sele lojo na omo yo ma wa so ki ma laha al ardu ire le kilo se kilo de kilo de to farabale kilo de to wu awon kan yi jade ilo do to fu wala ya bale wa qala al insani ma laha yawma hi tuhaddisu akhbaraha oni olohun ni ojo na ile yo ma soro ile o ma ba won yan soro tuhaddisu akhbahanna rabbaka aw halaha o ma bi lo wala ife ile iwo soro ni ile o ma so fi fun won ife olohun ba lo pa mi lase kin soro olohun ma so ife yawma hi zin yasduru an-nasu ashtatan li yarau a'malahum allahu akbar ojo to jasi ife eni kankan wa yo agba ototo okunrin o gba oto obirin o gba oto iyawo o gba oto oko o gba oto omo o gba oto baba o gba oto iya o gba oto yawma yafiru limarihi min akhihi lojo ti iyawo ri oko re ti o ferege wa humihi wa habihi lojo ti omo re awon baba re ti o ri ya re ti o ferege eni kan o ni du de nikan won ta ma so ni pe temi to mi leru madikun temi to mi leru madikun won ta ma so njo na ni olorun wa so pe olorun ni ojo yi li yura wa amalahum won wa fun wa ni ise wa lati le ri ise ni kankan won a gba ototo won wa je ka won wa play video ba ti sise sinu aye won play re fun wa olorun wa ni faman ya'mal misqala dharratin khayran ya gbogbo ẹni yohun to ba sise re daada to se daada laye bo ti le won ki daada yen kere to olorun ni yo ri daada na awon ti jasi pe ki awon malaika ti jasi kiraman katibin won ti ko daada yen ke won ti ko kale ko si daada kan o ni lo ti won ni ko kale awon le yoro ni ojo yen ohun ni ojo ti sai pe famal ya'mal misqala dharratin khayran yara gbogbo ẹni yohun to ba se daada kan bo si le won ko kere to yo pade daada na olorun bo yo toju akale fun wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara bakana gbogbo eni yohun to ba saida njana ohun na yo ri esa ida to se njana olorun bo yo toju re kale fun abelohun olorun ma sa fi wa chi kon ge anu re
2: amen
4: olorun ma ba daada wa je e ka se daada asin in kana aw kanu fa inna ad-dunya la tadum gbogbo daada ta ba se atoju e kale ni awa la daada ta ba se fin yin asa se fun yin ara wa la se fun yi ta ba se folohun na a se folohun na ara wa na la se fun a pada pade re ni waju olohun esan be lodo olohun jiana sin be lodo olohun abelo olohun ma sha fi asiko ngi ame allahumma taqabbal minna salian amal wa jawiz anna ma kana fasidan waghfir lana warhamna innaka antar rahamar rahimin subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun al mursalin
2: alhamdulillah
4: amma taswaju la satumba palu go olohun to da asiko ana won eto ta be se na lo je ka do bayi amma taswaju la hawla wala quwwata
2: illa billahi al-aliyyil azim nam adupe fun olorun ba aliki ola ti o se danileko na ni won fa won awawa kolon dakun kolon ko ba ko sinu osun won se retiti won na abi olorun ba aliki ola le ti awon se fun aye kolon ko ma se ni balejo aburu fun won awa na ta gbo kolon ko sun wa lesson daada wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim
5: Piti desi gbogbo idamu re to baba Olorun. Asin travels and la ma balo.
6: Assalamu alaikum. alaikum arakunrin ati arabinrin mo mo po ti won ko ma pe wole ni alaji tabi alaja nje o tin gbero lati se art 2027 sugbon eru nba e nitori o mo ile ise to se fokotan pelu ase olorun ba ala erun lo pade ni ile ise art travels and tours limited be igbese lati ba art travels and tours limited erin ajo lo ti ile mimo loni tori igboro yin lo je wa logun pelu oko furufu to daju ile igba fe to rorun ni ilu mecca ti medina oko amule tutu onje to sara lori ati awon olutosele atoni riri ti ele fokotan e wa foruko sile loni ni ile ise art travels and tours limited e ko si wa ni ansoro din national secretariat 57 fashoro street suru lori lagos abi e pe wa lori 0904397 5162 afani wa lati ma so die die art travels and tours limited ona to fi ni lokun bale lo si ile mimo
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Eko bo pada sori eto wa eto yin zakat of hawa ti jowa Saudi Society of Nigeria Kaka branch ti won se agbateru re. Ah nayin ti a ti gbo ibani so lenu awon baba wa ito kona ni ki asoju opo le feyan ara ile fun ibere yin yala lori nkan ti won so ni abi nkan mi to ya si pe a fe gbo idada nipa ore sin wa asuko na re lati pe wole number ti e pe wole o na ni 0913529 5987 lekan si 0913529 5987 labe pe a reti pe wa ikede wan ikede ti a fe virtuality na ni nipa ayeye iwuye ta fe se fun awon baba wa imam ni olayi ti se Saturday amo se ju abi ki a to ye ka sai gba ipe yin na hello assalamu alaikum
7: wa alaikum assalam
2: naam ki lo ko me la tin pe wa sa naam kini be re yin fa wa ba
7: pa
2: e ba ju lojo yin lole
7: ni ka wa so
4: ni pa dada
2: awa ko an gbo yin sa Allah o ri bete naam e da ko te ba ti pe wole e ja ma yi ero radio wa lole patapata bi ka pa ka jina si nitori ariwo ti o ma da pada si awa na leti so ekekere ti a fin to leti na tele ni pe awon baba wa ti won je the chief imam chief missioner wa ni Ansaruddin Society of Nigeria Kwaka branch won se tobani fun won ni olayi lolayi lo ni olayi lagbara olohun ni ago makanla na ni won se ile fun Ansaruddin Lagos State Council na ni won fe se ile fun won gbogbo awon to je alakoso gbogbo awon branches wa ni Eko nbi bi awon merindilogun ninu awon imam wa Leko ina ni won fe se tobani fun bi ta ti se na ni Federal College of Education Technical Akoka via Unilag Lagos ni Akoka Road na lati fe se St. Finbar's Road ni lati fe se le FCE Akoka ibe na lati fe se le ni ago mọkànlá náà ni ayẹyẹ náà yóò bẹ̀rẹ̀ lágbára ọlọ́run àbí ọlọ́run kọ́lọ́run kó bá fàlùbáríkà sí ẹ káwọn bàbá kí wọ́n bá fi gbólóhùn kan lé ayẹyẹ náà.
4: Alhamdulillah.
2: Amen. بسم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر نيتوري أسكوا ike awon ti won da si eto wa ton da si program zakat wa gangan ton no si wa ni gbogbo gba e dakun ba fa do ran won lowo olorun ma je ki o ton lowo lai lai bismillah sir
4: gbogbo ati an da si eto wa eto zakat afa ti an je ki to na ma gba sise oni toro kobo atoni koda n tin san 500 sibe gbogbo yin la appreciate olorun ma saba appreciate yin olorun
2: amen
4: san da da laye ati lal kiyama olorun ma saba fun yin lesson na inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura olorun kan lo ba to le son yin lesson le son yin lesson olorun ma saba son yin lesson
2: amen
4: la hawla wala quwwata
2: illa billahi al-ali azim
4: kana awa ba wa ti won je obo obo iko
2: baba ridwan akiolu
4: naam ridwan akiolu ta fi toronto daruko yin olo baba mission ani ka ba won kiyin
2: won
4: ka kiyin won ka kiyin esin oba yo je okupe yo kere yo pe lowo olo je kare yin baba pe o ba kana baba ti won je
2: landlord wambi
4: ni sa ni sa bambi wa
2: baba olusegun ajasa
4: olusegun ajasa
2: oba nu onigbongbo
4: onigbongbo baba mission ana ni ka tuki ka kiyin na olo ma saba salikun dada
2: yin amin ya allah amin ya allah
4: ma sha aziki ma ka shela ka
2: yin
4: la hawla wala quwwata illa
2: ba kuna ke baba ti won je lu ile ise bond fm 92.9 baba gbenga fatile kọlọn ko ba wa pẹlu yin number ti edagun awọn ti awọn dase ti si zakat wa account number na ni 10135044473 zenith bank asaudi akoka zakat 10135044473 na ni ad dasi
4: akọba wa gbọn baba ni le lati dawa alaju wa muhammadul bashir alade muhammadul hawal to fi kari gbọn baba alaju wa toluwa loju alaja wa toluwa loju gbọgbọ yin baba patapata nile lana o olo ma saba do ti
2: amin ya allah
4: olo ma ya yin
2: amin
4: ma saba ba ku yin lowo
2: amin ya allah
4: ma do tolo won yin ma do ton de yin
2: amin
4: la wala quwwata
2: illa billah e da nkan to lo ogun en ti en pe wa ti a le gbe e da ko ani seju bi marun ta ba ti kuro lori eto e le pe wa ki awon fa ko tun ba da yin lo laarin ise laarin isin titi di iseju marun na la fi fi gba pe ta ba ti kuro lori eto e le pe so number na wa da alohun insha allah so emi no number na ni 09135295987 0913529 5987 of the like him on QR code akola jimo toni asopolopo ilaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
8: band fm

0: fun igbaradi irun jimo ohun na ni a fi ma tata puse labale ke ide yoruba losan to ni ta ma gbejoko na fun awon eke ide igbo se ba igbagbe pe ti asiko nu gba ti to je ka fi tita ira sile ka do justin fun olorun ba ko ni fi jimo ile ko ni fi se asemo fun eni kokan wa o to won de kin kure agbugbo wa pe aku popo sisin ti ayeye ayajo ti agba ominira lorilede yi ni october 1 yo ba laye laya asile la fara ṣugbọn ke gba ma wo ibo le mi tin fa aseyin ti mo tin mu ifaseyin bo orilede nigeria je ko ma roki lokan eni kokan wa ile ise bond la wa 92.9 loriko gbọn alasa pọse ile ise bond fm 92.9 na rafin dupe lowo yin ipe ise be se n tete si wa pilikisa epo la ibrahim loriko temi lagbagbe ori toke adeniji itaje tun kawon eto wa omo ibo ti wa nla gudo pelu lati ma tesiwaju pelu awon eto ti Nnamdi Nnamdi lo ma binu sin pe o moruko mi kimo ya jwa mo nne Nnamdi sin o ti wa you are welcome aha e kabo shala fi alaide o wa pa loto o lo wa pa e ma pa
1: oni
0: se yek ma si je ton
1: o ti se
0: mo ti fa di e lowo e se n de to ti so ile se bo le fe 92.9

0: me be
1: on again di bona pond fm 92.9 on yomane geti homa mere ke anya be plant kan si abia marita no pachi monday ro no pachi friday i wa tara gre i he dia hande ka sina ku kwa ko ndi nkeru tara anya ka fireball o many bo nketa bon ko pachi friday a he ke bia na so irim poraba ya po ni sekob no wa September. You have not tag out Friday keep bazoom long was September. Ozi gana no maka Friday long was September. Mana gana go see an attention dinazo. I pay attention to you, one of attention to me. Nam de Ezokoya Baham, Ejimapu Quakako Vanguard and Apu Quakako The Nation.
0: Mowen Bang Records the Mifun Ejimau Quako, New Telegraph now Quako, The Guardian.
1: Adi Makaisio to Amalita, Header and Apu Quakako Vanguard, Niben Kise. Away see Maka for 2027 mpotaran to lake lobo na eba na to vote ka ga bebia obu ino lo ipe ka ga bebia o kwesiri ka obri ha ga bebi na ebe ndi mmadu tro vote obu nka na eje na ulo ipe asu oyibo o anaiko na kwa osigwe kwuru nka adema okwoma enwe kwa nusa makana ama na okuge okuchi ya omeme ihe di ama mana odi nipe nkise na akukwa kako Vanguard
0: akukwa nka agbara ilu na akukwa kako New Telegraph wene ku maka obubu ane ebu ndi mmadu makana onye abu onye mbira mbira ndi Nigeria no namba South Africa agwala government etiti ka hanwe ihe ha mere basara onye ozokwa ebu kwara bom onye okwa ya bagote kwara bagota onye bukwara na mba South Africa na mwakpo ohoro emere ha n'okpuru akwa nke edere wee na-ekwu na Canada na-adọ aka na ntị megide ogbugbu a na-egbu ndị Nigeria ọkachasị nke ha kpọrọ monkey tail ha kpọrọ ya monkey tail ya bụ ịmarizie nke eji ọdụ enwe wee na-apịagbu ndị Nigeria mana egoro igezia n'ime akwụkwọ akụkọ ịmarụ ihe ya bụ okwu pụtara n'ibe nke abụọ na nke ise ka ị ga-ahụ ya n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph
1: Nigeria gwara otu United Nations wee si nyekwu Africa ohere abụọ na otu Security Council nke otu UN ọ Nigeria na-agwa otu United Nations nke a wee kwuo n'ụwa nke afọ 2026 agaghị abụzi nke a ga-eji usoro nkewa ọchịchị nke afọ 1945 wee na-achịkwa ọmaka ịma ọ na-abụ nwata zọba nke ya asị na ọda anya ukwu ọ n'ibe nke mbụ ka ọ dị na akwụkwọ akụkọ The Nation
0: maka ime ihe gbasara AI n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị n'ụzọ na-ekwesịghị ka eji ya na-eme ihe ụjọ dịkwa ụjọ dị gbasara ntuliaka a ga-eme na isi nso a n'ala anyị n'ibe nke isi ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ The Guardian
1: atiku etozighi oke o kwesịghị ekwesị bụ onye isi ala otu APC na-ekwu nke a nọ na-abụ onye iro nọ na nwunye onye iro ya amụọla onye ọ ga-akọrọ nsị a na nwaanyị ahụ amụọla n'ibe nke iri atọ na akwụkwọ akụkọ The Nation
0: amụọla na nwụọla yiri ma bigo akpachapụ anya ọ dị egwu akụkọ nke a dị n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph wee na-ekwu gbasara ya bụ Onga 81 onye isi ala Tinubu chọrọ ka enye ndị Naijiria oche abụọ na-agaghị na-akpa aka bụ mgbe ọbụla n'ọha nwe ya ma nyekwa ha ikike na kansụl nchekwa nke UN n'ibe nke atọ ibe nke iri abụọ na asaa ibe nke iri abụọ na asatọ ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph
1: ekele dịrị Chukwu na ndị Afrika ndị ọzọ enwe ndị na-anụ asụsụ Igbo maka ọ bụrụ na enwe ndị Afrika ndị ọzọ na-anụ asụsụ Igbo wee nụchata ihe a ekwuru ugbu a ha eburu ọgụ bịakwutebe Naijiria kedu ka Naijiria ga-esi na-azụ oche abụọ ebe ọ bụ na Afrika niile enwebeghị otu
0: mbọ onye isi ala anyị na-agba
1: mbọ ọ na-agba ọ bụ ka enyi Afrika oche abụọ Afrika niile zuru
0: ezu anyị nwa
1: ọ bụghị naanị Naijiria
0: ọ dị mma maka na ọ kpọrọ kwa mba Afrika na akwụkwọ ma
1: biko ụmụ afọ ma Togo ma Djibouti oke
0: a were kwa ya nwayọ
1: unu ewekwara iwe na ọnwa taa ka ọ dị ọ dị mma Nigeria na mba United
2: States, ya bụ America, ebinyela aka nkwekọrịta n'akwụkwọ maka nkwupụta ọnatarachi ndị ahụ dịgasị n'ime ala n'ụdị ga-ekepụtara Nigeria ọtụtụ ohere ọrụ ọmaka. Hey, dịka onye isi ala nọ na mba France wee gbape amụma ọrụ seaport na steeti Ogun nke ga-egbu ijeri dollar asaa ọmaka. Anyị si ya kpọtụba na ụta akụbụ n'ire ọ n'ibe nke ise n'akwụkwọ akụkọ The Nation.
0: Nyaba m arịrịọ onye isi ala na-arịọ ehe ugbu a ka akọwadara ya na akwụkwọ akụkọ The Guardian wee kpọọ afa ka enye mba Afrika oche abụọ. Ọ dị mma n'ibe nke isii ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ The Guardian. Akwụkwọ akụkọ The Guardian a bụkwaziri ihe gbasara ule Neco, wee na-ekwu na ewepụtala ya bụ mpụtara ule Neco na iji pasentị 65 wee gbatuo n'ihe gbasara magomago a na-eme na ule. Nke a dịkwa mma, nke a dịkwa mma, a ga-emegide afọ na adịghị emezi magomago na ule Neco maọbụ wayeke na a na-edezi ya ihe onye detara ka o nwetara. N'ibe nke 28 ka ị ga-agụrụ akụkọ a n'akwụkwọ akụkọ The Guardian.
2: Ọ kakwụ mma etu ahụ, ka a mara oke mma na uri ọgbụ maka ụfọdụ ga-abụ ha sị gị na ha dere wayeke pass ya. Ilekọta naanị etu o si dee aha ya, ị na-ajụ onwe gị onye dere aha ya otu, onye sere aha ya ese otu a. Gịnị ka o tekatara wee tete ọtụ ya o teta? Ọ dị mma. Akwụkwọ akụkọ The Nation si na ule SSCE nke ụlọ ọrụ Neco na Chikọba apụtala, ụmụ akwụkwọ wee eme nke ọma ruo pasentị 84 na ụma asaa 84.7%. ọ mara mma otu ahụ. Dịka aṅụrị si kwuo na ntapu ule agbadatala ọmaka, ọ bụrụ na pasentị ole dị etu a mere nke ọma na-emeghị ntapu ule, anya bụ na anyị agabala n'ihu. N'ibe nke 25 ka ọ dị, a sị m akabatara eleke ndị ọba karị ọgụ mkpụrụ akụ asaa.
0: Ọ gaghị enye ya,
2: ọ gbataha ya, ọ ga-eri ya.
0: Ọ dị mma. Akụkọ nke a dịkwa n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph, ọ sị Atiku kwuru na mmadụ 37 ahụ bụ ndị nwụrụ ebe ha na-ewu ewepụta ọnatarachi n'ụzọ iwu na-akwadoghị, na ọ dị mwute wee nye ha onyinye ego nde naira 200 ka o nyere ezinụlọ ndị ahụ dịgasị iche iche. A na-ekwukwa na otu kọmitii e guzobere maka ileba anya na ya bụ ọnwụ ga-amalite ọrụ mgbe na-adịghị anya. Ị ga-agụrụ ya n'ibe nke ise na nke isii na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
2: Ọ dị mma. Aha Regbeshola na Abdullahi adịghị dịka otu ADC wepụtara aha ndị ga-anọ n'isi ịchọrọ ya nta nkwado maka ọkwa onyeisiala ya, PCC, Presidential Campaign Council. Wee sị na aha m Aregbeshola na Abdullahi adịghị ya, ebe Elrufai dị ya. Mmụọ ga-alụ si na o nweghị onye gwara ya bụ mgbada na-agaje nta, e wee tinye aha ya. Ọ sị olodo a na-eso kwa na ya makwa ife a na-akọ ife a. Okwuo ya n'olu ndị Nnewi si na amakwa ife a na-akọ ife a na Afrịka.
0: Eziokwu, eziokwu. Ọ ihe nọrọ bụ ya.
2: Ọkwa mgbada si na agwa ya na-agaje nta. Maka gịnị? N'ibe nke ise na akwụkwọ akụkọ The Nation.
0: Ọ dị mma. Akpabio ka a na-ayọwu ndị omeiwu na-ayọ Akpabio na bas ka ha tinyeke n'ọgbakọ, ka ha tinye ọgbakọ ndị ụlọ nzukọ omeiwu nke ala anyị, wee kwuo na ka ọ dị ugbu a na Oshetima bụgodu onye nọgodu dịka onye isi ala. Ya bụ akụkọ dị n'ibe nke atọ na akwụkwọ akụkọ The Guardian.
2: Ọ dị mma. Maka ihe banyere ụzọ awara sitere Benin ga Asaba, otu onye SAN adọọla aka na ntị banyere atụmatụ gọọmenti iji aka ya na nke onwe ya were kagbuo nkwekọrịta gọọmenti etiti na otu ụlọ ọrụ nọrọ onwe nwere banyere ya bụ ụzọ awara nke kwesịrị iwe afọ 25. Nsogbu adị, mana ama n'ọlụ onwe n'obi ya na-eke. Ọ n'ibe nke asaa ka ọ dị n'akwụkwọ akụkọ Vanguard.
0: Biko si nke ụzọ ahụ si Benin na-abaka n'ala Igbo anya, maka na ọtụtụ ihe na-emezi ebe ahụ. Ọ dị mma. Akụkọ nke a wee na-ekwu na ehighị ụra nke ọma nwere ike ịkpali n'oke elu ọtụtụ ọrịa, dịka ọrịa 70 iri ato na asa digasi ichiche obu ndi gotaranu bu ha kwuru nke a ega ahu ya ni ibe nke iri ato na akwukwo akuko New Telegraph
2: e mara ihe banyere ihe ora ekwesukwa imere ndi Lagos nke ha iche mere ndi para ndi nke ozo iche paka
0: ndi Lagos anaghi ehi ora
2: mgbe chi ji eji na Lagos abu mgbe o ji eji na akuku ebe ndi ozo
0: na Lagos ka ha ji ebe di ezo ma chi ji
2: Lagos ufodo ka na ala ahia na elekere iri na otu n'abali ufodo elekere iri na abuo ka na ala
0: onye larizi owe zuo na ahia nke ekwe nti ya na WhatsApp
2: adi mma dika onu ahia mmanu petrol na arigelu puku na iri asaa bu ego pekata mpe enwezizi hoziere uruoro ndi oru otu NLC na kwake ya mmanu ekwu nka ihe gba n'aka eji anyi elu ya oni be nke itolu na akwukwo akuko Vanguard
0: dika ya na-akwado ola ka m were otu akuko nka wee si maka onwa October abali mbu nke onwa October government etiti na ekwe ndi ala anyi nkwa nchekwa n'etiti ihe isi ike na abawanye uba aka bunu nke aha ka eji n'aka kwusinu ntori ukwu na ntori nta na ogbugbu ukwu na ogbugbu nta ewe na-ayanu naani agu n'ibe nke ise ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ The Guardian
2: gọọmenti etiti daalụ biko nchekwa ga-akacha bara anyị uru bụ nchekwa ime afọ ndị mmadụ maka
0: ọ bụrụ Nnamdi ọsịchekwa ime afọ ndị mmadụ ma tọrọ ha
2: abụghị nke ahụ ekwesịghị ịdị ịdị adị na a na-ekwu nke na-arịa mmadụ niile ugbu a maka na ime afọ niile nọ na
0: mmadụ dum digodu na ndụ na osichekwa godo ndụ ndị mmadụ ewe mara ihe ọzọ
2: ikpe mme agwala otu egwu bọs Parigos ọ bụrụkwa na asị emekata asị na mmanya a na-egbu ha ma asị na ihe nwa na-eme biko ha nwakwa na nwa ghara inwetazu point atọ na bọọlụ ha ga-agba taa izute otu egwu bọọlụ mba Madagascar na ntozu oke iko mba Afrika ọ taa ka ọ ga-adị n'uhe ka ọ ga-eme n'elekere ise enwe ọza m ga-agwụ na abụghị ọnụ makwa ihe ụmụaka mere mgbe gara aga ha bịara ebe a wee sụọ anya ọkpụ abụọ ọ dị ka ọ bụ akụkọ ifo
0: emezikwa
2: n'ọzọ nke mbụ bụ amaghị ama nke abụọ bụzi ịkpacha anya otu aka ịga-esi ewere ya na nketa n'oge omenigbo na bond fm 92.9 omenigbo ga-abịaghachikwara gị n'ụbọchị Monde ma o jiri nkeji 15 wee gata elekere mbụ nke ehihie imere nke ọma wee gaa anyị ntị n'olu
0: abụ m aṅụrị ka ụzọ m efu na dewo maka ige anyị ntị
2: Nnamdi Ezeokoye ebe aha nke m cheta n'ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afọ ọnụ udo dịrị gị.

madalla masu sauraro tare da sallama assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake sauraro da ku daga nan sashin Hausa na gidan Radio Bonfa kan mita 92.9 inda mu karba yake nan abokan aikin mu ta bangaren Ibo ta nan Amurka sun ci Amurka da Ikomba a gaida gida zamu kuma fara gabatar muku ne da shirye-shiryen mu daki-daki daya bayan daya inda shirin mu na farko kamar da muka saba shine shirin kukan kurciya shi zai zo muku a farko daga misani kuma sai ku biyo mu sannu a hankali domin jin sauran shirye-shirye da muka tana muku da su a yau su kafin zuwan da shirin kukan kurciya zan sai dan sada ku da wadansu wani kade-kade kafin in sakar in sako muku wannan shirin abin da wanda za ku ji murin su a yau naku baffa gali da kuma Umar Tukursaru din daya sai kuma daliba mai koyon aiki wato Rashida ku biyo mu sannu a hankali da fatan kuma an yi sallar juma'a lafiya Allah ya karbi ibadun mu amin su ba

haka adda ina maman mu yanzu dai kiye hakuri mu gaisa mananana ta basu gurin zama sai dai ta kasa daina kukan ta kawo musu ruwan roba ta koma gefe ta zauna ta ci gaba da kuka antipati ta ce haba nana ki shiru mana dan Allah ina mama take yanzu ma ba za ta zo ba adda sauda ta ce ki hakuri nana auren nan naki ba mu sani ba wai wai muke taje tare za mu taho da ita amma mijinta ya hana yanzu haka ma babanki korar mu da yayi gaddafi ne ya hado mu da yaro ya rako mu har ya biya mana kudin mota cikin kuka nana tace na kira ta baban su walida ya dauka ya hada ni da ita ya ki kiyi hakuri nana lamarin iyayen naki ne sai hakuri ita kanta babu yadda ta iya ne ta so ta zo amma ya hana ta har da barazanar saki amma ga kayan auren ki nan da ta bayar a kawo miki mu ma da abin da Allah ya yassare mana kuma za mu hada ki da ita a waya zan kira lawan ya kai mata wayan sai ku gaisa nana ta ci gaba da kuka tana jin kewar mahaifiyarta gani take ba ta da maraba da marainiya antipati tace nana mijin naki buzu ne kenan ke kuwa yaya aka yi kuka hadu har danginsa suka bari ya aure ki ai ba sa auren bare da wahala har gara matansu idan kana da kudi za su baka amma mazan dai ba sa auren wasu matan idan ba nasu ba ras gaban nana yayi wata irin mummunar faduwa amma ta dake tace a gidan da yake gadi muka hadu adda sauda ta miƙo wa nana waya nana ta karba jikinta yana rawa salamu alaikum nana kina ji na mama ta furta cikin rauni tana fashewa da wani irin kuka tamkar za ta shide mai jidda ma kukan ta saka tace nana ki yi hakuri na san ni mai laifi ne a gare ku dan girman Allah ku yafe mini an fi karfi na ne na rasa yadda zan yi in rana ma ya daina zuwa inda nake mama dan Allah ki zo ni ba na son na zo na saka ki a matsala ina son na ganki dan Allah nana insha Allah zan zo da gaske an yi miki auren ko ko da yake daga majiya mai karfi na ji baban ku fa kyauta mini ba ga dan abinda na tara miki nan babu yawa ki hakuri nana ki ba wa dan uwanki hakuri dan Allah ku yafe min wallahi kuna raina ban taba mantawa da ku ba babu yadda na iya mijin da nake aure ne ba shi da fahimta kansa kawai ya sani shi ma nana ta kasa maganar sai wata irin shashshekar kuka da take yi ta sake cewa kina ji nana na ki hakuri da rayuwa jariri ma ana haihuwar sa mahaifiyarsa ta koma ga Allah kuma ya rayu cikin ikon Allah ki zama mai juriya ki yi wa mijinki biyayya har yadda aka yi auren ki an gaya min amma ko ƴan uwana ban gaya mawa ba kowace mace ko nace kowane dan adam akwai kalar tasa jarabawar a raina ban taba jin zaki aikata wani abu da zai tozar taki ko ya bata sunanki ba ki yi hakuri ki rungumi aurenki nana shine mutuncinki da suturarki yaya jikin naki kuma da sauki ta fada muryar tana fita da kyar to ki rike addu'a ki rike Allah ki rike aurenki da kyau ki yi hakuri nana ki yi hakuri ku yafe min dan Allah kar ki yi fushi da ni kamar yadda dan uwanki yayi fushi da ni wallahi kuna raina to mama nagode sosai nagode suka yi sallama adda sauda na tararrashi da fata hakuri gyarar muryar sa ta ji a kofar ɗakin nana ta tashi da kyar ta nufi kofar ɗakin zuciyar sa ce ta buga da ƙarfi a razana ya ajiye ledojin hannunsa ya ce menene nana ta yi shiru tana kallon sa yi magana husna menene nana ta goge hawayenta ta ce babu komai fa a launin idanki ya canza ba kuka ne kawai ba akwai matsala ma nana ta yi ajiyar zuciya ta ce ka kwantar da hankalinka zan yi maka bayani bari baki na su tafi zuciya ta babu dadi ya ce ki daina kuka na roke ki cike da jarumta ta kakalo murmushi ta ce na daina

0: ya jinjina kai ya dauki ledojin ya bata ta koma cikin ɗakin fruit ta gani da fura da nono ya kawo ta hau fafutukar dora musu abinci a hankali ta dan warware suka yi ta hira Nana ta ce me yasa ba a zo mini da kowa lida ba rabo na da su tun suna yara Anti Fati ta ce wa zai dauko su ya zo yayi ta jaraba musamman ya san inda aka tafi da su ai mai jidda bata yi da can mazaje ba daga baban naku har Iliyasu suka yi salla Nana ta kammala girki ta debar wa Sayyid nasa suna ta yi wa Nana hira sai dai zuciyar ta cike da damuwa Nana ta fita ta samu Sayyid ya mike tsaye yana kallon kumburarriyar fuskar ta cike da damuwa Sayyid ka zo ku gaisa da ƴan uwan mamana su ne suka kawo mana ziyara ka zo mu je ku gaisa amma idan da hali ka yi musu magana dan Allah yace to amma idan ina kallon fuskar ki a haka ba zan iya magana ba ta yi murmushi tace ba na son rigima mu je to ina jin kunya wuce gaba na biyo ki ta yi murmushi ta yi gaba ya bi bayan ta yayi sallama sannan ya shigo ya tsuguna ya sauke takunkuman fuskar sa yace barkanku da zuwa ya hanya jin gaisuwar tasa suka yi bambarakwai amma Adda Saude tace lafiya kalau mun same ku lafiya ya iyalin yace alhamdulillah mun gode to masha Allah ubangijin Allah ya sanya alkhairi ya ba ku zaman lafiya ba mu samu mun halarci taron bikin ba sai yanzu muka zo Allah ya ba ku zaman lafiya sannan ayi ta hakuri shi aure dan hakuri ne ba farkon auren ba sai zama yayi zama ake gane hakurin ubangijin Allah ya yi muku albarka dan Allah kai hakuri da ita ka rike ta da amana insha Allah Anti Fati tace to ina fatan dai ba za ka yi mata kishiya ba tunda ta ciri tuta ta aure ka tunda dai an ce ba kwa auren wadda ba kabilar ku ba dan ni yata daidai take da mata hudu har da doriya mikewa yayi yana murmushi ya nufi hanyar fita Nana cikin shagwaba tace Sayyid ba faka bada amsa ba ya tsansa manuniya ya nuna mata yace ke kadai ce maviye Anti Fati ki zama sheda ya fice yana murmushi Anti Fati tace ke babu ruwana namiji na mata hudu ne wasa nake yi karki saka hakan a ranki anya kuwa mai sauraro anan zanjala bilan shirin a yau a madadin daukacin abokan aiki na sashen Hausa na Bond FM 92.9 ni Hawa Ugarba Aliyu da na shirya na kuma gabatar ke makowa fatan alkhairi sai mun hadu a shiri na gaba kafin zuwar wannan lokaci nake cewa mu huta lafiya
1: to madalla masu sauraro an saurari shirin kukan kurciya kenan daga nan sashin Hausa na Radio Bonne FM kamita 92.9 tare da Hawa Ugarba Aliyu sai kuma idan Allah ya kai mu nan lahadi na kusa mu so dauke da ci gaban wannan shiri na kukan kurciya kawai da na shaida muku da misalin karfe 3 na nan tafe da wa'azi musulunci wato shine zai zama shirinmu na gaba da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu

0: yanzu ga shirin fa'idar musulunci tare da Sheikh Bazallah Shinasu Kabara mutum Kadiriyya na Afirka akar makalla bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim in dallaha ba ala shay'in inna ma yadullu ala al-khiyanati wal-ghish wan-nabiyyu khashahu an jali'i zalika annan ba zai aikata haka ba kawai ana faɗan nasoshin da marasa gaskiyar musulmi wani lokacin a cikin munanan haduwarsu suke fakewa da su a cikin in za su yi abin da bai kamata ba sai a nuna ai ya taɓa faruwa ma makamancin irin wannan da shugaba ta yaya irin wannan zai faru da shugaba a ta yaya wace buƙata annabi yake da ita ko Aisha take da ita akan barira har ta kai sai an yi wannan abin don a mallaki barira fa baiwa ga bayi na rututu a Madina to wannan dai shine tabidin da aka yi kuma shi yasa an kana ji a shafa ko mutum yana bai da lafiya sai ya samu lafiya kuma in neman tsari yake duwar ka sai a samu wannan duk aiki ne malamai suka yi don a tsarafa mutuncin annabi wannan duk tsari mutuncin annabi yau za littafi wanda za ka kama kafa da shi yanzu Allah ya maka maza zai ji amato a shafa ne ga fa illar an kulla ta an zuba a addinin mukiyan addinin sun saka a addinin shi kuma ya zauna ta kokarin kar ku tafi a wannan fahimta kar ku gane wannan ganewar ai ya yi kokari da a zamanin cewa hadisan nan duk ba su inganta ba da ba za a yadda ma a shafan ma amma yadda ma a rubuta ta ko a yadda wani ya mallake ta ba sai tafi da su irin wannan mazowa ga shi yadda ake ciki Allah ya mana lutufi ai tarihi ma'ana wato izhari ki bayyana musu hukuncin wala'i to ta zai zama ya shiga tun da hadisi cewa aka yi istari'i shi fa nan zan abinda annabi ya ce da Aisha istari'i shi ne lafazin annabi fa wannan izhari lafazin tawili ne aka faɗa ba annabi ne ya faɗa ba sannan umarni ne ba na aukuwa ba umarni ne na taswiya shi ma ba annabi ne ya faɗa ba to ai shi bayanin komai san bangon da suka zo da shi lafazin istari'i annabi ya ce mata fa duk magana istari'i ake yi fa istari'i ya ce saboda haka kai in ka ce bayyini lahum aw bayyini indahum annana wala aliman a'taqa ka canza lafazin manzo Allah kai kuma dan shi annabi ba haka ya faɗa ba istari'i ya ce ko duk ba gane ne bane duk wani abin da zamu kirkiro mu faɗa ba shi bane wanda za a ce daga bakin annabi yanzu in ka zo da makiyin addini kuna tattauna da shi sai ka zo kana nan tawilan zai gane kai to shi ga abin da manzon ku ya faɗa kai kana gaya min naka ko ba gane ba to shi ne misalan mu da muke ni abin da ko da makiyin mu ne ya zo dole nan gani nan bari ai ba wani abu rin jayarwa a nan sai dai mu rin jayar da cewa wannan al'amarin ba gaskiya ba ne amma nan tawilan wani mai hankali za ka je kana gaya nan tawilan ko ne a rushe yake zuwa ma ai kawai ba haka ba ne daman kuma an yana daga nasarar da muka ci a zangon shekarar da ta wuce zuwa yanzu na dawo da al'umma suka san hadisi zato ne mun ci wannan nasarar ko ba mu ci ba akwai ɗan da ya isa yanzu a duniyan nan tana jirgin ya fito da ci hadisi ba zato ba ne akwai wanda ya isa to ko wannan nasarar kawai muka ci a wajen ilmantar da mutane daga ɗaukan su zuwa duhuntar da su da makantar da su da ɗaura su a layin da babu ilimin da ya taɓa ɗaura mutane a kansa mu abinda muke so in aka ce riko da magabata ya zama abin magabatan aka faɗa ba mu muka ƙirƙira muka faɗa ba ya zama a kan na magabatan in za mu faɗe shi mu faɗe shi daidai yanda yake ko da za mu saba masa to mu faɗe shi daidai yanda yake magabatan da suka ƙirƙiro tare ilimin hadisi su suka ce duk hadisi zato ne sai mutawatir ma adal mutawatir mutawatir mafi ƙarancin mutawatir mafi ƙanƙantar mutawatiri a bisa shari'i mafi sauƙi na marwaici 16 marwaci 16 ai ka aka ma hadisin hufi an yi da'awar cewa marwaci 70 ne ma ya rubuce shi an fahimta ko amma idan ka fara ga 70 din ba marwaci 16 akan hadisi 16 din sahabi 16 wanda suka karba daga sahabi 16 na dabakar tabi'ai su ma kar su gaza 16 tabi'u tabi'inan da suka karba daga tabi'ai su ma kada su gaza 16 har zuwa ƙarshen sanadin hadisi wannan fa mafi saukin ba wanda suka ce shiga din sai sahabi 36 ba wanda suka ce sai ya kai sahabi 70 akwai sabaninnuka akan ta'arifin mutawatir din kansa to idan muka tafi a mafi ƙasa na 16 in anan nace ku kawo min hadisi da ya cika wannan sharuɗan ko ɗaya ba ku san ku kawo ba na sahabi 16 tabi'i 16 tabi'u tabi'ina 16 tabi'u tabi'i tabi'i tabi'ina 16 wa man tabi'ahu bi ihsanin 16 kuma wannan kowa a cikin shi ya zama mai fika fika shiga dan sa ai mutawatir sai ya zama sahihi hasali ba ya zama mutawatir sai ya zama sahihi a bisa shiga dan sa wannan ne yake zama mutawatir hasali yana iya zama mutawatir a lafazi a ma'ana ba a mutawatir a ma'anar ingantacce ba to wanne ya ka kawo to kaga ba hadisin da ba zato ba kenan ba hadisin da ba zato ba kenan a hadisin da ai shi mutawatir ne a dangane da wanda aka yi a gabansu an yi a gaban sahabi da ya fi 100,000 to amma tabi'ai adadin wato sun kai 50 sun rawaito shi tabi'ai sun kai 30 da suka rawaito shi tabi'u tabi'ina sun kai 30 da suka rawaito shi amma annabi sai wanda ya auku mutawatir ne a yayin aukuwarsa saboda jama'a da yawa abin ya auku a gabansu an fahimta ai yanzu kamar misali a ce Ka'aba a Makka take ko ba a ruwaito ba ai mutawatir ne saboda sama da mutum 1,000 da ka sani sun je sun ce ba sun gano kuma sun taɓo to shi ne idan ka ce to an gama da wannan wato mutum malami ne shi kawai malami ne kun ga akwai wata matsalar da ta yi wani ciki kaka a nan nake cewa mu warware ta kawai da kazalika kidin ahli yusufa haka aka ko ba haka aka yi ba nace mu warware ta ga kawai Allah ne kin samu ba wata mafita da za a iya warware ta da wannan mai manzo ne ake ta neman mafita Zaidu nace nace idan ma da Zaidu ya je ya gama ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya gama ta Zaidu ta kayatar da shi yaje yana son ta kuma ya fata Zaidu ya sake ta shi ya aura amma da Zaidu ya zo kawo masa karatta me ya kunya ce ya sake ta ya ce masa rike matarka sai mu ce to wannan sai mu dauke shi a kazalika kidla lahu irin haka muka tsara masa to amma da muka bi wato ayan ma da kyau da ma'anar ayan sai muka ga babu wata kura a ciki kawai hadisin atabatu kawai shine yazo ya hautsu da al'amari shi ma na hadisin na Qatada ko ba cewa annabi ne ya faɗa masa ba labarin annabi yanda kake faɗa yake bayarwa saboda haka babu wani iskali a ciki labarin da zai ga annabi magana kawai a jefar da shi saboda da akwai wata aya da ta taɓa ga wa annabi magana irin ta wannan hadisin sai mu ce to wannan hadisin ya yi daidai da irin kalar aya kaza an bance na ai in ba a ga annabi wani abin da bai kamata ba idan mun gano wata aya da ta gaya masa irin wannan to ba za mu saurin musu hadisin ba zai mu ce Allah ma ya taɓa gaya masa irin wannan amma ka faɗo abu akan annabi babu wata aya magabaciya a ce kawai wannan al'amari a dangana wa annabi to za mu ƙaryata ka saboda Allah shi baya jin kunyar kowa kuma yana faɗar abin duk da ya ga dama amma bai taɓa faɗo ayar da ta kunshi aibata annabi a cikinta ba su kuma na hadisan mafi yawancinsu akwai aibata annabi a ciki wanda aka duk wani abin da za a ce na aibata annabi ne in mutum ne basharu irin mu ya faɗa za mu ce ba gaskiya ba ne in Allah ne ya faɗa ba yanda za ni dole sami'ina wa'ada amma mutum irin mu kawai ya je na tunanin ya je wa annabi abin da Qur'ani bai gaya masa ba wallahi kowa ce ce ta haife shi wallahi za mu ce ba mu yadda ba irin yanda in ma mun faɗa mu ma ba laifi ya ce shi ma bai yadda ba yanda in ya faɗa wani abin mu iya aminta mu ma wani abin mun ya faɗa mu iya aminta a matsayin mu na mutane ba tumaki ba lamaye ba to dole abin da yake na mai hankali shi za mu ɗauka wanda in mun haɗu da Allah a ce an ruwaito abu sai Allah ya ce kuka kun mutu mu ce Allah mun mutu a ce mai isa mu ce mun ga an tauye manzonka ne da mu tauye manzo a tafi lahira Allah ya ce mun ya ce mana kuka tauye manzo mu ce ya rasulullahi ya ubangiji an mu ba mu sani ba ruwaito mana akai mai isa ba ku kalli alqur'ani ba ku kalli ruwayar mu ce wa Allah ne wanda mu musa tawayar annabi mu inganta cikarsa in Allah ya tuge mu akan musa tawayar annabi mu ce masa dan tawayar annabi muka gani to ka gane alƙali yanda ya haɗo wannan iffar ta ita ya sunanta barira sai kuma ya ɗauko isa annabi yusuf ka fahimta da ai wai ni da yanda na fahimta shi na fitar da ta zo masa a nan ya kasa faɗa sai ya kullo ta annabi yusufa ai kazalika kiduna na yusufa to wala Allah shi ma a harkar mallakar barira har ta kai wannan matsayin to ita kuma barira a ce wace ce ita har ai wannan abin a kanta in an yi annabi yusufa don ya mallaki ɗan uwansa ai a sababin mallakar ɗan uwansa ne annabi yaqubu zai dawo hannunsa mallakar wani babban al'amarin da ya kubuce daga hannunsa ne amma a ce an yi wannan akan barira bai wace fa to ai kaga abin da nisa da hankali to shine yace to me zaka ce a cikin ma'anar hadisin kissar annabi yusuf aka ce ni ya amma wannan kissar ta annabi yusuf ba ta da alaka da kissar baya ya kawo ta ne ita ma zaman kanta take to ni da naga ya kawo ta a kusa da wannan sai nake ai malamin ya kawo wani abu ya gama wani abu wani abu ya faɗo masa to na baya ne ya kallo ya yi kama da wannan ka fahimce ni ko saboda ni da na zo nan aka kasa fakkin kissar Zainab binti Jahsh abin da ya faɗo min kissar annabi yusuf ce ta faɗo min to shi ma da ya zo nan shi ma sai kissar annabi yusuf ta faɗo masa amma ita ba ta da alaka da wannan idan mun wada wannan magana ta cewa manzo Allah ga yanda akai akan wannan wato sharɗanta wala'i ga wanda ya siya to sai ya ce in dai wannan ya warware akan wancan tagudai guda uku to ya za ka yi da kissa annabi yusuf ka ta zai gaya mana kissa nan ta annabi yusuf da ɗan uwansa wane ne ɗan uwansa Bunyamin lokacin da ya sanya wato abin shayarwa a cikin kayan ɗan uwansa Bunyamin an ce wani ƙoƙo ne na gwal sikaya ɗin aka ga sikaya abin shayar da ruwa an ce da ruwa yake sha da shi amma mai mutukar tsada ne an ce zurutun gwal ne wannan ƙwaryar annabi yusuf yake shan ruwa da ita to sai ɗauko wannan ƙwarya ƙoƙo na gwal wanda yake shan ruwa da shi shan ruwan da yake da shi ne yasa aka ce masa sikaya sai yasa aka sa shi a cikin kayan ɗan uwansa kuma ya karɓi wannan ƙoƙo nasa da sunan satarta shi ya saka abin kuma ya karɓe shi da sunan kayan sata ya za ka yi da wannan kissar ne aka kala kenan an kala sata kenan ko ba ka bane a ce manzo ya kala sata to shi ne ce ya za a ce manzo ya kala sata an ɗauko abinda mutum bai sata ba an sa masa kuma aka tafi aka kama shi kuma aka ga abin a ciki kaga an kala masa sata kenan to ya za ka yi da wannan da abinda ya gudana a cikin ƴan uwansa a cikin haka ɗin shi ne abinda ya gudana aka ce ya ayyatu hal iru innakum lasariqun haka ne ya ku wannan ayari to mu je ide kawo aka ce ya ku wannan ayari hakika ku barayi ko su ba su sata ba to yanzu zuban ta mutum da mummunan sifa ta abin da bai aikata ba ya sunanta ya ayyatu hal iru imakum nasariqun ya ku wadannan ayari hakika ku barayi da inda ta karfafawa misali ko da an saka a cikin kayan dan uwansa aka ciro a ciki kaga zai zama ba duk gaba ɗayan su ne suke satan ba amma an kira su da sunan barayi baki ɗayan su ai kaga sai suka ce ma ji ina nuna sirika mu ba mu zo don nisati ba ba mu zo don nisati a ban ƙasa ba wa ma kunna sarikina suka ce mu fa ba barayi ba ne ƴaƴan annabin Allah ne mu ba barayi ba ne kuma an ce ma annabawa ne su ma ɗin to mu ba barayi ba ne kuma gashi an ce musu barayi kuma wanda ya gaya musu barayin ya san ko ba barayin ba ne to ya za ka yi da wannan kun ji ko ka sani a kada baka Allah saboda shi ba nan tawili ne za a yi shi mai nisa amma dai ya fi ba a yi ba to ka sani Allah ya girmama ka ai wannan ka sani cewa hakika aikin nan na annabi Yusuf aya ta nuna cewa ya aikata shi ne da umarni daga Allah subhanahu wataala da buɗin Allah ta'ala to kaji inda aka kubutar da annabi Yusuf Allah ba ya san ma ba zai ba annabi Yusuf a wannan sufar bai wanke shi ba sai ce kazalika kidna li Yusuf haka ma muka shirya kaidi ga Yusuf dan ya dauki dan uwansa daga cikin ɗan uwansa bai kasance ya iya daukar dan uwansa daga cikin wannan mulkin na wannan sarkin ba anan addinin mulku ake nufi ba zai iya karɓar ɗansa daga mulkin wannan sarkin ba sai in Allah ya so to yanda Allah ya so din shine wannan tsarin da aka shirya annabi Yusuf ya bi tsarin kuma aka kan masa dan uwansa aka cimma manufa wannan aya ka biya ta har ƙarshe wannan to idan ya kasance al'amari haka ne to ai babu abin musawa da shi a ciki tunda Allah ne ya tsara masa wannan kaidin idan kuma a cikinsa akwai abin da yake a ciki har ila yau ai abin da ya faru ai cin furko annabi Yusuf ya kirawo ɗan uwansa Bunyamin ya ce Bunyamin ka ganni nan da kuka zo Misra wajen neman awo to ni ne ɗan uwanka annabi Yusuf tunda shi bai san shi ba rabonsa da shi tun yana ɗan ƙanƙani bayan an jefa shi a kurkurumar rijiya sai bayan kusan shekara kusan 30 ko 40 suka sake haɗuwa saboda haka ba zai taɓa iya gane shi ba ya kirawo shi ya ce Bunyamin ya ce na'am ya ce to ka ganni ya ce ni ne ɗan uwanka annabi Yusuf kakkaɗe ba haso kakka damu saboda haka duk abin da ya faru da shi a bayan wannan lokacin a bisa yardar Bunyamin ce ya kirawo shi ya ce masa ka ga kai Bunyamin ni ne ɗan uwanka Yusuf saboda haka ina son in karɓe ka amma da na zo karɓarka yanzu abinda nake so na yi don na raba ka da ayarin nan to tun farko ga abinda na tsara zan ɗauko wannan ƙwarya ko wannan kwanan awo zan saka shi a cikin kayanka idan na saka a cikin kayanka zan ce muku ɓarayi idan aka tashi bincike za a ga wannan kayan na a cikin kayanka saboda haka da wannan dalilin zan riƙe ka ya ce to ya yadda a bisa yaddarsa aka yi to tunda a bisa yaddarsa aka yi da kuma shi ma kwaɗayinsa na ai haka to tunda akan yaddarsa ne ina da fiye ki babu da kuma yaƙinin da yake da shi shi Bunyamin a kan wato sakamakon da za a samu na alkhairi a kan wannan tsarin da annabi Yusuf ya yi tunda zai jawo ya zo ya zaura da dan uwansa kuma zai jawo annabi Yaqubu sa da ƴaƴansa guda biyu da aka tsanan masa su saboda haka kaga an sami kawai da cutarwa ko nuna mawa gare shi da wannan abin da ya masa tun da ya riga ya sanar da shi da haka ba zai zo kawai a cikin mutane a cikin jama'a a buɗe kayansa kawai a ga abin ajiyar sarki a ciki ba da an yi haka sai ga an cuce shi an munana masa amma an soma sanar da shi da haka an kawar da wani abin da yake na ɓatawa ko kuma abin da yake na ne na mummuna a tare da shi to kaga dangane da ɓangaren Yahuza shi ya fita sumul cewa ba a ɓata shi ba sai bisa izininsa da yaddarsa da shi ma ragabarsa a kan haka ya yadda a yi kuma ɗan'uwansa ya yi haka saboda haka kaga shi ba a haƙince shi ba to sai kuma ya dawo kan ne amma faɗin da ya ku wannan ayari haƙiƙa ku ɓarayi ne to shi ya za a yi da shi ai ba annabi Yusufa ne ya faɗi abin da ba haka ba ba shi ya ce musu su ɓarayi ba ne ya ayyata al'iru innakum lasariquna hadhihi alqawla laysat min qawlati yusufa to bari mu ji alƙali wane ne ya faɗa ballantana wannan bayani ya lazimce shi ai ba annabi Yusufa ne ya faɗa ballantana a lazimta jawabi a kansa tunda ba shi bane kaga ai ya samu kubuta kenan wanda zai iya halattar da shubha to ba shi ya faɗa ba ballantana a ce sai an yi jawabi da zai kauna shubha ba shi ya faɗa ba to amma ba shi ya faɗa ba idan kaza aka faɗa wane ne ya faɗa to nan kuma ya bar haƙiƙa ya koma zahiri ko ba haka bane ba ban faɗa ba yauwa fa azzana muwazzin ayyatu al-iru sai ya sa mai shela ya shela to amma mai shelan wane ne ya sa shi bi amri man yanzu duk waɗanda suke yin gini ba daidai ba ake zuwa a rushe musu direban motar ne na katafila yake rushewa ko ko daga ofis ne wani shugaba ne yake sa hannu ake zuwa a rushe yanzu da za ka ƙaro filin da ba naka baka ciyo kan hanya in aka zo za a rushe na kan motar ne ya rushe ko ko na ofis ne ya rushe shi wanda zai rushe maka ai ya fi ƙarfin hawa mota shi yana ofis kawai an ka masa plan ya ga cewa ka yi gini ba a daidai ba ka ciyo inda ba naka ba saboda haka kawai shi zai ce aje wannan stop kawai aje in bai tsaya ba kawai a rushe saboda haka ba za a ce direban mota ya yi laifi ba da ya rushe amma dai duk a zahiri duk a zahiri nan kaga dai alƙali ƙwarewa ce ta ilimi duk yana lalubo mafita Bunyaminu ba a ɗora masa laifin da bai ba sai da aka nemi izininsa bisa yaddarsa aka sanar da shi waɗannan dangi na annabi Yusufu da aka kira su da ɓarayi ba annabi Yusufu ne ya kira su ɓarayi ba tunda ya san ƴan uwansa ne shi ya san ba ɓarayin ba ne amma waɗanda aka sa su kira su ɓarayi ba su san su ba kuma su ma ba su san ba ɓarayi ba ne saboda haka su sun kira su ne da abinda aka zartarwa waɗannan mutanen sun aikata na sati da haka su ma a kan kiran da suke musu na su ɓarayi ne a kan gaskiya ce maganarsu muna fahimtar da kowane abu ne a yanda yake karɓaɓɓen kawili mu karɓa muna karɓuwa mu ajiye shi tun a nan ba sai mun tafi da shi da mun kowa mu karɓa ba na'am
0: sadaqallahu al'azim kun saurari fa'idar musulunci tare da Sheikh Bazillah Shinasur Kabara mutum Qadiriyya na Afirka godiya ga sarkin Qadiriyya na Afirka Dr. Shehu Yaro Abdulkadir Jimo jagoran shirin Umar Shukurɗin Ɗaye a nan.

0: Baba Shafi, wani Lagos da Shagamu, ya yi bikin cika shekara 90 da haifuwa a duniya. Wannan bikin ya gudana a ranar Lahadi, 20 ga watan Satumba na wannan shekara ta 2026 a gidansa da ke Shita, Surulere, Lagos. Tare da ɗora auren ƴarsa da mijinta, wani yanzu haka suna birnin London. Wannan taron ya samu halartar dimbin jama'a, ƴan uwa, abokai, masoya, matasa, ƴan kasuwa, ƴan siyasa da sarakunan gargajiya. Bayan kammala wannan taron na addu'a akan cika shekara 90 na Baba Shafi, muzanta da Alhaji Ahmad Barma, sardaunan Lagos, da mijin bayaninsa na taya murna da koyi da halayen Baba Shafi, ya kira ga jama'a da matasa shugabannin gobe da ke wannan jiha ta Lagos, ya shawarci 'yan siyasa a yi kamfen cikin lumana da kwanciyar hankali. Sunana Umar Kurdun Daye. Yanzu ga da muka zanta da sardaunan Lagos, muzanta da sardaunan taunin Tarho, sai ya ce,
1: fatan da muke masa na masa fatan alheri da kuma Allah ya ƙara masa lafiya, Allah kuma ya bashi dogon kwana, saboda walin Lagos Baba Shafi uba ne yake gare da mu, ko da ni zance dole da ƴan uwa da kowa zance, saboda Baba Shafi kawai abin da za a ce Allah ya saka masa da alheri, kuma tare taso da iyayenmu kuma a cikin su gabaki ɗaya sauran shi. Kuma Allah ƙara bashi lafiya da ƙara bashi dogon kwana.
0: Alhaji Ahmad Barma, sardaunan Lagos. Babu shakka Baba Shafi ya cika shekara 90 da haifuwa a duniya, kuma irin halayensa, wani kira musamman zaki ga na baya domin koyi da halayen Baba Shafi?
1: Baba Shafi mutum ne mai haƙuri, kuma aka ce mai haƙuri shi yake dafa dutse. Saboda haka haƙurin da Baba Shafi ya yi shi ya zai yi don sakamakon wani mutum shekara 60. Saboda abin duniya ba su dame shi ba, kuma in an samu mutum irin wannan da ƙyar, kuma a samu mutane irin wannan masu haƙuri, Allah kuma kawai ya ce Allah ya saka masa da alheri, kuma halin sa na kirki Allah ya sa muwa na koya.
0: Jama'a Arewa da ke Lagos da matasa, wani sako za ka nika zuwa ga su jama'a Arewa da ke wani jiha ta Lagos? Sardaunan Lagos,
1: ɗan uwana wanda suke Lagos ga baki ɗaya da matasan da manyan, kawai dai za mu ce mu ci gaba da haƙuri, kuma mu ci gaba da addu'a. Addu'an shi ne Allah ya fito mana da shugabanni wanda za su tausaya mana, kuma wanda za su nuna abin da ya kamata. Kawai dai za mu ce mu ci gaba da haƙuri da kuma addu'a.
0: Da shin za ka an fara ake neman zaɓe kama daga na shugaban ƙasa, gwamnati da 'yan majalisa, a matsayin kamar sardaunan Lagos, wani kaya musamman za ka yi ga 'yan siyasa ganin cewa a yi wannan kamfen cikin lumana da kwanciyar hankali? Sardana,
1: aikin ba na yi tumi da ka sani sarauta na kowa da kowa ne, kuma mun ga abin da muke jajirtawa shi ne mu bi ƙa'ida kuma mu bi dokoki wanda zai sa a yi zaɓen nan lafiya. Kuma ina ba kowa shawara ya bi ra'ayinsa, ba wani fitina, duk wanda ka gani ya yi maka kyau ka zaɓa, amma dai hatara ba wai ka karɓi kuɗin mutum ba ka ce wai za ka yi masa zaɓe, ba yi, in ma ka karɓa ka san dai za ka zaɓi wanda zai mana adalci. Sunana Alhaji Ahmad.

madalla Ibrahim na bukenin da ke dan kuku ma da wannan wakata wazirin Borno wannan tsohon wakaci da ina ji yanzu na kuwa ta kai shekara ne da akalla za ka sarba tun ta kai shekara 60 da suka gabata Allah kan je ba yau ba to bari mu gaiso anan domin na ga lokaci na so shi halin sa kan ma da kurban garin Yarbawa bari mu gaida Alhaji Muhammad Gidado dake yanzu haka mita gidansa da ke cin Evans Square mita mita da kuma shugaban kungiyar Sakwata Kano Zamfara da ke shi ma ungur aji gule da fatan kuna nan da fatan radio kuma ya sada juma'a lafiya da na ta gaisa ta musamman ga Gwabi na Sabu Direga da dai sauran kai masu rawan da gidan radio na Bond FM da ke na Lagos muna godiya to malasa mai inda mai shi ma da ya ce a gaida mai sashen Hausa da fatan ya sallar jama'a lafiya da ke cikin gwar agegewa kuma muna gaida ɗan kungiyar Amna Al-Faida da suke shirye-shiryen kungiyar na wannan shekara wato mutane kama insha Allah haka dai muka samu sako daga hannun shugaban wannan kungiya ko shi ne Alhaji Alfas da fatan Allah ya nuna mana to mai saurare aka ce wai tikatikatik iya kisan gudu ku da ɗaki da mun kuwa na ga za mu ja labule a nan mu haɗa ku da ɓangaren Yarbawa don na ga yanzu ziyar ta riga ta shigo a murzan abokan aiki na dan fina ɗakin shirye-shirye ko akwai galiba faru kuma ɗaliban ne ko aiki mai suna wato Rashida Idris ta yar unguwar gatan kowa Umar Tukur Salihu dun daye suna na kenan sai wani

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Aki wo mo yawa nu essence plan sori to wa to yin betul muslim. O se ma kure afa ni gbogbo ojo Friday ti se ojo Jumoha. Oni ti se ojo keta la Rabi tan ni 4048 adu awa yo gba ni
1: pa lo
0: ba. Ba si tu ko to san yi. Allah ko si waju ko kan.
1: Beni.
0: Tori pe ta ko ta bo na je pe hada ile aye. Mardin Oluyege naa ni oruko ti Ismi Mardin Oluyege. Eni keji mi to je ko wa nbi ata jo tun ko re.
1: Ismi Fauzia Salakosan ni e ka so be tin gbo le se wa le se Bond FM na re ko le ka ke wa laji. E na ni se ina le ran wa le le ke wa ti ko je Ismi Fauzia Salakosan ni. Assalamu alaikum.
0: Wa ni ba mo to ba tin gbo mo Ismi ka.
1: Pa Ismi ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Kasi wa dupe lowo lotu wa na Balikis Ayopola Aya
1: Ibrahim.
0: Gbo ton tu pe to wa to ni Betul Muslim. A gbo wa pe Sheikh Yakub.
1: Ben Abu Abdullah.
0: A dupe lowo na. Baka na emotiu
1: la oye dokun
0: Ibrahim omo ke wa fa.
1: Wa fa.
0: Asi salawo ni omo to mo ko lo kan le ko kan na. A dupe lowo ti. Basi pe gbare to pe a se oju opo le kasi ma ki gbo musu lokun ati to pe a ku ju mo ha ti tojo ti to gbogbo awon tuba ta gbara to lo si ma ba ti roju gbo wa si
1: a ma roju lo wa si me ti ko wa ni pe ba se roju gbo wa si kasi ma roju lo wa si nitori lo yen gangan lo se koko ninu wa si ta n gbo
0: ati pe petepete ni wa si
1: be ni
0: o le ta bo okunrin ko ta bo birin
1: Allahu Akbar
0: o le ta ba marufu ko ta ba fausi
1: be ni
0: eni o ba ta ba ko lo tun be se
1: eni o ba ta ba ko lo tun be se
0: eni o ba ta ba lo tun bo se
1: eni o ba ta ba lo tun be se
0: eni o ba ta ba lo tun be se Sheikh Yakub o wa ni kale
1: be ni so ma ba fi si sawon ibere tawon eyan ba
0: pe oju ko to mo gba wa ni sister Islam
1: eh gege bi ati mo pe lori eto yi awon imo le ma ba wa tun imo le sawon ibere to ba ta koko ninu esi tori kon ni pe imo lo ladini ogbon ogbe ehun te yo ba mo o ma sagbe eyan ni o esi Islam kedede agbodo mo agbodo ye agbodo ye wa kale mo ba se ma se 0706316 1916 0706316 1916 on ero bani so te fi pe wole ibere te ba fe bere te fe kon ba yin yan nuno e ebi won Sheikh Yakub Olorun yo ba wa tona ahon won lati le ta wa lohun
0: asi gboro ba pe akede eto gbe sise papo
1: ogbonge akode eto olowo button
0: ogbonge
1: ogbonge mi pe iyan to kato o lo njo ogbonge ah laje mo ogbonge e de on
0: mo ro pe yan kukuru fe ta
1: o ti o ogbonge mi eyan gi ah eyan to kato to gidi gangan
0: odija
1: ori to ke had an age of Lagos state
0: o na sa wo ori Islam kan ja do
1: ti
0: o ti le lodun me
1: Allahu Akbar assalamu alaikum e ka so sa oruko yin bi le tin pe wa sa Adamo Ikorodu Olopa popo nu weroyin
0: Kini bere yin Kini bere yin
1: An gbayin sir wa de ngbo yin o boya ila otodo yin lohun yen ni e lo salamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa
1: rahmatullahi wa barakatuh yes oruko yin bi te tin pe wa sa lati bo sa
0: idin
1: ben okun
0: ibeju leki
1: a ngbo yin sa ibere yin
2: wa ibere mi e to wa lori o
1: Okay. And to fe join eyan lori irun bi imam lo ma fa pe bi lo ma duro si ni abi ta lo ma so fun Okay. Oda, e seun gan sa. Won ba wa dahun si lagbara Olorun. Hello, assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam.
1: Allah baraka tu
0: oruko yin
2: Fatima Zakaria lati
1: jegun
0: lati jegun jegun
2: bere mi ni pe eyan to wa lori iwo to ti ka pastia lerin ma o wa ta to boye o ta ti o wo ka o to wa ti pa e fo mi o to ma se to ma ku pastia ta bi emi ja be me ta ti ka se fo ka
1: okay
2: se fo ba mi e wu
1: to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ka to gbe check yakubu wole hello 07063161916 ohun na ni ro ba ni soro ti e fi le ko lati bere ibere ta ba gbe yo kan si ka wa je kan face si awon yen ko tu ka tun ma te si
0: 07063161916 yeah
1: hello assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hello pa
0: olopa lati bo olopa ki loruko yin
1: olopa koko inu mi re okay yen obirin ninu le okay oda
0: se o nkirun ni abiyan kan soro la nara won
1: okay to nkirun pe lawon omo nnu le
0: Oda.
1: Oda.
0: Oda.
1: Oda. Oda. Oda. Oda. Ati ko sile.
0: Se ki akubu ti wa ni. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum Sheikh Yakub.
3: Barakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ara tafaro ba. Ati asalatu sawana ala Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: Ara je ki lati do ni ke ta. To ni se pelu o to ni ti mo yala awon mo wa nbe ni abi omo wa legbe won ni je iru bi ni won islam se ri ya tan o ni ma je mo e ko ma je mo bi ni pe o ko ko to ma ka lori ihun o ma je no ma ka e pe to ba se ka je so mo lo soke awon ni kan ni ma gbon wa ara won ni mi o eni arabu sallallahu alaihi wasallam so fun je wa aisha e khar salatu misaha ti beti Oja, iru obirin to lori ju ni to ki ninu ile re lo se ri ya ka to ma ka jeje ni so bi ni oni ka soke ni to yan ma to to ba fe po to je pa won ati omo won ni te na wa ninu iye ko gboro tun je nkan ti elomi ile po to ya la to je window ati lati enu ile tun ile ni eni ko gboro pe won de to de pe a se ko won pa pa ta to ba pa olohun ba soro won je nkan to tun ma Sallallahu alaihi wasallam
1: siwaju sir ke tete siwaju o tun mo si pe mama yan ko mama pe ko barun je
0: ko barun
3: ko barun je be ko ba ti fa omo won ni ke kan se
1: jaza ko mo la ojara fun fa si aye te sara ye ton sin ni
0: fun ti fa ti ya
1: alhamdulillah jaza ko mo la ojara o ye te siwaju all right sir
3: ko barun je be ni ko si le pe mu oni lati se ko bi lati ba di
1: aha e te siwaju sir
3: so ibe we ibe le ke ta ton se pelu
1: ibere kan to tun wa leyin lenu alaye te se yi pe chaire si wa nu moshalashi to tun wa lo to ajomo mi si waju imam ko da to ba ko moshalashi ti kun bi gba mi ta ma re lopo ogba to ba kirun ti moshalashi ti kun omo yan de fe kirun won wa tun to eni sita o se se kan gbe ko waju ibi ti imam ti duro sinu moshalashi iyen nkota
3: naam se wa pe iye ti kuro ni ta mo mo se o ti de la lori
1: aha
0: lori
3: okay o fa ti so pa pe atoro ra tun to be le ma zoro
1: na Amen. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oruko yin?
0: Ah, ipo e ti ja.
1: Hello, salamu alaikum.
4: Salamu alaikum salamu rahmatullahi
1: wa barakatuh. Oruko yin bi te tin pe wa? Naam. Okay. Won ni agba okun to ati duro.
0: Okay. Ara na dari iru lowo abi. Ila.
1: O da Sheikh Yakub.
3: Ya alhamdulillah salatu salam sunnah. Ma ti amu mi ru. O ni pe shallu ko iman. Ori je na ko da ti kio. Fa illa mi yastati. Ah ni ka pa na ti do. Fa lo ye ta ta. E ni ke ni na ko jo ko ki. Fa illa mi yastati. Ibi to ye ko fi je ko da da don ti.
0: Betulu muslim na je pa kale si bi ago marun se koja seju mokanlelogun oju oko wa si tun wa si sile 0706316916 wa je ke ade oke lona ka to ka to ka kesi

0: mattress yi o le wole ku le wo
1: kilo de ton tiraka tori ko fe gbe mattress koja nje o mo pe o le sunrun to dara lori mattress to wa ninu apoti
0: duro apoti kere yi je mattress to kun po to
1: be ni mattress restorer ati compressor lati le se vitafoam ni
0: ha mo fe si o n tobi si looto o
1: looto ni itura nla ninu apoti kekere kan o rorun lati gbe o se gbe koja lenu lekun toro lai si wahala ninu
0: o si ri bi ere wi pe o duro daada looto koja o rorun daada
1: be ni pelu mattress restorer ati compressor so o itura pelu idera mattress vitafoam ninu apoti itunu irorun ati iniye lori gbogbo re ninu apoti kan vitafoam o ni igbesi aye to dara

0: O kuku si mi bo mi o si fe nkan kan bayi won ni ti baba ti ya ba fun osun opo iya to mo yo wa la lafia kuku lara mo le
1: kule o ti yi pada o amo ayi pada re dun mo ni ninu
2: ah bisi iwo ni kokan lo wa si center wa loni o eyi dun mo mi ninu o
0: tiyawo re leyin lati foruko sile ko si bimo si health center to wa ni adugbo re
3: iwo na se bi kule ile iwosan won ese koko health center so won adugbo ti lero na o se pataki ki o ma won ile iwosan na ni gbagbo ni won ki o si lo sile o ye jajo sopo
4: mo ile iwosan ese koko to so mo e
3: ni gbagbo ni won ki o si lo sile
0: ikede yi wa lati owo ajo to mojuto ile iwosan labode ti ijoba apapo national primary health care development agency nphcda

0: olùgbé ìjọba ìbílẹ̀ ìdàgbàsókè orí adé sda ẹ má gbàgbé o saturday yìí september 26 ni ètò gbálẹ́ngbàtà o kí gbogbo olùgbé orí adé sda wọn fi àtúnyà jáde láti mọ tó tó bá gbègbè wọn láti aago mẹ́fà àbọ̀ àárọ̀ kùtùkùtù ti di aago mẹ́jọ àbọ̀ àárọ̀ kí gbogbo olùgbé ìjọba ìbílẹ̀ orí adé sda rí pé wọ́n mú ìmọ́tótó bá gbègbè wọn o ẹ̀yin ọlọ́jà cda youth artisan landlord and landladies ẹ rí pé àgbègbè yín wà ní ìmọ́tótó o láàrin àsìkò yìí kò sí àyè rírìn kiri o ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá tẹ̀ ìyá lábẹ́ fún kásìpá kó gbogbo ìdọ̀tí wá sí ibi tí àwọn psp yóò ti rí kó o a mọ̀ pé àwọn èèyàn gidi ló ń bẹ lórí adé sda ní ìjọba ìbílẹ̀ orí adé sda ìmọ́tótó gan kì í ṣe ọ̀rọ̀ sàròdè tó bá gbẹ̀yìn oṣù kankan gbogbo àsìkò náà ni àwọn olówólówá yóò máa káàkiri láti pẹ́ mú ìmọ́tótó bá gbègbè yín ó jẹ́ nǹkan ìtìjú gbáà péṣe ni àwọn kan máa ń kó ìdọ̀tí wọn sínú mọ́tò tó lọ gbé sí títì láàrin alẹ́ àti ìdájí báyìí ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá tẹ̀ jẹ́ alábẹ́ fún ọ torí lórí adé sda ti gbé àwọn agbófinró dìde tó jẹ́ pé wọ́n ṣẹ́ ní alẹ́ àti ìdájí alága ìjọba ìbílẹ̀ orí adé sda ọ̀rọ̀ abdulrasaq akorode ọlọ́jẹ̀dẹ olùkéde.
1: Tinu babi pupọ musulumi ododo lere pe kilo tumo lati pe ara eni ni musulumi ododo kini opo marun islamu duro le lori o se se ko je pe sisi pupọ ma fun mi ni sibi ka si gbe ni alaafia ni ka si su tele awon opo marun esin islamu to so pe kelimo tu shahada sulla ila ilallah ka ma kirun ka si marun wa dede ka ma yan zaka ka gba ramadan ka si sun ni ajo lo sile mimo yen hajj sugbon se ri alaafia yen gan opo marun te daruko yen gan lo sokun fa idi ti imam travels and tours se so ni gbowo eto kan ti a pe ni gbadi arafa lori bond 92.9 FM ni gbogbo ọjọ́ ẹsì sí ṣe Friday ni ìṣúná yóò máa wáyé bẹ̀rẹ̀ ní déédé aago mẹ́fà sí aago mẹ́fà àbọ̀ ìrọ̀lẹ́ níbi tí Dr. Adétòkùn Abdulsalam yóò ti máa là wá lọ́yẹ̀ lórí bí Ìsìláàmù ṣe jẹ́ ẹ̀sìn àlàáfíà àti ohun tí èpò márùn-ún ẹ̀sìn Ìsìláàmù dúró lé lórí. Láti dá sí ètò lásìkò sí ètò bá ń lọ lọ́wọ́ ẹ pẹ̀ sórí 0706-316-1916. Gbadi àlàfà lórí
2: Assalamu alaikum. When the body bati da go barani swan. Lati wa shi haji for kabale. Imam Travels and Tours Limited. Nike bani ni ajo. Papa ju wa bashe murasile for haji timbo lona yi. Tofu ma murati badiga. Tofu bebo ti beru wala unu wafi ikonu shi haji. Okwa wala la haji toti ba wala. Lule ui. Chetu ndia na gila le meji to doso lo juma. Tofu ma si ara ofe. Tofu ileti ujino si haram. Lumaka ati madina. Ofe le ba zamzam water. Tofu ma shi oram ofe. Bwa si ati badiga. Ate to ilera ofe. Eko si waluni. Lofi si watu wala buja. Suite A50 H&A Plaza Olusegun Obasanjo Way near Exclusive Serene Hotel Royal District Abuja Ewe Ibanisoro 0708-778-6486 Office wa ni Ipinlẹ Eko wa ni Shop A107 First Floor Ogba Multipurpose Complex Ogba Lagos Ewe Ibanisoro Leko 0708-778-6486 Ibadan awa ni Number 144 Kolodire Bus Stop Bere Oje Road Ibadan 081-6736-3270 and Ibawa Dorepo, Lori Facebook, TikTok, at Instagram. Pelu Imam Travels and Tours Nigeria Limited. Haji Timbo yi, Adlore Abwayoni. The Evening Live.
3: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La sharika lak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akabo si ori eto wa leni eto wa gbadé arafa eti Imam Travels and Tours Nigeria Limited ti won se onigbowo lori eto wa leni oruko mi ni Imam Murtada Dr. Adetokunbo awon oga wa won si ni ile won rin ajo kolon ko ba wa so won pada si layo ati alafia bako na pelu mi ni ile agodo awon olowo botin wa o wa ni bibayi alaja wa salakosoni ati mama wa ori toke omo bibi adeniji pelu ogo olon ba leni ohun ti a fe bara soro ohun na ni nipa jamro ele ti a mo si oko siso ti a man se ngba ti a ba lo si hajj ti a ba won ti ni ose to koja a soro nipa Muzdalifa kini awon eko ti won fe ki a ko ninu ifaragbole ijosin ele ti a man se ngba ti a ba de Muzdalifa ohun na ni a so fun wa pelu ogun olorun ba leni ohun na la fe soro nipa jamro ti o ma npe ni isoko asitani kini se a nsoko lu asitani ni ile na ni a fe yona na ile ni pelu ogun olorun ba won ni pelu awon onitan abi ti a ba lo wo inu iwe ti won pe ni ito awon anabi olorun ba ile ti imam ibn kathir ile ti o se a ri awon alaye e die ninu e a ri nibe ni tumo e na ni wipe kini a npe ni jamra aye kan ni nkan ti a npe ni jamra ni ede o na ni ima so oku abi oku gangan o na ni a npe ni jamra bi oku wewe ko nsoko nlanla bi oku wewe ele na ni a npe ni jamra ni ede ki lo wa fa ti a ma nso oku ni awon aye yen o na ni ti a ba lo wo inu to ngba ti oni olorun ba azza wa jalla to nso fun wa ni suratu safat ninu aya 102 suratu safat o je quran 37 aya meji le ni 100 olorun ba nso fun wa ni ninu aya alquran pe falamma balaga ma usaya qala ya bunaya inni ara fil manami anni azbauka fanzuru ma taro qala ya abati if al matumar satajiduni insha Allah min asabirin ni ayi na ni olorun ba so fun pe nigbati ismail omo anabi wa ibrahim alayhi salatu wasalam gugu ala mo wipe ani pe anabi ibrahim o tin sumo omo adorun odun le ti won pe ni 86 years ninu awon itan kan ko ti sumo 86 years lo tin bi olorun be lon be lon kolorun to fun ni ismail won ni nigbati omo ti wa to atoju omo ti o toju bo won ni falamo balogo to ba ni pe eyan ti balaga omo to ti dagba to ti di pe omo ti a ma ma jo rin olorun ba so pe ni nigbati omo ti wa balaga na ni anabi ibrahim alayhi salatu wasalam lo wa lala imam ibn abbas o ibn abbas wa so fun pe ruyal anbiya'i wahyun in pe ala awon anabi olorun ba wa yi ni kini tumo wa yi o na ni pe tolorun ti anabi olorun ba lala olorun ba lo nba soro ihun ti olorun ba fe ko se ohun na ni olorun ba fi ranse si ni oju ala yen won ni pe anabi ibrahim wa pe omo yen pe qala ya bunayya iwo omo mi o iwo ismail ini aro filimo na mi mo lala ni oju ala yen mo wa lala wi pe ani azbauka mo n du e mo n fi ejo sin fun olorun ba fanzur maza taro o ya wo na fun mi ni fun mi ni la fun mi ni imoran eni pe ki lo ri si eleyi ti mo so kale yi mo ni omo yo si nkan kan ko so meji o ni pe call ya abati iwo baba mi o if all more tomorrow ihun ti apa e lase ihun ti olorun ba pa lase ni ko se itumo na ni pe omo yen ti gbo se ye to ma ni yan gbo se o ti ye wi pe ihun ti babo ohun lohun ri loju ala ala yen olorun ba lo nba soro olorun lo n pa lase if all more tomorrow se ohun ti olorun ba pa e lase satajiduni insha Allah min asabirin pelu ogo olorun ba wa ma ba mi leni to n se suru lori ohun ti olorun ba pa e lase won ni gbati olorun ba ti anabi ibrahim to so ile tomo e na da lo wi pe wo ba mi se ohun ti olorun ba pa lase pelu ko olorun ba ma se suru lori ohun ti olorun ba pa wa mejeje lase ohun le eleyi lo bi oko ti a wa ma so yi ki lo fa na ni pe won nigba to wa lo e mo nisin gbe ki o ma ma lo won nigba to wa lo to fe lo se ile won ni aye ti gbogbo ile to n sele na ni ni aye to sumo mina ile ti awon alalaji ti won ma n de si ko to di kon lo sarafa to tun ma pada si to ma kuro ni muzdalifa to fi ma lo si jamra wọ́n ní àwọn àyè yìí náà ni shaitan wa ń yọjú sí ló wá ọ máa ń ní pé wàṣíwísù ó lè máa sọ sí lọ́kàn ó lè máa yọ sí torí anabi ọlọ́run ba àwọn ní àǹfààní láti lè mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ní àyè yìí eléyìí ló bí jamura eléyìí ló bí pé a máa ń sọ̀kò àyè mẹ́ta ni wọ́n ti wá máa ń sọ̀kò ṣùgbọ́n ní ọjọ́ ọdún eléyìí tí a sọ fún ọ pé ọjọ́ yẹn gan-an náà ni ọjọ́ kẹwàá zùlẹ́jà òun náà ló jẹ́ pé iṣẹ́ tó máa ń lágbára jù oko e ona kan pere la ma so lojo yen na ni won pe ni jamratul aqaba sugbon ka salaye fun wa ona meteta ti ati ma so ko uno alakoko me ni pe jamro al suguro ele no pe ni the smaller pillar bakona jamro al wusto the middle pillar ati jamro al aqaba abi ti a ma ni kubro ele na ni the middle pillar ati the biggest pillar ele na ni awon aye to je npe ati ma nso oko je ki aro wa leti le kon pe eto ti en gbo le na ni eto gbadde arafa lori bond fm 92.9 ele ti imam strauss and tos nigeria limited ti won se onigbo owo
2: Assalamu alaikum wani gori ba ti da gbogbo ara ni sun lati wa se haji for kambale imam travels and tours limited ni ke ba ni rajo papa julo ba se mura sile fun haji ti nbo lona yi ke fi na mura ti gbadegba to gbogbo ti mori olohun ni won fi ko ni se haji papa wa lala haji ti ba won lo ni oyin se ti je nigeria le meji to deso lojumo to fi si ara ofe ni le ti jina se haram ni makkah ti madina ofe le gba zamzam water to fi ma se wa mo fe wa si ati gbadegba ati ti ni ra ofe e ko si wa ninu Siwatu Alabuja, Misfit A50, H&A Plaza, Emushegu Obasanjo Way, Near Exclusive Sale Hotel, Rio District, Abuja, Ere Ibanisoro, 0708-778-6486. Office Wani Pile Kuwani Shop, A107, First Floor, Ogba Multipurpose Complex, Ogba Lagos, Ere Ibanisoro Loko, 0708-8778-6486. Ibadan, Alani, Number 144, Kuludle Bus Stop, Bawa Gerald Ibadan, 081-6736-3232. 70 and the Bawa Dorepo, go to Facebook, TikTok, and Instagram. And who Imam Travels and Tours Nigeria Limited. Haji Timboy, and Loro Abayoni. The Igbo Live.
3: Ekabo si ori to wagba de Arafa, Lori Bond FM. Ele ti Imam Travels and Tours Nigeria Limited. Ti won she o nigbo we. Tuman waye ni ojo jimo ni ago mefa si ago mefa bo. I want... ti e le kan si ni oke okun ni papa ni United States of America e le pe si ori number yi +97 29 17 20 19 Alaja Oyinade Osun wa dayin lo bakan na ni Canada e le pe si number yi +70 97 71 0816 Alaja Afsat Sheko ni wa dayin lo asofin pe to en pe fe ba wa lo to en pe ibi kibi te ba ti wa to en pe connecting flight na ni awon to je pe awon ton ba wa sise won ma wa le ton duro de yin lati le gba yin lalejo lati le mu yin lati le to yin sona lati mo bi e se ma se awon ise na ba kan aso fun wa wi pe eto aji wa fun 2027 eleyi slot wa o ti pe eleyi to wa nle na ni pe awa ti a fe lo si Umura October Umura December ati Umura Ramadan 2027 ki Olorun ba ki o ma sha iwa se ade arafa ni rorun pe nikan ko wa ke bi a tin so fun wa ati so awon aye meta eleyi ti ati ma nso awon oko ade so fun pe ojo to je 10th of Zulhijja eleyi to je ma nje ojo odun fa wa ti aba si ni ajabi awa ti awa ni ajuna to je pe ojo odun eleyi lo je pe oku meji pere ni a ma nso ni ojo yen won lo lo je pe jamrat akoba nikan la man so oko yen lu ni ojo 10th yen wa di ojo 4 ojo kokola ati ojo 12 a ma so lu meje meje fun awon oko kokan awa je 21 ele tuti amo ti mokan le ni ogun fun awa ti o ba je pe on the 12th yen na ni a ma kuro ni muna o ma wa je 49 awon to ba wa je pe won ma duro di ojo 13 o ma je 70 fun lati masoko ke bi a tin so fun na a so fun pe kini e ko ti a fe ri ko lati wa nso awon itan ti o ro mo jamura oko si so ati salaye awon aye bi won se je bakan na wa so pe ki lo fa ti a fi se le won ni pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o nse ile yi lati le gbe suno anabi ibrahim alayhi salatu wasalam lati le gbe dide na lo fi di pe o ti wa de lara awon origun ti a ma nse nigbati a ba nse hajj bakan na awon kokan to ti wa sele lori awon aye ti a ma tin so opo ina ni pe nigba kan bi opo lo wa nbe sugbon nisin architectural evolution ti sele ele ti awon oyinbo pe architectural evolution opo lo ma nwa nbe tele sugbon nisin won ti se ni o ti wa de bi ogiri so that awon opolopo eyan wa le so oko ni eko na lai je pe won kolura won abi won juko lura won no fi se ile tori ti a ba de be a le ma ri opo to je pe bia ogiri na ni a ma ma ri bako na won ti wa se nkan ti a mo si multilayer pedestrian bridge sibe ti awon loyin bo pe ni bi akaba won ti se bi bridge to je pe te ba ti rin lo ona kan na ni won tun wa se nkan ti a mo si automated cooling abi unidirectional crowd to je pe awon to ba nlo siwaju bayi ko sai lati pe ko fe pada ko fe lo beyan kan tori pe opolopo igba lawon kan to ma fa nkan ti awon loyinbo npe ni stampede na ni pe nigba ti awon kan ba nlo ta awon kan na ba tun to ba tun koju si won eleyi ma fa stampede lo fi je pe won fi se awon eto yi la fi so wa npe nisiyin won ti se ni ogiri to je pe aimoye bi million eyan wa ma soko lekan na ma de ma won ni kolura won won de ni to ba tin soko e ma se Allahu Akbar wa so alakoko to ma fi pin meji a kin da gugu meji yen lu opo yen ni ekan na ele ni awon eto ti won se ke bi aye so fun wa pe ki wa ni eko ti won fe ki ako ti a mo si spiritual mental ri ninu bi le ni pe a fi le lati fi so pe esu a ni nkan kan ti a fe ba esu se a n ta esu danu ni ele bakan na a n fi le gbogbo awon nkan ti esu le ma pe wa si to yato si nkan ti olorun ba ki fe ki a se a n so pe a ni nkan ti a fe se le to lo je pe ti won ba ti lo si hajj iwa e gbodo yato gbogbo awon nkan ti ko da a gbodo bayo nibe ele je wa fe je ki a mu ta fe je ki a mu lo le ni pe a ri pe ti won ba lo si hajj abi ti a ba fe lo si hajj a ma wo pe a fe lo bi a bi all close to him 10 million era abi 8 point something million ari pe esu na ma ba gba se o ni business to fe dowo ile lori ni o se fowo iko invest sori business o ma yield nkan sugbon olorun ba je ko yo wa pe ko si un ti yan ba fun olorun ba to olorun ba o ni fi opolopo da pada fun apere nisin ti yan ba na 1000 si olorun ko fi se to olorun ba 10000 lo kere ju ninu bo olorun si ma da pada olorun to wa so fun alawon aye ninu quran ni pe oun le da pada ni bi ona 70 lo bi 700 ati be lo o di o wa ele wa n da lori iru aniyan ti o ba fi sele pelu ko olorun ba a si opo wa nisin leyin gba ti a ba wole pada lati le je ki e pe wole ki e bere ibere ti e ba fe bere me so fun pe a ma n so awon oko yi ni e koko de le ti o ku ti a fe fi na ni pe nigba ti a ba n ju oko yi a ma n ju sinu aye to ye ka ju si a ko kin ju bo se hun wa a ko kin ju o ni nkan ti won pe ni pe bi land base nkan wa ni isale kini ti pe won fe ki awon oko yen ki o ma bo sibe iyan kan kin ju pe to ba se hun mi then a gbodo to wa sora ni aye yi ki a ma ma ti awon eyan abi ka ba wo pe a fe ju oko lu se ton ka ma ma ju oko debi ka ma ba awon eyan to wa ni waju wa a gbodo ni eko nipa bawo ni a se ma se awon eleyi eleyi wa ninu awon ise ti a fe ki a mo ni eko si number ti a ti e ma pe wole nigba ti a ba ti se oju opo na ni 0706 316 1916 ti asiko ba ti to lati ma pe wole ki e pe ki a bere ibere ti a ba fe bere lowo yin le eko si eto wa ni gbade arapa lori bond fm 92.9 ti imam travels and tours ti won se onigbowo e
4: oya to so ada ini jo wa ijo la o le la se ikemo
2: Assalamu alaikum. When you go to Batidal, we go around this one. Let's watch your head for Pabale. Imam Travels and Tours Limited. We care about your lad. Papa, you go back to your last year for Haji. You go to your last year for Haji. You go to your last year for Haji. You go to your last year for Haji. You go to your last year for Haji. You go to your last year for Haji. You go to your last year for Haji. You go to your last year for Haji. You go to your last year for Haji. You go to your last year for Haji. You go to your last year for Haji. You go to your last year for Haji. You go to your last year for Haji. You go to your It's A50 H&A Plaza. Omushegbu Obasanjo Way. Near Exclusive Stay Hotel. Real District. Abuja. Eric Banisoro. 0708-778-6486. Office Wani Pune Kura Shop A107. First Floor. Ogba Multipurpose Complex. Ogba Lagos. Eric Banisoro.
3: Hello. Hello. Hello. Hello? Hello? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ki loruko yin? Muhyiddin Imran. Muhyiddin Imran, naam. Okay, oh yeah, bismillah. No.

nito eyin na ti so pe nigba ti o de ohun lo se mo pe ohun to nse yin o da olorun ba oba lafuriji ni ina la gafuru rohim so olorun ba o ba foriji eru e nigba to ba se nkan ti o mo awala ba pe hello assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ibere wa ta fe bere lowo yin ki lo ruko yin yusuf olamilekan adediran lati bo alakuko now pelu ogo Olorun ba fun awon arugbo abi awon ti ara won o ya won le run awon eyan ki won ba won se le ture ni won se ma nse provision fe le fe bi awon to ba ja arugbo abi won ni ipenija ara won ma ba won se le ele je idahun si bere yin hello wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Ayla Jemila lati Sagamu. Hello? Yeah. Wa alaikum salam to lie. Ibere wa kloruko yin ai klo lati Sagamu abi? Okay. Ye kin abere bere lowo yin. Ojo wo ni eto la bere eto gbadi Arafa yi e so fun wa. Hello? Okay. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yabo salami. Naam. Lati bafu. Hello, an gbo yin. Se ti ri ebun ti a fi sowo si yin. Be alhamdulillah hello talo wa lori la hello Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, kile tun fe. Okay, ibere wa kini awon aye ti a ti man so opo on aye melo ni ati ke daruko e fun wa. Oya e daruko won. Okay. Naam. Etu pe again. Sugro Ajamra Al Sugro. Naam. Al Wusto ati Al Kubro abi Al Akoba. Ojo wo ni eto gbadi Arafa bere? Ojo wo ni abere eto gbadi Arafa? Beni. Okay, am I worry? Esho. Am I bad to bo? Hello. Etuani Gbadi Arafa Lori Bond FM. Ele ti on waye ni bugbo ojo jimo lati ago mefa si ago mefa bo. Ele ti Imam's Travels and Tours ti won se onigbo wo e. E ba wa duwopo ki e ba wa lo si Hajj ati Umrah. Ati so fun yin pe ele gba form wa online ki e kan si wa ki a soro. Ki a se bawo ni eto na se ma di irorun olorun a se ni rorun hello ta lo wa lori la hello
Hello, aso fun pe ni le ise Imam Travels and Tours a man se tutu pe iramu yin a fi pe meji bakan na o nje le wa to ma bo si rorun to je pe e ni damu pe ki la fe je ki la fe mu a man se awon eto yi bakan na eto yi ma gbe wa lo ma gbe wa bo ni awon ile mimo bakan na si yaro lele ti lawon aye ti o ni apere wa alaikum salam to lai barakatu kamoru kini ajibike okay ibere wa ojo oni eto gbade arafa bere logunrin afefe okay sura wo ati ayawo ni aka fun wa ti a soro nibi ti anobi brother ati ismail ti won ti soro sura wo aya wo ni a pe fun wa nigbati a bere eto yi ti a ka fun wa ti a salaye fun wa lori oro jamro onu jamro okay e ma ba be to bo eto wa ni gbade arafa lori bond fm ele ti o nwaye ni ojo jimo ni ago mefa si ago mefa bo ti Imam Travels and Tours Nigeria Limited ti won ma nse onigbowo e ba wa do opo ke ba lo si Hajj ati Umrah ni ogo pelu ogo Olorun ba Dr. Adetokunbo won si ni ore etu le ni won rin ajo koloba ki o ba da won pada layo talafia ni le agbara le ni awon oludari etu awon ti won wa ni le agbara na ni Alaja Fauzia Salako Sonin ati mama wa ori toke omo bibi adeniji bakan na oruko ti temi ni Imam Murtado Abiola pelu ogo Olorun ba to ba di ose to nbo e tun ba wa pade lori eto gbade arafa ni Bond FM 92.9 ki Olorun ba ki o so waju ose to nbo lo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: Bunt FM 92.9 ifesu wapo kari aye
1: fela ni kan play
2: o ti aso la fe ipo ni kan play jo
1: seyin le jo ni en tiro en tepa e wa nda soro ijo
2: ah de ronke lenu e emi ti fa kanu ijo ale oni e da yan mo
3: o gbele o kilo fa to tonu
1: baba eyin na ti so panu on ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
3: baba agba te ni be gi loju se o mo lu egbogi baba agba dura mi gba mo so panu
2: to je palon lo yo mi lo wa ni tekoluba mo bo lo wa ara tita oro si so mi jaga ara bayi atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kan yan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lo wa isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fa koko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaroje road ikotun lagos state ero bani soro won 0806821 6859 le kan si 0806821 6859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
4: gbogbo apata la mo wi pe alafia o lo se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alafia ara bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa e ba wa ki gbogbo awon ti won gbo wa ke si daruko yin
2: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ati gbo so mara ile ore mo ki gbogbo awon baba mama atawon aburo wi pe a o ni faisan lugba
5: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaraje road ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 080

0: to ba ti ra wa pere tete mo wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati ni o dogun ibadi ko ma bu oso ni gbogbo igba ka ti ni o dogun ke ti o ma pariwo ka ya o ma lu pipipi elomi aya re o ma ja ni elomi apaka ara lati okede sale ni okuta itai elomi gan gbogbo nkan no ma ma se pipipi nu agbo ara to ba ti ra won kan bayi
1: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de Ikotun roundabout ewo Marwa to nlo si Abara Jerol tabi te ba n gboko bo Abara Jerol ni ke bere e bo le ni Daily Ara bus stop apa tun ele yasi number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol ni Ikotun leko bi
2: baba agba te ni be gi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won pe be e kokko toju rewesi okan yin na ke gbera file bayi pe Ikotun ya lodo baba agba te ni be gi loju ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abaranje Road ni lu Ikotun e ba ti de Ikotun
0: ero bani so hotel fi pe mi
1: 08068216859 08068216859
0: eyin na ma bo gan ni afiji iroyin o ta foju ba awon mi o ti e lawon o fe logun bi le ma so be e ma so be owo ti wo fi n gbale omo ye owo to san lodun ti ile to gba to dress inu e ndagu ara re njo toju e te ba wa de ma ni na la na ma ba so pe na la baba agba te ni be lo to ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lonu agu ara mo lo ogun ko ti o si nbe iwo na danwo ko ma bo
1: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni
0: 08068216859 08068216859 ititoju ati mara nipa tewetegbo
1: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
0: lodo baba agba te ni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin onte koloba ati ni di oran fun wo iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti bi wala elomi ma nbo lokan be bo se nbere ni o ma kuru bo se nbere ni o ma je kiti e odi be to ba ti ra pere kekeke tete gbera bayi
2: ma bo sodo baba agba
1: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun. Ero ibanisoro wa 08068216859.
0: Gbogbo adugo to ba tin gbo wa bayi, dete ma bo lodo baba agba, lori ati ni dogun ni, ati se gbanse doran ni. Telo mi ti ba po lo nsanu wa, to ba gbo wa gbo ka to se igbanse ni, be se ngbo mi, pa dele mechanic ni, elomi e le ba soro. Nitori pe elomi o le nawo sagu are. Afi orisun lo se to ba ti de lori gbogbo nkan ko la le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri pe se olowo lowo bayi mo pa isa tarun ta ba ti bimo ma bo si
1: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
0: tete ma bo ko ma bo mo se soro yi lokunrin lobinrin lomode lagba olowo bo ni so wa den ti o ma tiro a to se a ofi won se yeye sugbon kankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idanari lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o ma nje ko week ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti won tete ma bo sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba te ni be to ba ti degan won na ah baba won ni itowo la ma do be a ki n gbokere ma dunu obe te yan ba je obe labekuta loni to ba n gbelu eko abi badan njo keji o ran ma lo pe lo ba ara wa to ba ti dani ile ma ti foworo oye ko ko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi bayin e dide fia e ma bo pe ah o be je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba agba te n be loju
1: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
0: e wa ke wa janfani ewe ati go gan ni afiji eyin na e dide ke ma bo kilo o se o kilo yo elenu wa lati da mo wo lo wa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe karakuta ita jenje ni bi ni elewo si bi ni olodun bo ni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe luwa orisirisi ona lo ngba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin ba ti e chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se bi ati ayewa tin to ba ye ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti tele ni abi ngba te n lo ni kankan ba e pi te mo boya boya awon le te ni mo to wa ti dagu ara to wa nbara je awon arun kan wa to je pe ma nbara je were were were ti o ma ba nu mi ara nu eje inu egungun olodun ni je kari sugbon te yan ba ti wa ri eje ka tete gbe gbese ka mo pe odo baba agba te nbe di loju
1: ni number 20 Amoka Street Daily Ara

0: FM 92.9 ifesiwapo kari aye
1: beni lese bond FM 92.9 ife na lo so wapo kari mi adupe adupe lowo olohun brother si ha olohun ofa
2: olohun je ba de jabo lori
1: transformer alhamdulillah adupe fo olohun boko na adupe olohun gba ite dara ko wa fun lati ago merin abo ta ti bere to loni e ti ba di ago mejo ngerege bayi awa ma pale mo ru wa bi to ke a mo lele wa eh awon to ko ma ma to o ma to eto na lo si eh bo ti nlo agbejo o ti dubai adupe lowo gbogbo awon oga ile ise yi ati awon alase patapata latoke ebi to de adupe lowo yin adupe lowo yin te nte ti si wa na o
2: be na adupe leyin to wa awon olulufe wa
1: be ni be ni so awa nlo niyan o awa nlo o di igba o se ka ma fi ku yara wa ka ma leji to o lo sile ko
2: do wa ile pa la ko bere
1: lo o ko ba so na mi lo ko ba ba nle bute e mo lo o ko ba ba ka la ba mi yeso wa te bi ka le le
2: je le wa go bo ko ara e jo ko iri lati bi o do ko ni awon to lo ile ko ala
1: ile ko ala ko bere ti joba be won ni bi da lo ni yen inu koko dudu. Thank you. What about Kono? Fauzia, sala ko so nuru ko temi o ko.
2: Ori to ke moji sala.
1: It's ori to ke. I want to know yin bo lele. Awon mo Nigeria lele.
2: Be. Eyin aje pack.
1: Ah, e to to si waju o.

my God, ẹyin temi ma tu kuro le e ka bo ka sin be ni o nlo bo sin lo na ni o ile ise bodo fe mela suwa 9 lale yi yo tu ya lara oto tori pe loye to na ni o sports paparazzi ra oto le ise on Friday o to gba yin osu kesan 2026 ma fi ana mo ba yin o do ma ya lara oto ni pa rore ball ka ki jari jado ni Nigeria na la gbo le ni ti ma lanfa lati ma je ebun loloko kan ijeji awon ile ise ti won se gbatoro etu yi mo wo je ma nlo pa ni ma sile fun ibere ati idahun lati ko ba to ni o ni bayi na ka ko yanju e loloko kan ijeji pa ju lo ni ti fe so se to se ko se gbe yan tan yi afcon to se nlo pelu iko nigeria pelu madagascar ti won kuju ara won abajade se imi ati ina ti mo be ko ni Ani ani nbe ile se BS media na no se gbatore eto yi Ivan Direct Wala yen ba sile e la nfani lati je awon ebun olokan jokan bi Oracle be ni o se fo yin niyan kan na bobo fa won mo kekeke ton ma mo ile se tun se FIFA o se foso e la nfani lati gba yen na STQ bẹni o seyin ohun awon agbobe niyi fun awon iya loja iya laje eyin baba teyin na le te mo na da ohun agbobe niyi STQ na wa nbe te gba bakan na lati ile ise otun ni ile ise to nse yoyo bitter samo si ablat company awon na ke bu fun wa pe ka ma fa awon eyan wa tan sibe egberun meji naira tu wa nbe fe ni kokan tu wa gba ebu na la gba pe mo yin ore n olufe yin nuri n so laudin legit ni gege bi asha mi

lo be ni eh ko si nkan ti ya ba se eh ye ka mo pe ko se gbogbo ka lo dogba ikan ma ju kan lo eh nitori di eyi ba se nki pe ka le ni bi gbogbo te tin gbo wa no la nso pe ma wo pe lagbaja ti ra moto lati January si September mi na de gbodo ra moto ko to di December eh gbogbo nkan ta ba nse e je ka sha ma se lese ese nigba to ba ya eh olohun a wa fi ire eyi ti o joju ti gbogbo nkan ta ba nse lagbara lowo olorun eh a jo sorire ni o gbogbo nkan te ba nse ire na ni o ma ja si gbogbo nkan te ba fowo si ire na lo ma ja si nitori ide yi e je ki a mu gbogbo nkan ta nse leso leso nitori olorun lo ni gbogbo nkan lowo eh ka ma so pe tori lagbaja ti se na gbodo se dodon dodon ohun owo mi o to ma fi gongo fa e o ma ti gongo yen ba lo yilu oluwa lori odigbere niyan o ye ke ma gbo omo Kwara tata sugbon ni bayi eyin to omo Kwara tata o waye leni yi sugbon to ba di ose to nbo e ko le da ti won ba lo yen gbogbo e na ni won ma ko po bayi ti won ma ko wa e ti gbogbo a jo ma fi eti gbo ta ma ba fi ta ma bi fi okan ba lo pelu won nitori di eyi e bi ko se si omo Kwara tata leni a ma fi orin a ma fi daraya titi di ago meson ma fi lu ti a ma fi wo inu eto wa eto yin adit ni eni tin se ojo 25 osu kesan odun 2026 akin ni gbogbo bi te tin gbo wa pe aku pale mo gbogbo osu tutun eyi ti ko ni pe de yi lagbara olohun abo olohun adaju lori yin adaju lori gbogbo abodu se nlo sopin ayo idunu ati ore ofe nla nla ti olohun na ni o ma ba yin ati gbogbo wa lagbara olohun ki se mi nikan mo wa wa nbi lale yo kemi kende akin jim a fi ese a ti fi ye gba mike no wa nbi ba gbogbo wa na la jo wa nbi papo Grace Grace wa na wa nbi Grace Fakule na wa nbi ati gbogbo wa a jo wa nbi titi dago meji lani lagbara lowo Olorun ire anu ibukun ati ore ofe nla nla Olorun aba yin gbe omo alaja na omo to mo ko lo ni ka ma ki yin o gbogbo omo Kwara tata je ki a fi orin baba wa jaye gbadde alawo ki a fi dara wa lara ya titi ti asipo fi ma to fun eto ni

0: oriru aso ni nbe lara lagemo arambara ni tata ileke onloko ojopo eto ni nbe nu apoti eto omo to mo kolo media concept okan ninu e lele yo omo kwara tata ajibala gole manzo
1: kwa nile mi ala won pe irin isanko kan ni ele simbo igbomina ni olorun je ko bi mi da ise adura teyan mo daye gba ibi tan ba ti bi oyen ko se change mo
2: eni to ba so linu o so apuya ko ni
3: awa ta wa lati ipinle kwara a ma lo ni dede
0: omo kwara tata
4: gbogbo ojo Friday lago mejo abo ale leto omo kwara tata yo ma waye pelu Abdulwasi Salahuddin omo to mo kolo ta o ti ma sagbeyewo awon idagbasoke to wa lawon ilu kokan pelu awon ipinija ton koju won a o ma gbalejo awon ojulowo omo kwara tata ni koni Bond FM 92.9 efe ka so nipa ilu yin abi o wu yin lati ran eto yi lowo e tele wa lori awon social media handles wa at omo to mo kolo media concept omo kwara tata e ja jo bi la

0: A wale pelu kinsone ade a degaye po bele san fun ni bariga po posi aye ojo bi won ogbon lo si gore kan ase isa mo don asa badun se mi adupe fo olorun oba adupe fo olorun oba adupe fo olorun oba adupe fo olorun oba oba ti ododu adura ti wa adupe fo olorun oba ewo se olorun oba kende ewo se olorun oba ewo se olorun oba ewo se olorun oba ohun na lo rojo ohun na lo rorun ohun na lo supa ewo se olorun oba agun mewa koja iseju metala ore to wa to yari tube na je pa kanle si bi nkan ba ta koko to mi gboran ba da po mo tutu awon na abayo fun bi okun sokoto olawo yan lajide wo kilu mo ati okun sokoto alabi ni ti o fe to ba papo mo ra won ulu igi na ni o ba won yanju re e mo je agbagbe pe oni gbogbo kindo ni bi ta wa yi o ta tin wugo eto wa tegbo tegbo tekan tekan labi oba de emi oluwa segun oluwa toyin ajasa olaside wa o se to gbogbo ka fata baba pala se gbogbo awon olugbogbo pe e gboro bo radio mi mo radio bo nde fe ama lori eyin lori laafin akin yo eku se bi o olori atinu ke ajasa akin yo olori esther ajasa akin yo olori adebin pe ajasa akin yo eku se bi an koja lo si mokola lale oni ni ilu badan lati lo mo aditu fun tale to ni wa ko ruko eni na ni ijani eni idowo oluyege na ni ruko temi je ni keji mi
1: kende akinjimi ni ruko ti emi je
0: yo rorun ebe ko ni
1: be
0: ni agba olorun ba
1: amen
0: ani daje lo kilo ani daje lanu ro
1: amen
0: atoko yawo ati yawo tutun gugu e na yo wonu ara won ni baba se ko je din ran be se npo ala npo o ana ni fun ani shiriki waka awon yan to wa de ka to fi word wise mo si le rin po ju fa won tin ye ri ka ke pe ah se bada ni kanu ah o ye ko ri be oba to ngbadu re da wa gbadu ra mi o oba to ngbadu e da wa gbadu ra pa gbadu ra mi garura islam wa gbadu ra mi oba to ngbadu e da wa gbadu ra mi awon to loju saye ni romo wole ase wole ase o gbogbo adura tagba
1: wole ase
0: won kan go be ngba se gafun la to pe mi ni arakunrin kan won pe ni kola oko laitan na baba nla wa ni alemosin mi jina to so si o to nkan oye kan ni fura taban sale ni lo oye ka ni fura tabasale tabasale titi ka to bodu we yi
1: ka ka ka sile wa
0: oye ka ni rezi aluko lati lati poju wonder fm ko lan gbiyanju won toju olaitan sugbon olaitan ko mu ore afori se aforun se to ba ngbo pe mo kola loni sasun mo bada mokola loni sa enti o leran lobe ko kale mokola mokola loni sasun loni sasun loni sasun yawo yo mure ija loni ija lola ni o wo sa mo ja kiri gbogbo egbe re wo le si iwo sa mo ja kiri yawo ke o ari wa ari gbogbo ale gbogbo gbogbo awon gbogbo na gbogbo na wonu ara won na ni aka si babo ke le go gidi be de be ba ngo ta ofoga kini se mo lana ke ye le mo ko lu ko lai si konu ko o bi o fe gbo complain ki lo gbo pelu drop a lo soju se ye ko soju se na mba so ni
1: abi ko mo wo be le
0: yo ti mo ye o mo ye ko ja won abaraka to ye ko ba san yen bayi wallahi o fe gba gbo ko re
2: arakunrin yi won ni omo buruku do fe ana buruku ni o se ni o bi baba ton lo se rin ajo
0: tori businessman ni blessing aluko wo consul yen dada o da pe nkan eti ogbeji wo ri consul yen dada nda ko to di pe yo da fo e nu mi ma do ti dc e ba ma se ori mi ma wu ni nipa ti an ba da gari omi so ti oni se
1: bubule
0: to tun wa re wa lotun tori gari to tun ni resi ina n pe ri ni renew o full palliative
1: wonderful
0: wonderful ah se gbe to o sale jo fun mi oni ah o se mo pe alaga joba bile aso wo lo gbe le mo ni awa na mo pa re owo gari ya ti dodo re no ko buru ko ba jo fun ore nda ejo ti no ko ro bo sala ba pe re lojo kan arabirin yi o mo ni lotun lo si ija ni yo sa ba le kola wa ni dana nti o ba ni gba ni olowo
1: talika latin
0: yo da for kende about to marry about to wed nda yo roro a ka na sent je na we na wona awa la se nkan ka poru so ko fi na wa sele an gbadun ya gbadun jo la ma pa gbadun wa gbadun wa be yo ba wa la kala nda ko buru ko ba ye ko ba ya wo le o mo mara o wa da go ko ru tori ara ko ni ma gbe do ma yan na fi la ma sa kan si agba o ba n sa n bo yawo re na ba le lo sobu loru loru ni mo wole bi oro o ba sa n ko ara leyin fence yawo en to ba sara kile mo ko
1: oro bobo
0: yo da fu e bo ko script yen ti mo ni kaire yo ba yen gbe fu do wu ta wa ni ele ni si ah oro ra fara bale o de ni kan o de ni so ti yen ni si to ye ko ni camera to fi mo yawo bo wa dugo ta ni sin lo fun yawo won robo lati fence yin ti o fi bo sinu fence to ah asale re ni o sa camera mo mi jeje bo ko gbo gbi ninu ogba ni e ka bo si dada le de so ko jepo
1: jepo
0: oro na to so
1: to so
0: to lo to lo to go ma di e ja ka se abo ke o irun mu lo ko se fatu a mo story wa lale yi a pare e ja dodo baba oke o abo
3: emi lo de to roju koko bayi
4: oju lo siri se mo ti ma bo je
3: ah emi ni mo se
4: anybody e bo se le furu koko bi eni pe o le so kidi le ka to wo busu yo ro pe ni se kidi lo nko la se de re lan beke oke te yo ni ti to sa de daji ona ti o ti kari wonu bi e ko lo to fenu kan yo
3: ah ai sa ta run yo ma se nkan o emi wa ni ti se bayi o lulu fe mi
4: se emi ni ma se so fun pe ke lo moju to rara yin brada o fe ga ma kari o to we gbogi baba oke ho
3: kino win iwo na soro soke salaye bo se se fun baba oke o ko ma rayo to gonja le re fun lugu je ope yin to ni gorogo ara titaje ara titara yun ti ba to ma bo lesi omo eniyan ko sun o te do ma se lo sere sere tabi popo lapoju isara to nbu ni so baba oke o lele gboje atura lori eyi ke yin aisan tabi arun to fe dani gule baba oke o kale si shop 10a oye kola shopping complex la dojuko dipa life church jakonde gate egbe road isolo ipinle eko e pe 08094471143 08094471143 baba oke o elegbogi debede ebe
5: eku dede woyi ni gbogbo ibi ti owoja ileise radio te tin gbo wa ide yoruba ni igba to to gba bayi ohun lo nso ba gbon mi gbon mi koko to n to koko ohun lo nje bale lodo ta ba ri ogbo ntarigi to mo nipa ewe ise ti ewe nse egbo ati ojegi ise to nse ati mo yi pe onito ni won pe ni ogbo ntarigi onisegun bile e ma wo pe mo npa asamo kini di asamo mi mo tun ti ni alejo pataki gege bi ise wa baba e ba mi ki ara ile kesi daruko yin
6: e seun atokun oruko temi ni Taufik Ajiboro eni ti gbogbo aye mo si baba oke o ona lo nki wa pe ni alaafi olohun oba ko ni fi gbogbo asile
5: e e ja asami witi witi eh baba oke o a ma tun ri yin
6: e seun atokun be na la bi ni bo se je pe bile ba tin su be na ne le mo o na lo fa te fi tun ri baba oke o la ko tun nipa ilera ara wa ntori pe e mo pe nipa ilera eda o je baba oke o logun pupo e si ma baba oke o lori pe baba oke o kin se amolu mola o lori nkan yo kan soso o na ni sara
5: gege bi ibere ti a ma nbi ni gbogbo igba kini awon nkan to ma nfa ipenija isan ara
6: e seun atokun la kayin o ni daru
5: ase
6: nipa ipenija to ma fa isan inu ara akoko nbe o ni pe teyan ba ni arun ta npe ni arun gbajumo ri ta npe ni atosi a ma sakoba fun isan inu ara elekeji o ni kene to nba obirin sere lasiko to nse alada re lowo a ma sakoba fun isan inu ara elekeeta o ni ka ma seyo bi e meji bi e meta kile to mo abika yo ti wa ko ti e ma jade dada ku ma jade sere sere ama sakoba fun isanu ara o nta sabapade re latara ile igbonse gbogbo awon nkan wonyi ama sakoba fun isan inu ara ti ko ni jekeje oribi lo dada to ba ti ko ba isan ara o ni si dada mo gbogbo awon eyan si mo pe aboke o mo nkan meji ju isan ara ne kana lo lori aisha isan ara yi to ba ti wo inu ara ama fa ile se dede fun omokunrin tan pe ni idakole iwo mokunrin to wura e dada to je pe laarin seju kan si meji ara re o ti wale abi iwo to je pe o ti e ni le ba obirin re sere le meji bi e meta kile to mo abi iwo to ti e je pe ni ara ti o ti e ni gbira dada depo pe o le se ojusi re mo ni to ba ti nipa inija nipa isan ara ti ma fa idakole fun omokunrin dide le ma bo baba boke o ni shop number 10A Oyekola Plaza opposite Deeper Life Church ni Jakande Isolo Road ibe ne baboke o wa bayi ero banisoro to le pe baboke o zi 08094471143 le kan zi 08094471143 08022613442 08022613442 omo odun melo ni wo o ti ju omo 40 years lo o ti ju omo 50 years lo o ti ju omo 70 years lo to je pe laarin seju kan si meji o ti da to wa ele monito ba wa baba boke o iwo gan o mo ipe ni olohun be leyin baba boke o awo o mo nkan meji o ju isan ara ti ma fa idakole fun omokunrin tiki je ki omokunrin le soju si e dede lodo aya re lori isara ti wa boke o nsoro nipa yi nkan to ti sele se mi gan fun ra mi ri ni ti mo si lori sirisi ogun lori nkan yi ti nkan yi o lo yo tun pada wa nigba to ya ni mo pade baba kan baba yi lo se toju arun idakole ifun mi on lo fi je si pe ni gbogbo eyan to n wa sodo baba oke o lori idakole ti mo so omokunrin dole awon na gba pe ah olohun be leyin baboke o pelu ase lodo olohun oba to mu ti wa to mu ko nbe to ba dodo baboke o ni shop number 10A Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church ni Jakande Gate ti Isolo Road ibe ni baboke o baba yi pelu ase lodo olohun ti enu ni sori si ero oba ni soro baboke o 08094471143 lekan si 08094471143 abi 08022613442 08022613442
5: nle ti gbo yen se mo wi pe yoruba bo won ni iriri lagba on ti o ba ti se ni ri ki a wo so a o le so pe bayi ni won se se iwosan re on le ti gbo lenu baba oke oyi on to ti se won fun ra won ri ni ki olodun to lo eyan fun won eni to olodun wa lo fun won yi o tun wa je ki baba oke o na tun lo wa imo kun imo lati mo nipa itoju aisan isan ara baba oke o nipa aisan onibe ta to mo nbara won rin ojora arabeku ati dakole kini iyato to wa laarin meteta
6: e seun atokun idakole na tin ba obirin re sire to jaji pe ni yo le se ndede bo si ye ko si sugbon ko ne lagbara lati se elekeji arabeku ara odide laarin seju kan si meji ara ti wale ojora ntite ara odide keyan fe ba obirin re sire yo da igba to ranti nkan kan ara re o ba wale ti o ba ti ri be ndele ko ma bo wa kan si baba oke o lase lodo olohun lagbara lodo olohun to ba dodo baba oke o ogba polo nbe lodo wa olohun si nba wa se
5: baba oke o ka ma te si waju yato si pe nkan lomokunrin aisan isan ara yi se o ni bi to tin ko ipalara ba obirin atokunrin lapapo
6: e seun atokun be ni gbogbo ala mo pe ni isan ni waya ninu ara nigba ti eje o ba ti ri bi lo bo si ye ko mo lo to ninu isan ninu ara yo bere mo mu awon ipeni ja kokan wa akoko ninu pe ni ja o se se ko je ti kwarin laarin seju kan si meji ka bere si mo mi elele elomi yo mo rin gege bi eni ti bata fe boyo ninu ese re karin ka mo terin elomi yo da bi gba to te igo mo le ni tori pe atele si o mo kan guru guru elomi paja paja lowo pajala pajalese elomi owo mo gbon be ni gbogbo ara o bere si mo gbon elomi nbe nko mo rin kakiri nu ara titi eni abi kinu ara bere si tayan elomi nbe o ti eni le rorun sun dede kori mo fu elomi elomi ese re yo bere si wu ni ka te bayi abe kelomi o ti eni ri gbon ese si dede dada eyin yo mo fa elomi so ise ese ko mo fa elomi so isa pa ko mo fa yan so awon nkan yi ipenija isan inu ara ti eje ori bi wole to ninu awon ise ni awon yi lo nsa ko ba fun awon ise yi pelu ogo lodo olohun to ba dodo baboke o iwo gan o gba pe ni olohun be leyin baboke o nitori baboke o mo nkan meji ju isan ara yi ti ma so omo okunrin di ole ti ko ni je ki omo okunrin le soju se dede abi to ma so ara di ole ti ko ni je ke yan rin dede dada ti ko ni je ke yan le gbese dede ki sale nu mo kan yan kayin ma fayan opa yi ko ma ro ni gorogo eruku ko bere si ro elomi elomi nbe to ja si gba je pe paja paja owo paja paja ese kaya ma lu pipi kalomi ma ro run sun dede ko ri ma bere si fo ni gorogo koju eyan ma su elomi nbe go ma rin kakiri nu ara eni abi ki nkan ma so kulukulu abi kara bere si tayan to ba ti ni ipenija yi pelu agbara lodo olohun pelu ase to olohun ti mo fi nsoro yi to ba dodo baboke o iwo na o gba pe olohun be leyin baboke o baboke o ti wa wa ni shop number 10A oye kola plaza ni waju deeper life church ni jakande gate ni isolo road ibe ni baboke wa ero bani soro mi 080-944-71143 lekan si 080-944-71143 abi 080-221-3442 080-221-3442
5: o lagbara o on te do ba ma ma sagbare o emi o mo wi pe aisan nu sanra o ko gbogbo nkan to po to bayi o ko sinu afi be se nlaye wa o de ti wa ye wa ye ke bayi awon ti iru nkan be yen se lowo lowo nile bayi bo se ngbo yin won ati ma gbianju ati pe oju opo yin sugbon ka to ma ka seto yin le opolopo awon ti ejo wa ni lana kan na ma so wi pe e wa fun ajegun e wa fun ajegun sugbon mo ri pe eyin ma nfi nkan kan kun ajegun todo tin pe ajegun adaye ba se iya to nbe laarin ajegun lasan ati ajegun adaye ba ni ati pe kilo bi adaye ba to wa ninu ajegun todo tin
6: atokun ibere te bere ibere to lagbara pupo ne ma tokun pupo ajegun adaye ba ti mo so ni pe baba to bi baba baba mi lo ni ajegun yi nitori pe ode ni won ana ni ajegun adaye ba nipa imo lo soko ode ibe na ti ba pade nigba ti won wa ba pade won ti saso tele pe ti omo omo mi ba ti bimo okunrin ni ke gbele lowo o ni won fi wa pe pe baboke o abi tu to nbe ninu ajegun adaye ba ti wa to fi yato to fi je pe ni ajegun adaye wa o ni won pe nu
5: kabiyesi eledumare
6: lo bi ja si pe ni mo ti nagbara mo ti nagboro mo ti lowa mo ti leyin to ba dodo baboke o awon na ma ri pe olohun be lodo baboke o toro olohun ba wa se
5: adupe fun olorun pe o n ba yin lowo si be se n ta bayi te n to olowo je ko di erun nidi mo yin lowo e ka to ma lo e ba wa pe address office yin le kan si kede so oju opo e wa farabalẹ pe tori awon elomi ti won tete ri nkan mu
6: baboke o ti wa ni shop number 10A oye kola plaza ni waju deeper life church ni jakande gate ni isolo road ibe ni baboke o wa ero ibani soro ti ele pe aboke ozi 080-944-71143 lekan si 080-944-71143 abi 080-221-3442 080-221-3442 a si ni ero igbalode yi ta ma fi si awo se o fun awon eyan ti wo no ma foju ri gbogbo nto nsele ninu ara o si ma ri awon ipenija to ba ba isan kokan pelu ase lodo Olorun oba to mu ti wa to mu ko nbe mo nigba ago ti enu ni soro se baba oge o ti wa wa ni shop number 10A Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Road ni Jakande Gate ti solo ibe ni baba oge wa
5: o le ti gbo yen gbogbo eniyan gbera fuya ko koja si shop number 10A to ba tin bo lati solo bayi bi eni pe o nlo si ikotun to ba ti de Jakande Gate bi shop meji si meta o ti ri Oyekola Plaza ni waju church nla kan Deeper Life Church to wa nbe iwo sha ti wo be bere shop number 10A ibe ni baboke o kale si ero ba ni soro won lekan si 00 94 47 11 43 o tun le pe 080 22 61 34 42 aisan ko ni fi agu ara wa se bugbe o iwo na se igbese won ma reti re ni le se baboke o o digba kan na
7: kire
5: o
3: ari keri ke emi lo de to roju koko bayi
4: oju lo siri se mo ti ma bo je
3: ah emi ni mo se
4: anybody e bo se ni furu koko furu koko bi eni bi o le so kidi le ka to wo busu yo ro pe ni se kidi lo nko la se de re lan beke o ke te o ni ti to sade daji ona ti o ti kari wonu bi epo lo to fenu kan yo
3: ah aisa tarun yo ma se nkan o emi wa ni ti se bayi olulufe mi
4: se emi ni ma se lo so fun pe ke lo moju to rara yin but ata o fa ga ma kari o o we gbogi baba o ke ho
3: kino winu iwo na soro soke salaye bo se se fun baba oke o ko mara yo to gonja le re fun logo je ope yin to ni gorogo ara tita je ara tita ara yuyun ti ba to ma bo lese omo eniyan ko sun o ke do ma se lo sere sere tabi ko po la poju isara to nbu ni so baba oke o lele gboje atura lori yi ke ya isa tabi arun to fe dani gule baba oke o kale si shop 10A Oyekola shopping complex la dojuko Deeper Life Church Jakande Gate Egbe Road isolo ipinle Eko e pe 08094471143 08094471143 Baba Okeo Elegbogi debede ebe

ajumobi ti mo ni ko kan taanu eyan le ni bilonia ninu ebi ke yan si mo so fa ko ni lo 10,000, 20,000 inu igbiyanju yi alaji wa alaji orode alaji orode olorun lo yo to je pe ile ara re ni gbe asiri yan fi bo die o to wa di ni odun 2026 ta wa yi bi wo to gbo eto yi lale yi pelu otun baba wa je adikunle na alaji orode na gbo lojo na lohun to na fi gbe gbese igbese wo lo gbe ni pe ibi ta juwe fun olo patu debe emo Nigeria ajumo bi ko kan taanu ni osu kejo obi ta wa yi osu to koja yi olohun gbadua re ni mo tin ba yin soro yi akobi omo re o wa ni o Canada bayi ni Ontario eni to se visa fomo re yi o fun lowo ko ma fi taja o na tin taja bayi ni Korodu ewo ko ni ju bayi lo fun tale yi eko to wa nbe ni pe mo joko mo je ku su o alagbede to ba run ni loju kan o ni to fe fayo nbe ko ni ju bayi lo fun tale lori eto yi titi dijo mejo titi igba mi ta tun anfani ati pade emi otun ba ro ajade ko le so pe

0: ile ise bond fm 92.9 to wa eto yin na ni ese gbo ton lagbo faaji pelu alagbo lajide olawo yin ida yi ose to nbo e je ki atujo pade fun awon eto wa ni olokun ojo kan titi di ida yi na fun lagbo faaji ati emi ati gbogbo awon ti ati jo sise ebo lataro a fi oruko awon baba wa latoke wa oga wa Muhammad Ali Haji Muhammad Bulama ati mama wa Princess Adenike Adegoke ti o fi mo baba wa nbi baba wa Alagba Fatile Gbenga Fatile oloruko na ni aki gbogbo yin pe e se be se n tete si wa ni ile Bond FM 92.9 idunu anu ati aye Oluwa ko ni fi sile tile tile gbogbo ona yin ati gbogbo nkan to je tin omi ni abi eyi ti omi abo Olorun adaju lori yin ade daju lori gbogbo wa lapapo te ba fe lo sun e je ka ri pe ati gbogbo nkan to ye ka ti ilekun ni window ni apana ni a fe tan na ni ibi to ba ti ye ki gbogbo e je gbogbo awon ti won lo ti gbogbo ti oba kan nlo ladugbo yin te wo pe ko ye kan wa nbe e bi won oga se ki le nwa boya so nkan ni wa so fun yin pa won ju abere awon sibe awon fe mo kini ti won ba de so nkan ni ko won rin siwaju lagbaro lohun abo lohun adaju lori gbogbo wa lapapo o ati emi ati gbogbo awon ta ti jo sise Kemi Akijimi wa nbi ajo sise ni ogbeni jeje lowo ni agbo engineering engineer jeje lowo engineer adesina engineer bayonle engineer gbogbo won patapata wa nbe patapata ti ajo sise ati engineer paul na engineer okoro na wa nbe bi amuna wa awon engineer adaye engineer tuji ati gbogbo awon eyan patapata ti o fi mo gbogbo awon to wa nloro atawon alaja wa se won papo gan niyan broadcasting is a chain bo se man so ni gbogbo wa alajo sise po gbogbo wa na ni ajo wa nbi ta jo kiyin pe e se be se n tete si wa keyin na soro labele labele ke awon ara ile
1: e kale mo ki gbogbo eyan ara ile pe aku atutun lataro e se bi ti en tete
0: si e se be se
1: Bond FM
0: 92.9 e se be se n tete si wa lagbara olohun abo olohun adaju lori yin ati gbogbo alapapo e pade wa lago merin fun awon eto wa lolokun jokan titi digba na nko akiyin pe abo idunu ati ore ofe olohun adaju lori yin ka sun layo blessing alukoloruko temi o ajo sun layo